0: fake news
1: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.

0: sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
1: Good morning. It's a Monday. It's 8:07. Welcome po sa ating Headline Sports dito lamang sa 918 kHz sa ating AM band. At ganun din po sa ating PBS receiver. Wala tayo sa Facebook, wala pa yung mga kasamahan natin dito, pero tayo po ay nasa terrestrial radio. Maulan na Lunes ng umaga, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Samahan kami hanggang alas 10 ng umaga, tayo magkukwentuhan dito lamang sa Sports Radio. Judy Karingal, kasama ko si Nida Eraskin Soriano, the ever reliable. Asa na yung mga kasamahan natin dito? Nagwelga ba? Na-late ba? Nasarapan sa tulog dahil malakas ang ulan, matraffic. Matraffic sa Visayas Avenue. Siguro yung iba hindi kaagad na nakasakay. Malolos Transmitter, kamusta kayo dyan? Sana hindi binabaha ang ating transmitter sa Malolos. Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan, mga kapatid, sa Malolos Transmitter. Anyway, tuloy ang programa. Okay, nasa radyo lang po ang ating Headline Sports. Okay, so sa mga bumabanderang balita on Monday morning, 33 days to go before the Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan. Nagkukumahog na sa paghanda mga atleta natin dahil malapit at papalapit ng papalapit na ang kompetisyon na ito. At 400 plus athletes ang papadala ng Pilipinas. Isa-isa na na isinisiwalat ng Philippine Olympic Committee ang roster po ng bawat koponan. Sana bago mag September 19 ay nandiyan na, di ba, yung ating buong koponan, ika nga, ano, at maisa-isa pa. So sa mga bumabanderang balita, Alex Iyala, inaasahan natin na Asian Games bound athlete natin, haharap sa world number 10 na si Anisimova, at ito ay sa round of 32 ng Cincinnati Open today. Samantalang sa basketball, yung ating representative to the Jones Cup, okay, Strong Group Athletics, nakakadalawang panalo na 2-0 run for the defending champion Strong Group Athletics at the William Jones Cup in Taipei. They beat Japan and Taipei sa unang dalawang laro. Samantala, dito naman, local basketball or, well, international basketball, Nagoya Fighting Eagles ang tinanghal na champion ng NSAC World Championship. Okay, dyan po yan ginanap sa PhilSports sa Ultra. Samantalang sa volleyball, beach volleyball, Prohelia and Pagara ba nakakuha ng kanilang kauna-nahang Volleyball World Beach Pro Tour Futures Gold Medal? Yan ay sa Busan leg ng torneo matapos natalunin sina Sisi Rondina and Bernadette Pons. All Filipino finale, ha? Samantalang sa skateboarding, Marcel Paris Aligado nanalo ng silver sa Portland. Samantalang sa chess, mga Filipino wood pushers, pinagsamang mga kabataang malalaro at yung mga national team members natin, humakot ng 83 na mga medalya mula dyan sa ASEAN Age Plus Age Group or ASEAN Plus Age Group Chess Championship sa Singapore. Sa 83 medals, 24 doon ay mga gold medals.

0: Samantala, Jeffrey Rodas Arizona Open sa billiards to campaign ended with an 8-11 semis loss to Dennis Grabe. Walang Pilipino na nakapasok sa, well, sa semis na ito, walang Pilipino na nakarating sa finals. Samantalang sa World Badminton, ito na Clarence Villaflor, Micaela de Guzman, Solomon Padis, and Julius Villabrile. Magsimula na sa kanilang kampanya sa araw na ito sa World Badminton Championships na nandiyan po, ginaganap sa India. Balik tennis tayo sa international news. Janice Tian ng Indonesia pasok na sa round of 32 ng Cincinnati Masters or Cincinnati Open after 6 match points and 3 hours and 12 minutes match laban kay Golubic. Samantala, Novak Djokovic, ang world number 5, sinabi na meron siyang iniinda mga health condition matapos yung kanyang pagkatalo kay Tirante dyan sa Cincinnati Masters pa rin for men's division naman to. Okay, ang lahat ng yan at iba pang samot-saring balita ay ibabahagi po namin sa inyo dito lamang sa Sports Radio 918. Sa ating AM band. Mamaya makakaugnay natin si... Sino makakaugnay natin mamaya? Makakausap po natin si Leonard Grospe mula sa high jump at ang kanyang coach na si Coach Sean Guevara. Sila ay nagsasanay para sa paparating na Aichi Nagoya Asian Games. Okay, so tutukan po ang ating programa dito lamang sa Sports Radio 918. Sa AM band po kami. Kami po ay magbabalik.
1: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go. Esports Explorer. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Start your engines. Line up the grid. Get the latest news, reviews, and previews in the world of motor racing.
3: Huwag magpahuli.
2: Beyond the track, pagdating sa updated results,
3: the loudest buzz,
2: pati na rin sa mga happenings and whatabouts ng mga drivers in and outside the racetrack.
3: All that and more sa
2: Motorsports Paddock.
3: Motorsports Paddock.
2: Tuwing Biyernes, 2 to 3 p.m. dito sa Radyo Pilipinas 2,
3: 918 a.m.
1: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports.
3: Kiddy Sports.
1: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports.
3: Kiddy Sports.
1: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM.
2: Game on! High five! Para sa mga mahilig sa pinaghalong sports at issue,
3: teams and athletes that you love and love to hate,
2: you will hear all about them. Game on! Umaari ba sa mga pinag-uusapang local and international sporting events? Game on!
3: Lulundagin ang bawat liga.
2: Mga hearsay at rumors tungkol sa mga atleta at mga kontrobersyang nagpaingay sa mundo ng sports, bullseye
3: na yan sa Game On!
2: 1 to 2 p.m. Game On! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 a.m.
1: Spikers Net.
3: Spikers Net.
1: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
3: Spikers Net.
1: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
3: Spikers Net.
1: kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Spikers Net
1: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: PSC Hour.
1: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
3: PSC Hour.
1: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
3: PSC Hour.
1: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
3: PSC Hour.
1: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
3: PSC Hour.
1: Sa Sports Radio 918. Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
3: Headline Sports.
1: Sa Sports Radio 918.
0: It's 8:17. Okay, take two para sa ating Headline Sports dito lamang po sa Sports Radio 918. Take 2 tayo sa ating mga headlines para sa araw na ito. Sana kayo ay nakatutok sa 918 kHz sa ating AM band sa PBS receiver at sana nasa Sports Radio live stream na rin po tayo. 33 days to go before the Aichi Nagoya Asian Games in Japan. Asian Games bound Alex Iyala mapaharap sa world number 10 na si Anisimova sa round of 32 ng Cincinnati Open. Mamaya po yan. Abangan natin, hoping for Iyala to advance to the next round dahil napakaganda nung kanyang pagkapanalo kay Ruse, bagamat si Ruse pala ay umayaw doon sa nasabing laban nila the other weekend, okay, at hindi na po natapos yung round of 64. But Alex Iyala was very much in the lead in that particular round 64 match. Samantala sa basketball, Strong Group Athletics SGA, okay, nasa 2-0 run after beating Japan and Chinese Taipei. So, William Jones Cup, ito ay bahagi syempre ng kanilang pagdidepensa sa titulo. Sa basketball pa rin, sa ginanap na NSAC World Championships, okay, kinover to ni Matthew. Mamaya magkakaroon siya ng report team. Ihanda natin ang report ni Matthew. Nandiyan sa ating Viber. Okay, Nagoya Fighting Eagles ang tinanghal na kampiyon ng 2026 sa NSAC World Championship nga po. Samantala, sa beach volleyball, Prohelia and Pagara, yung ating parang second team natin, ano, naka-upset sila, tinanghal sila na kampiyon dito sa Volleyball World Beach Pro Tour Futures ginanap sa Busan. Tinalo nila yung datihan din pong nakampiyon at mas paborito kaysa kanila sina Sisi Rondina at si Bernadette Pons sa finale. All Filipino finale yan. Samantala, sa chess, okay, Philippine Wood Pushers humakot ng 83 medals mula sa ASEAN plus age group chess championship dyan sa Singapore. Sa 83 medals, 24 ay mga gold medals. Samantala, skateboarder si Maisel Paris Aligado nanalo ng silver sa Portland. Sa larangan ng billiards, si Jeffrey Roda, nako, hindi na po niya na ituloy pa yung kanyang kampanya. Natalo na siya sa semifinals ng ginaganap na World 9 Ball Tour Arizona Open. At wala nang chance ang Pilipinas dahil walang natira no, sa finals. Ano, maaga na eliminate Carlo Biado, Jeff De Luna and the rest of our competitors. And then sa badminton naman, ito tatlo sa ating mga top badminton players talaga. Sina Clarence Villaflor, ganun din po si Micaela de Guzman, sina Solomon Padis and Julius Villabrile. Magsisimula na sa kanilang kampanya sa World Badminton. Ano, nag-qualify sila. World Badminton Championship nakatakda sa araw na ito ang umpisa. Okay, sa New Delhi, India. Samantalang balikan ulit natin ang tennis, ilan sa pinakamalalaking resulta sa Cincinnati Open for Women, Janice Tien ng Indonesia, okay, pasok na sa round of 32 after 6 match points and 3 hours and 12 minutes sa kanyang laban kay Golubic doon sa round of 64. And then tennis pa rin, Novak Djokovic sinabi na meron pala siyang iniinda na health condition the past 2 years or 3 years matapos po yung kanyang pagkatalo kay Tirante dito nga sa Cincinnati Masters naman. This is for men's division, also a 1,000 tournament. Yan at ang iba pang mga samot-saring balita ay babahagi po natin sa inyo on a Monday morning dito lamang sa Headline Sports. Sige, time out muna tayo tapos puntahan natin ang detalye ng ating mga balita. And then later we'll be having our Asian Games bound high jumper mula ito sa athletics, si Grospe, okay, si Leonard Grospe ang kanyang coach na si Coach Sean Guevara. Makakaugnay po natin mamaya ikalawang bahagi ng ating program as the Asian Games draw near. Okay, so 33 days to go bago ang Asian Games sa Japan. Babalik po tayo.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:23. Nagkaroon kami ng isang coverage. Parang bihira na tayo ngayon ulit magkaroon ng coverage lalo na malakas ang ulan ano at masama yung panahon. Pero hindi po namin pinalagpas ang NSAC, okay, World Invitational Cup Basketball Tournament na naganap simula pa nung araw ng Biyernes. Okay, Biyernes, Sabado, Linggo, dyan po sa PhilSports sa Pasig, okay? At kinover yan ni Matthew Pacheco. No? Sipag ni Matthew, araw-araw yata mukhang pinuntahan. Ganyan yan, ano? So, tinanghal na champion ang Fighting Eagles Nagoya. Ang first runner-up ay ang UST Growling Tigers at ang second runner-up ang San Beda Red Lions. Okay, so ito po ay Sports and Tourism presented dito ng Philippine Sports Commission. Siyempre, organized ng Samahang Basketball ng Pilipinas. This is for collegiate basketball. Kaya papakinggan po natin ang ulat na ito mula kay Matthew Pacheco.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM. Where sports is great and up to date.
7: Fighting Eagles Nagoya capped its Philippine campaign in dramatic fashion, capturing the 2026 National Student Athletes Championship of World Invitational after edging the UST Growling Tigers 92-91 on Sunday at the PhilSports Arena. It was a fitting finish to a highly competitive three-day tournament, with Nagoya holding off a determined UST side in a championship game that went down to the final moments. The one-point margin reflected just how close the battle was, with neither team able to pull away for long. Francis Lopez delivered in the biggest game, earning Finals MVP honors after posting 22 points, 7 rebounds, and 3 assists.
8: A lot of new players out here in our team, so we're just trying to get used to it. And hopefully this season we're going to be able to, get comfortable with each other, but this is a learning lesson for us. So I'm really happy for that win.
7: Tres Tinkle led Nagoya with 24 points on an efficient 9 of 12 shooting, while Nelson Phillips added 16 points and 5 rebounds. UST, which won the NSAC College Basketball Campus Tour Championship in May, received 20 points each from Collins Akoa and Landon Humawan. Akoa also collected 12 rebounds, while Humawan finished with 7 rebounds and 5 assists. Amiel Acido added 18 points and 8 assists. Although UST fell just short of another NSAC title, Akoa's strong tournament earned him tournament MVP honors and a place in the Mythical Five. Joining Akoa in the Mythical Five were National Formosa University's Justin Miles Hawkins, Nagoya's Tres Tinkle, Tenri University's Jeremiah Williams, and JRU's Lawrence Mangumbat. San Beda Red Lions, meanwhile, secured third place after surviving JRU Heavy Bombers 70-69 in another closely fought contest. Aldus Torculas faced San Beda with 15 points, while Jimmy Reyes added 12. JRU was led by Jun Peña Verde with 18 points, with Sean Salvador contributing 16. Meanwhile, the National Formosa University of Taiwan claimed 5th place after defeating Japan's Tenri University 80-75. Jaden Jones led Formosa with 25 points, 5 rebounds, and 7 assists, while Justin Miles Hawkins added 22 points, 10 rebounds, and 5 assists. For Tenri, Jeremiah Williams finished with 16 points and 14 rebounds, while Otto Uemura contributed 17 points. FEU, on the other hand, finished 7 after beating Elite Stacks AUS 87-72. Mohamed Konate led the Tamaros with 25 points on 12 of 16 shooting, while Cavs Cabunila scored 17 and Janrey Pasaol added 13. The results brought the inaugural NSAC World Invitational to a close, featuring collegiate teams from the Philippines, Japan, and Taiwan, alongside the Australian selection Elite Stacks AUS, presented by the Philippine Sports Commission. The tournament was held in partnership with the Samahang Basketball ng Pilipinas and organized by Asia Basket, bringing together teams from different basketball programs for 3 days of international competition at the Phil Sports Arena in Pasig City. For Sports Region 918, this is Matthew Pacheco reporting.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Okay, thank you so much, Matthew. So seemingly successful naman itong idinaos na ENSAC World Invitational. Hangarin nila ng Samahang Basketball ng Pilipinas at saka noong iba pa sa likod ng torneo na maging taon na ang pagdaraos nito tapos lumaki pa to live up really to the name itself na World Invitational. But for the meantime, at least the inaugural ay may ilan na mga kupunan na nakarating at ayun, sayang nga lang hindi masyado pinanood ng mga kaibigan natin, ano, lalo na na I'm sure medyo hindi pa naman din ganun kaganda yung panahon. Diba? Tapos nandoon pa sa PhilSports and definitely kasabay ng iba-iba pa ng mga competition. But at least it's a project, collegiate basketball for our SBP, Samahang Basketball ng Pilipinas. And likewise for the Philippine Sports Commission. Tapos may private group sila nakasama dyan. Okay, thank you so much, Matthew. Sige, puntahan na natin si Alex Ayala. Tinitiyak ko kasi kung kailan yung match. So it's gonna be tomorrow pa. Okay, tomorrow at 8:30 in the morning ang laban ni Alex Ayala sa round of 32 ng ginaganap nga na Cincinnati Masters or Cincinnati Open to. This is a 1000 tournament of World to of the Women's Tennis Association WTA Tour. Si Alex ay nakapasok nga sa round of 32 matapos na kanyang talunin si Elena Gabriela Ruse, 6-1-3-love. Okay, napilitan na. Nagkaroon ng ulan, na-suspend yung match, pero hindi na bumalik pa sa court yung Romania. Nag-retire na siya. Sabi niya, ang sabi, may injury. Okay, so with that, ay pasok sa next round si Alex. Okay, so this is the first time for Alex na makalaban si world number 10 na ngayon, ano, itong si Anisimova. Okay, isa na ito na ano na major winner, di ba, si Anisimova. So tomorrow, okay, 8 in the morning, so ang sabi naman ni Anisimova, excited siya to in her first match against Alex Ayala. kahit na alam niya na marami na naman yung crowd, but positive ang sabi niya na she is excited to ano to meet the world number 10 and actually 9th seed in this competition ang taga-America si Amanda Anisimova. Okay. Si Amanda ba ang nanalo? Yes, ang tinalo niya ay si yung best friend ni Alex, ano, si Son Mes at 6'2 and 6'3. Okay, so sinilip na rin natin yung mga resulta mula dyan. Okay, puntahan na natin yung ilan pang mga resulta about the Cincinnati Masters. Okay, interesado tayo dito kasi inaangguluhan natin sino ba yung mga kalaban ni Alex, even sa Asian Games, tapos yung mga karating nating bansa, SEA Games, diba? And isa nga dyan, si Janis Tien, okay, na nakapasok naman din doon sa third round, round of 32, pero kinailangan niya ng 3 hours. Tatlong oras po at 12 minuto ang kanyang ginugol para talunin ang kanyang second round opponent na si Victoria, okay, Golubic, okay, more than 3 hours. Ang score, 7-6, tiebreak of 8, and then 5-7, and then 7-5. Puros to the distance, ika nga, yung 5-7 and 7-5 sa second at saka sa third round, ano? Third set, I mean, and the opening set at tiebreak. So, 3 hours, 12 minutes. Tingnan natin yung draw. Okay, ang sabi ni Tien, I spent 2 weeks at home after Wimbledon just seeing how much the tennis community has grown. It was definitely a big surprise for me, definitely a nice thing to see. Kahit pala sa Indonesia ay talagang ano na, lumago na definitely ang tennis. At sabi ko nga pala sa, di ba nabanggit natin the other day na yes, sa Indonesia magkakaroon, ginagawa na, about to be opened by 2028, the Rafa Nadal Academy in Indonesia. So, yung mga taga Southeast Asia, dyan na lang pupunta, di ba? Sa Indonesia, to be a scholar, doon magsasanay. So, ang galing, ano? So, this is nice. Kasi ang Indonesia pala ngayon ay merong top 40 singles player. Okay. Has a top 40 singles player in Tien and a top 30 doubles player in Aldila Sudiadi. Ah, yun yung aktibo sa doubles. Kita mo nga naman ang Indonesia. So, ang galing, ano, eh, sa Philippines, isa pa lang tayo, ha? Alex Iyala pa lang, ha? So, si Tien, sinusunod niya makakaharap. Si Mira Andriva naman ang kanya makakaharap. Okay, top 10. Opponent din, nasa top 10. So, galing nito mga Southeast Asian, ha? Talaga namang namamayagpag na. Eh, meron pa sila yung Thailand, si Sawang Kaew, di ba? Meron pa rin Thailand na nasa doubles. So, ang galing. Galing ngayon ng women's tennis in Southeast Asia. Not only Alex Iyala, di ba? But also a handful of Southeast Asians are doing okay, and making names. Okay, making their presence felt in the world stage. Okay, sige. Samantala, Arina Sabalenka. Okay, gumawa siya ng 13 aces on a hot day. Okay, para din makapasok sa next round. Okay, si Gibson ang kanyang tinalo. Arina Sabalenka over Talia Gibson at 6-2 and 7-6. Isang oras. Halos 2 hours yung naging laban nila. Okay, so world number 1 into the next round. Ang kanyang sunod na mga kalaban ay ang Chinese na si Wang Xinyu. Tingnan pa natin the rest of the draw, ha? Para lang malinaw yung draw na pupuntahan ni Alex Iyala. Okay, tingnan natin. Kasi this is a big draw, ha? 128, parang Grand Slam. Nasa round of 32 na, Sabalenka, Wang, then Bayek against Alexandrova. Mukhang kompleto na yung round of 32. Shinnikova against Madison Keys. Okay, si Wang, hintayin pa pala yung... hindi. Leila Fernandez, natalo na kay Wang talaga. Tapos hintayin niya yung maglalaban kina Valentova and Svitolina. Okay. Tapos, naglalaban pa si Goff at saka si Samsonova. Uy, si Samsonova won the first set at 6-2. Tapos si Lee, naghihintay na sa mananalo kina Goff and Samsonova. And then, sa baba, Boskova against Iva Jovic. Then, Kutsyuk against Stephens. And then, Tien against Andriva. Noskova against Clara Tauson. And Iyala against Anisimova. Sorsteya against Kalinskaya, Navarro against Pegula, and then Iga Swiatek against Maria Zachary, sino to? Si Perry against Bozon, and then Snyder against Chawalinska, Fretch against Rybakina. So, ayun. Isa na lang palang hinihintay, ano? Isa na lang hinihintay to complete the round of 32. And by today, complete on round of 32. Kaya naman tomorrow nga lalaruin. Including that Iyala against Anisimova. Okay? It's 8:36. Babalik po kami dito lamang sa Headline Sports.
9: Public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: The public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
16: Sports Radio 918 AM.
17: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
18: PSC Hour.
17: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
18: PSC Hour.
17: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
18: PSC Hour.
17: Kaya guwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
18: PSC Hour
17: sa Sports Radio 918.
0: Okay, and we're back. Puntahan naman natin ang basketball. Siyempre, maraming sumusubaybay dito. William Jones Cup, pagamat hindi natin national team, hindi rin PBA team, pero this is a strong group athletics representing the Philippines. Sila po ay nakakadalawang panalo na dito nga sa William Jones Cup 2026 edition, ginaganap sa Sinzhuang Gymnasium sa New Taipei City. So, ang tinalo nila kagabi ay ang host Chinese Taipei, 97-78, second straight victory. Two-time defending champion ng SGA dito at sila po ay kumbaga sumandig kagabi sa sinasabing balance and then high octane offensive assault. Okay, meron silang explosive second quarter para nga makakuha sila ng 2-1 record doon sa Group A. So si Isaiah Piñero, okay, ng Tahuan and Tahuan Agi, okay, ang nanguna sa koponan with 19 points apiece. Okay. And then, ang NBA veteran na si Boban Marjanovic naman ay, syempre, kontrolado niya yung paint. Meron siyang 14 points, 10 rebounds, okay? At meron din siyang 3 assists at meron pa siyang block, okay? So, ang una nilang tinalo nung isang araw, di ba, Japan? Okay, yung Japan, yung team A, okay, ng Japan. Anong score nila doon? Tingnan lang natin, ha? Kung ano ang naging score doon sa pangunang laban nila. Okay, sa Japan, 78-72. Okay, medyo parang alangan tong start na to, ha? Kasi, second game na nila yon. And then, yung unang game nila, talo sila sa Korea, 79-110. Okay, Okay, so 79-110, then talo, then nanalo 78-72 laban sa Japan. Tapos yung pinakahuli, panalo din tayo kahapon. Okay, and yan naman ay laban sa Taipei, 97-78. Ang sunod natin makakalaban ay another Japanese team, and this is the U team. Bukas po yan, 3 p.m. Okay, so hindi araw-araw ang game. So parang iba na ngayon yung format eh. Magkakaroon yata ng championship dito. Not just the single round robin. Eventually, magkakaroon pa ng additional games para merong kumbaga talagang medal round game this competition or may championship game. Like before na dire-diretso lang. Ano, kung sino yung top team with the best record, siya na ang kampiyon. Okay, so at least 2 straight wins, okay. May isang talo, so 2-1 for SGA Philippines in this William Jones Cup. Samantala, okay, silipin natin yung iba pang mga resulta. Okay, so we go muna to Maisel Paris Alegado, okay. Ba, magandang performance na pinapakita ni Alegado, ha, itong ating skateboarder. Okay, siya parati ang lumalok sa iba't ibang mga kompetisyon. So, another silver for Maisel Paris Alegado. Silver siya sa Women's Rockstar Open dito sa Portland, USA. Ito yung second silver niya dahil nung isang linggo, okay, last month lang pala, ay sa Jackalope Mississauga sa Ontario, Canada naman siya. Nag-silver din. 13 years old lang ha, si Paris, ano? So, siya din po ay nag-double gold, okay? Meron siyang sweep doon sa women's bowl and women's vert sa women's vertical, okay? Vert. Sa Prague Mystic Skate Cup in Czechia. So, feeling ko hindi pa ito bahagi ng ano ng qualifying for the 2028 London, but maganda na rin na may mga malakihan na tournament. Look at that, kita mo, nag-number one ay Japanese, 83.33 points. Siya, 80.33. Nakakahabol-habol na. Tinalo niya yung isa pang Japanese, Kaihara, at 76.66. So, moral boost, confidence boost, di ba? And then, performance boost din, definitely. Ano? Kapag sanay na siya sa mga ganitong klaseng competition, and lalo pa siyang mahahatak ika nga, to do the next trick, to do the next best, diba? So that's Paris Alegado in skate boarding.
14: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Spiker's Net. Spiker's Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spiker's Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net. Spiker's Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spiker's Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oy, speaking of volleyball, okay, from being qualifiers to champions, yan po si Nekilem Prohelia and Sofia Pagara, nang sila ang tinanghal na champion dito sa Volleyball World Beach Pro Tour Futures Busan Gwanggali in South Korea noong Sunday. So ang tinalo nila ay ang paborito, kapwa Pilipino, sina Sisi Rondina and Bernadette Pons, all Filipino finale nga yan, 21-18, 21-13. So, sina Prohelia and Pagara pulled away in the second set with an 18-10 spread. Okay, so si Prohelia delivered the last two attacks para kuhanin nila yung titulo nga dito. So, imagine, itong medyo bataan pang tandem na ito, tinalo nila, batikan na, reigning Asian SEA Games champion pala. Diba? So, bago yan, ay nanalo si Napagara and Prohelia over Japanese Mayu Sawame and Wakana Akishige, 17-21, 21-13, and 15-11 semifinals. Okay. Doon sa qualification, kinailangan nilang talunan ng taga-Australia, sina Smith and Tyrell, 21-12 and 21-17, and Japanese Harumi Sakai and Shion Chubuchi 21-10, 21-11 para makapasok sa main draw. Okay, doon sa Pool D ay nanalo sila kina Korean Seo Gaon and Kim Yeonju. Okay, 21-7, 21-8. And Americans Katie Horton and Jordan Bulwer at 16-21, 21-17, 15-9. Okay, and then they eliminated Paurin Emery Otto and Takimi Nishiburi, 21-12, 21-13 in the quarterfinals. Wow, ganda pala ng story talaga nito. Imagine ha, from the qualifiers to being champions. Ganda ha, galing. Imagine how many wins kinailangan niya sa qualification, dalawa. Tapos para makapasok sa quarterfinals, quarterfinals, isa. Then sa semis, isa pa. So, they won 5 matches at hindi biro. Koreans, Americans, Japanese, Australians, di ba? Grabe, ang galing naman nila. 1-2, tama ba? 1-2, 3-4, 5-6. 6 matches ang kinailangan nila. Okay. Para tanghali na champion ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures dyan nga po sa Busan Leg doon sa Korea. So, congratulations. Okay, mamaya pala i-ready natin Team 1 or 2 interviews. Mamaya din po balikan natin ang PBA siguro sa ikalawang bahagi na ng ating programa dito pa rin sa Headline Sports after our Asian Games updates mula sa athletics. Sana maka-join si na Coach Sean Guevara. Ganun din po si Leonard Grospe ng High Jump dito sa ating program. So, it's 8:47. Short timeout nga, partner Nida. Tapos meron pa akong one or two items before the 9 o'clock edition of the news.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
20: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
20: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
22: Alam ko nakakatakot.
21: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
23: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, it's 8:49. We go to chess. Humakot ng mga medalya ang Philippine chess team po natin mula sa 24th ASEAN Plus Age Group Chess Championship August 7 to 17 sa Singapore. Fielding its largest delegation ever in the championship, the Philippines finished second overall in the medal standings. Okay, 672 players pala ang lumahok dito, no? Across the standard, rapid, and blitz events, the Philippines collected 83 medals, 24 gold, 36 silver, and 23 bronze medals. Vietnam ang overall. Tapos ang India ay nagpangatlo lang. Ba, at least naungusan natin ang India. So ganito, sa standard chess, okay, may 28 medals ang Philippines, 9 gold, 9 silver, and 10 bronze medals. Sa rapid chess, we have 29 medals, 6 gold, 17 silver, and 6 bronze. Okay? And then sa blitz, 26 medals tayo, 9 gold, 10 silver, and 7 bronze medals. So maganda dyan, dun sa standard, meron tayong 9 gold medals. Ano? So galing, galing. Ano? So sino ba ang mga nanguna Katulad nito, one of the most remarkable stories of the championship for the Philippines was Jodiel Chloe Banawas. Okay. Taga Alicia Isabella, the youngest member of the Philippine delegation. Okay, she competed in the girls under 6 division. Banawa captured 6 gold medals. Wow lang ha! The highest number of gold medals won by any member of the Philippine delegation. Meron siyang standard gold, standard team. Oh, take note this team, KD Sports. Imagine, taga Alicia Isabella, Jodiel Chloe Banawa, 6 years old, may gold sa standard, individual, standard team, rapid individual, gold, rapid team, gold, blitz individual, gold, and blitz team, gold. So, she swept all the gold medals at stake in all her events. Under 6, okay, 6 and under, girls under 6 competition sa standard, rapid, and blitz. So, galing na bata, no? And her 6 gold medal performance marked a historic achievement for Philippine chess and showed what a young Filipino player can accomplish nga naman when talent, preparation, family support, and opportunity come together. Galing! Okay, so sino pa? Yan si Banawa ha. Remember the name, Banawa. Okay, Chloe, Jodiel, Chloe Banawa. Yung iba pa na mga outstanding performers ay girls under 16, okay, sina Alicia Romarate, Rien, Yuri Villa. Ito yung sumuporta kay Banawa. And then si Romarate, taga Dipolog. Ito, malalayong probinsya pa, pinanggalingan ng mga bata na to, di ba? So, ayan, doon sa iba, gusto ko makita kung sino. Ayan, Giancarlo Arca ng Zamboanga. Meron din siyang sweep sa Open Under 20 Division, winning the individual gold medals in Standard, Rapid, and Blitz. Ba? Okay, ang ganda performance ni Arca ha. Na-sweep din niya ang mga gold medals sa mga individual categories, okay, ng Standard Chess, okay, for Standard, for Rapid, at saka for Blitz, okay. 4 gold medals, and then 2 silver. Okay, gold sa standard chess. Ah, gold sa standard, tapos silver sa rapid and blitz. Ba't ganun? 4 gold and 2 silver. Bakit nagkaganun? Aha, okay. So, sa Open Under 20, meron siyang gold sa lahat, 3. Tapos, sa Under 20, Open Under 20, tapos Open Under 20 team. Sa team, isa lang gold niya. Ayun. So, 3 as individual and 1 as a team member. So, yan po, ilan lang sa mga nanguna dun sa ating koponan. Dito nga sa chess na humakot ng 83 medals, including 24 gold medals. Sino pa ba? Especially doon sa medyo advanced na division. Okay, so, FIDE Master Arlan Cabe ng Pangasinan Seniors 50. Ah, pati seniors pala kasama na dito. Ian Angela Sotaritdona, Girls Under 16. O, pinaghalo-halo na yan eh. And then, tingnan ko doon sa iba. Gusto ko makita yung pangalan ng ating mga national team members. Diba? Meron tayong kasali dito. Nakita ko nga sina Shania May Mendoza. Diba, in this competition. Tingnan natin mamaya, ikompleto natin ang listahan ng lahat ng mga medalists dahil sobrang dami po ito because 83 medals ang naiuwi ng ating Philippine team in this competition. Pero given na ang husay ng mga kabataan nating atleta, sila yung future ng ating Team Philippines, okay, para dun sa ating elite athletes. Kahit pala si GM Jason Gonzalez, lumahok din dyan. Sina IM Angelo Young, okay, yung mga seniors natin. Even si paring GM Joey Antonio, nandiyan din, ano. Sina Bagamasbad, Efren, Bagamasbad, sumali din dyan. At nanalo din naman ng mga medals, ano. But hindi lang naka-highlight talaga doon sa mga sobrang dami na sweeping the respective events in the competition. So, congratulations, Philippine team. Yung iba naman, bagamat wala silang medal o hindi na-highlight yung medal nila, nagsilbi ito na kanilang training for the World Chess Olympiad set later this year. Both the Philippine men's and women's teams will be competing at the World Chess Olympiad. Okay, so it's 8:55 oras na para sa ating 9 o'clock edition of the news. Sa aming pagbalik ay tingnan natin ang ating athletics sa pamagitan ng high jumper na si Grospe and of course si Coach Sean Guevara. Dito pa rin po sa Sports Radio.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
25: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
29: Headlines ngayon.
30: Philippine Standard Time, it's 8:07 a.m. Good morning, and here is the news. Classes in all levels are suspended today in some parts of the country due to the expected effects of the southwest monsoon. Balayan, Calaca City, Lemery, Lian, Nasugbu, Entuy in Batangas, Itogon in Benguet, Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Paumbong, and Malolos in Bulacan, Cavite City, Bacoor, General Trias, Dasmariñas, Imus, Amadeo, Tanza, Naik, Trece Martires, Rosario, Kawit, Maragondon, Noveleta, Ternate, Alfonso Magallanes, General Emilio Aguinaldo, and Tagaytay City in Cavite, Alaminos, Benmalay, and Mangaldan in Pangasinan, Guagua, Lubao, San Simon, Santo Tomas, and Masantol in Pampanga. Meantime, classes from free school to senior high school are suspended in the following areas due to inclement weather: City of Manila, Atok, Bakun, Bocod, Bugias, Cabayan, Kibugan, La Trinidad, Mancayan, Sablan, Tuba, Tublay, and Baguio in City of Benguet, Florida Blanca in Pampanga, and Indang in Cavite. In news overseas, around 5,000 people have been displaced by the magnitude 7.7 earthquake in Indonesia. At least 53 people died in that quake. Rescuers continued the search for survivors in the powerful quake. The magnitude 7.7 earthquake happened last Friday night. It struck the islands of Flores. The National Disaster Management Agency said initial reports indicate that more than 900 homes and hundreds of other buildings have been severely damaged by the tremor. There were also 341 subsequent aftershocks. In sports news, Alas Filipinas girls have learned that having the power, firepower to upset some of the best and being prepared to sustain the level in the demanding grind of the World Championship are two entirely different things. Coach Edwin Leyva and the rest of the coaching staff reminded Alas Filipinas girls that they have done what nobody saw coming by reaching the round of 16 on the strength of victories over number 8 Mexico and number 20 Tunisia, and that losses that followed also against higher-rated foes does diminish what they have accomplished. The Philippines looks to finish strong after a string of losses as it faces number 22 Czech for the battle of 15th place on the Sunday in the FIVB Volleyball Girls World Under-17 Championship at the Parque Estadio Nacional. Czechia is coming off a 5-set loss to Peru and will also try to finish with a flourish. Philippine Standard Time, it's 8:59 in the morning. Manatiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muna po si Mita Vales, at sa magandang maga sa inyong lahat.
31: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo,
31: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
1: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
31: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
31: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
31: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
28: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
28: Seek early consultation.
6: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
28: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
28: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
31: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
31: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na atin laging isipin.
31: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
31: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
12: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
13: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
11: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
11: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
13: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
14: Okay, so we're back dito pa rin po sa Sports Radio 918. 33 days to go before the Asian Games in Aichi and Nagoya and Tokyo in Japan. So isa-isa na na iniaanunsyo ng Philippine Olympic Committee ang mga official roster katulad ng kanunahan nilang naianunsyo yung sa paddle na meron pala tayong men's division, women's division. Okay, nandyan sina Arhil Lance Canizares, Jason

0: para sa aquatics. Tapos, yung ating archery, bagamat na i-anunsyo natin to sa sports radio through the NSA, ulitin lang natin, women's team compound, Amaya Pascuanco, Michiko Gonzalez, Vanessa Caparas, men's team compound, Paul Martin de la Cruz, Jeremy Ria Port Alon, Yuan Hukutan, recurve, men, Gervin Garcia, Tras Colas, Rinyan Kit Nawiu, and then women's recurve, Juliana Vernice Garcia, Naina Dominic Tagle, Gabriel Monica Bidaure. So yun yung mga announced lineup. And then of course, para sa ating baseball team, marami-rami ito, nai-anunsyo na rin po ng ating Philippine Olympic Committee. And then ang pinakahuli na ini-anunsyo nila early this morning ay ang composition ng ating Philippine team para naman sa equestrian. We also had this news na meron tayong dalawa na representatives come the Asian Games in Japan. Si Colin John, Colin Sikia in jumping, that show jumping, and sa dressage si Marie Antoinette Sarangaya Liviste, si Tony Liviste para sa dressage. Ano, tapos na mag-qualify yung dalawa niyang kabayo base sa dressage competition ng Europe. Si Colly naman sa America at sa Canada, kung hindi ako nagkakamali. That's according to the president of si Michelle Barrera. Okay, president ng ating Equestrian Association of the Philippines. So manatiling nakatutok sa sports radio para sa announcement ng iba pa nating mga team, okay, para sa Asian Games. And speaking of Asian Games, eto, excited tayo na makausap mula syempre sa athletics.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Siyempre, siya po yung top high jumper ng Philippine team natin sa larangan nga ng athletics. Siya ay nagkampiyon ha, doon sa Asian Beach Games. Di natin nakapanayam, but this time around, nagbabalik sa atin, Leonard Grospe. Welcome muli sa Sports Radio. Hi, Leonard! Yes, kumusta na? Asan ba ngayon si Leonard? Yes, hi! Magandang araw!
2: Good morning po.
0: Uy, long time no see. Kamusta ka na, Leonard? Kamusta?
2: Okay, okay naman na po, ma.
0: Saan ba ang training venue natin ngayon habang papalapit na nga ang Asian Games? Saan ka nagte-training?
2: Hindi pa po na-announce, pero mukhang hindi ko lang dito siya. Ngayon po, ma'am, nasa ano po, Mapua.
0: Si Leonard ay nasa Mapua, doon siya nagte-training kasi syempre siya nga po isang scholar din ng Mapua University. Okay, so kumusta naman ang tinatakbo ng iyong training ngayon, Leonard?
2: Ma'am, okay naman po yung process, bali na ayon naman po din sa schedule natin for Asian Games.
0: Sa huli mong mga attempts, ano na ang iyong talon na naitala? Tama ba na ang iyong record ay 2.23 meters?
2: Yes po, ma'am. 2.23 po last national open.
0: So, ano na ngayon? Sa during practice, gaano na kaswabe ulit ang mga attempts mo? And what particular height ba ang iyong ini-aim na matalon?
2: Right now po, ma'am, medyo smooth naman po. Bali, ang nangyari lang po is medyo nag-struggle lang po ako since nandito po ako sa school ngayon.
0: Mm-mm.
2: And yung mga process naman po, medyo ano naman po, medyo na gagawa naman po ng paraan. And yung goal ko po this, ano, bago po mag-Asian Games is makatalong po ng 225 pataas.
0: Mm-hmm. 225 pataas. Okay, so kamusta naman yung mindset mo kahit wala pa nga mga announcement? How do you, ano, paano ka nagmo-motivate sa sarili mo sa mga goal na pwede nating punteryahin this time, Leonard?
2: Be positive lang, ma'am. Positive lang po. And since galing na rin po ako sa malalaking tournament, and yun na rin po yung naging base ko na halos masanay na rin po yung katawang ko na be ready always.
0: Tama naman, ano? Uy, ang galing mo naman ng Asian Beach Games. Di tayo nagkwentuhan after that, pati yung mga kasama natin sa media, definitely nakakwentuhan ka. Ano ba, paano nakatulong yung Asian Beach Games sa pag-build ng iyong moral going to different competitions after that beach games nga, Leonard?
2: That time,

0: Ang sa beach games po, yung check bar ko po that time is sobrang bago po. So, medyo nag-alanganin po ako that time. Pero, as na-build up po na rin po na, sige, ganito na lang. Eh, yung confidence ko po is naging high naman po. And, na-boost po lalo nung nakita ko po yung mga kalabang ko is medyo pababa po yung performance nila and nakakasabay po ako kahit pa paano.
1: After that beach games ba, nagkaroon ka na ulit ng international competition? Di kita masyadong nasunda na after the beach games eh.
0: Nag-ano po ako. First Asian jumps po sa China. And hindi po naging maganda yung run ko doon since sobrang hindi po ako naka-recover kaagad. And medyo ano lang po, siguro sa travel po. Pero okay naman po sa as an experience po, ma'am. And alam ko na rin po yung gagawin ko next time na mangyari po ulit.
1: Okay, mamaya i-welcome natin si Coach Sean, ano? Hindi mo nakasama si Coach Sean Guevara dun sa karamihan sa mga torneo mo, 'di ba? Sa mga competition mo. Paano na lang nagiging usapan niyo ni Coach Sean? Parang mahirap na sa Pilipinas si Coach Sean, yung totoo mong coach, tapos hindi mo nga siya kasama doon sa mga event na 'yon. How was the adjustment mo nung mga panahon na 'yon?
0: That time, meron po yung assistant coach namin, si Coach Dindi po. He really helped me a lot since wala po si Coach Sean na to guide me. Eh, andun naman po si Coach Dindi na titignan yung ginagawa ko and kaya i-correct yung mga ginagawa ko din po na mali. Thankful din po kasi andun din po si Coach Dindi na laging nasa likod ko that time.
1: Naman. So ano, gaano kalaki ang ambisyon mo ngayong nagsimula ka ng magpakitang gilas talaga? Kasi yung Asian Beach Games, that's the whole of Asia. Tapos yung mga iba-iba mo pang kompetisyon na nilalahukan, definitely, halos andun ka na. So, sa SEA Games, may medal ka na, di ba? A bronze the last time around. So, gaano pa kalaki ang pwedeng maging ambisyon ni Leonard sa iyong pagiging high jump athlete?
0: Hopefully, ma'am, yung nagiging ambition ko ngayon or nagiging motivation ko is to hit the standard hit the standard of the Olympics. So, mayroon pa po tayong 2 years to hit that or pwede po nating i-climb yung pagkuha po ng points every event or mga major event po sa Asia o Southeast Asia.
1: Ano ba yung qualifying standard ng high jump kapag Olympics na ang ating pinupuntirya?
0: 2.33 po. Pero mayroon po isang paraan para makapasok din po sa Olympics since hindi naman po lahat mahihit po yung standard na ganun kataas. So mayroon po yung tinatawag na point system na kailangan mong ilaro ng ilaro para maipon yung points na yun.
1: Sa ranking, no? Pero tama ba ako, 2.23?
0: 2.33 po. 33.
1: 33. Oh, 33. Okay. So, umaakyat naman yung iyong performance eh. So ganyan. Pero if and when nga, syempre sa Japan maglaro ka, ano kaya ang magiging ano mo lang? Ano yung magiging pinaka-realistic mo na pwede nating i-target?
0: Right now, ma'am, ang target ko po right now is makakaroon lang po talaga ako ng PBs or highest po na even though na mas maganda rin po talaga na mag-medal para mas makahelp po sa points ko. And kahit na medyo mahirap po yun, eh, gagawin po natin yung paraan or gagawin ko po yung best ko.
1: Ini-scout mo ba yung mga makakalaban mo if and when? Sino ba ang pinaka-the best sa Asia? At ano ba yung talo ng pinaka-the best dito sa ating region?
0: Sa Asia, ma'am, is the best place yung Korea and Japan. Mga talon po nila is 236. So, number one po ngayon sa Asia is Cebu and Japan po. Tapos, sa Qatar po is si Mutas Esabarshim po. Yung dating, yung former po na Olympic champion and world champion po.
1: Grabe, so nandito pala the best in Asia. di ba, ang mga kalaban if and when, di ba, come the Asian Games. Pero, ano na lang sinasabi mo sa sarili mo? Anong pampalakas loob mo, Leonard?
0: Sa akin po, ma'am, yung pinapapalasan po ng loob is yung, ano po, yung pagiging consistent ko po sa training and believing in God, believing to my coach, and believing to myself.
1: Yun, ganda nun, ano. Anyway, time out muna tayo, Leonard, ha. Team, hayaan natin makapasok din sa ating discussion si Coach Sean Guevara, ano. Natutuwa ako na, di ba, through the years, kung paano nagsimula si Leonard Grospe, di ba, tapos, ayan, na-develop, tapos, through thick and thin, magkasama sila ni Coach Sean Guevara. May mga struggles ng mga nakaraan na competition. Di pwedeng makaalis si Coach Sean. Pero meron namang ibang umaalalay. Yung assistant ni Coach Sean, si Coach ano ba, John B, ay nandoon para siya ang pansamantalang mag-coach. Ano? So, ganda kasi ng story nila. Eh. The coach and the athlete, ang tandem nila, ang naburang record nitong si Grospe, yung datihang record, ni Coach Sean, napakatagal na panahon bago niya nabura yon, yung 2.15 ang alam ko eh. Tapos ngayon nasa 2.2 na kagad si Lona, 2.23 na nga eh ang national record natin. Galing na bata, nakaka-proud, 'di ba, na makita yung development ng isang atleta through the guidance of a very patience and syempre datihan din naman na top high jumper ng Pilipinas na si Coach Sean Guevara. So siya po naman din ay makausap natin dito, silang dalawa ni Leonard, para pareho at kung kompleto ang ating kwento. Sabi mo kailangan mag 2.26, yun ang gusto nila na mangyari, 2.26 na jump, okay, para kay Leonard come the Asian Games. Tingnan natin kung ilan pang, kung may panahon pa ba, last one month, tapos ano pa ang mga expectation nila, okay, sa mga ganitong klase na competition. Kung hindi ako nagkakamali, ay definitely this will be the first continental outdoor kasi itong ano, sand kasi yung ano, o beach games kasi yung Asian beach games. Ito talaga, ito yung the regular Asian competition, okay, Asian Games para kay Leonard, ano. So yun ang ating itatanong kay Coach Sean Guevara. Si Coach Sean. Okay, sige. I-welcome natin. Okay, mag-join kay Leonard si Coach Sean Guevara dito pa rin po sa Sports Radio. Hi, Coach Sean. Kumusta na po?
2: Hello, Ma'am Judith. Okay lang po, Ma'am Judith. Okay lang po.
1: Siguro napapakinggan mo kanina ang kwentuhan namin ni Leonard. How proud are you so far muna sa nagiging accomplishment na nga ni Leonard? Pataas ng pataas na yung talon, Coach.
2: Yes, ma'am. Very accomplished at saka siyempre very proud na rin sa coach ni Leonard sa mga narating niyang ano performance, lalong-lalo na ngayong taon. Two times niyang na gawang mabreak yung Philippine record po. And then he also ano won the Asian Beach Games last time in this year then.
1: Ang galing, ano. Coach Sean, anong parating reminder mo kay Leonard habang ito nga papalapit yung games, bagamat wala pa yung formal announcement, but sino ba naman ang pinaka-top high jumper natin? So, how do you prepare? Ano pong klaseng program ang meron ka para kay Leonard?
2: Actually, ma'am, confirm na po na kasama si Leonard for the Asian Games. Yun lang yung ano, yung lagi kong sinasabi kay Leonard, yung ano namin na kailangan magpo-focus siya, direct yung attention doon sa pinakamalaking competition ngayong taon, which is the Asian Games nga. Almost mga ano na lang, a month ago na lang before the Asian Games. So, ingat lang kami sa injury. Kasi, actually, almost prepared naman kami na. Kasi for the past months, pinagandaan namin din talaga to yung Asian Games.
1: Saan po yung training nyo ngayon? Paano yung training ngayon ni Leonard? Lalo na nag-aaral din siya, Mapua.
2: Yes, ma'am. Nagkaroon lang kami ng adjustment ngayon kasi nag-start na yung ano yung first quarter namin sa Mapua kasi nag-aaral pa siya at siya graduating na din. ngayong calendar year, yun, kailangan lang talaga yung balance yung oras, tapos sa konting disiplina lang talaga para ano, para makapag ano pa rin, makapag-training pa rin kami ng maayos.
1: Leonard, graduating ka na pala no nang ang course ni Leonard. Paano natin hinahati yung iyong oras sa studies at saka sa training mo, Leonard?
0: Ma'am, Bachelor in Physical Education po. So, ang nangyari po is pag may free time po ako sa hapon or umaga, doon po ako na te-training po.
1: Buti talagang ano, ang galing mo ano, hindi ka nag-decide na pansamantala magpahinga muna sa studies dahil naka-focus sa ano sa training para sa Team Philippines. Leonard?
0: Sa akin po kasi, wala rin po kasing excuse kasi part po kasi siya ng life. Dito po tayo, kinuha po ko ng school para mag-
1: We're losing yung audio ni Leonard. Ano? So, kinuha siya ng school para mag-aral, di ba? Scholarship first and foremost. Tapos yun na nga, yung kanyang servisyo din naman sa school. So, at least, magandang decision niyo to. Okay, so balik ba si Leonard? Yes, Leonard, you were saying, kinuha ka ng school para mag-aral and?
0: And to, ano po, to represent the school. And isa po, opportunity sa akin din kasi po nakuha, si coach siya po yung nakakuha sa akin and siya po yung nakatulong sa akin to improve more on sports po.
1: Okay. So, ikaw coach yan, mabuti naging ganun din decision, ano? Support, very much in support ka sa decision ni Leonard. Kahit ang daming competition, di mag-stop sa studies, kailangan tapusin yung pag-aaral and at the same time na nag-training. Coach yan.
2: Yes po. Yun po talaga yung ano, yun po talaga yung kailangan natin na ano, kasi yung pagiging atleta eh, hindi naman po yun forever. There is a certain time lang na dadaanan yun sa buhay nila yun, at saka pinakamalaga talaga yung karir nila sa pag-aaral, hindi nang pababayaan. Para pag ano, pag dating ng time na mahina na or mag-retire na sa sports, is mayroon silang ano, karir na mapupuntahan, na secured po.
1: Tama-tama. Okay, so how do you see the Asian Games for Leonard, Coach Sean? Kanina pinag-usapan natin yung mga rivals. The best pala ay nandito sa Asia, katulad nung taga-Qatar.
2: Yes, ma'am. One of the strongest niya at high jumper sa world ngayon is nandito sa Asia, which is yung from Qatar. Actually, he is an Olympic gold medalist, no? Si Barsim. Tapos yung reigning number one, yung taga-Korea din. So, nandiyan din yung Korea. Pero, ano pa rin, hindi pa rin tayo nawawalan ng ano dyan, ng pag-asa dahil sa ngayon, mukhang ano eh, mukhang hindi maganda yung kondisyon ng Korea dahil wala siyang competition. Ilang buwan nang nakalipas, as I heard, meron siyang inindang injury. Tapos yung si ano naman si Barsim naman from Qatar, actually ano, retirable na po yun kasi nasa 35 years old na yata yung age niya. And then we have also one strong athlete from Thailand, tumatalon din yun ng 226, is ano din, may injury din, so hindi pa fit, palagay ko hindi pa fit magano yun, maglaro ng full competition. So, yun. As long na makuha namin yung best namin siguro or mag-improve pa, like tama yun sinasabi niya no, ni Leonard na around 225 or pataas, mas malaki yung ano, yung chance na makakuha tayo ng medal dun sa Asian Games.
1: So, 225 to 226 ang tina-target. Leonard, kailan ba? Ikaw, first time ka mag-Asian Games, di ba? Kasi Asian Beach Games yung una eh. Excited ka ba? Na Asian Games, hindi basta-basta nakakalaro sa Asian Games, di ba? Kailangan talagang may ano ka, maganda kang performance at qualified ka talaga dyan. So, how do you see yourself competing sa Asian Games?
0: Sobrang excited ako, ma'am, kasi napakakunti lang po yung nakapasok sa Asian Games o nakapapalipay po. to be preparing lang po sa amin kasi ano lang po eh. Nangyari po kasi sa amin is unexpected din po kasi since galing din nga po talaga ako sa last time po, nasabi ko rin po galing po ako sa surgery and sobrang na trauma po ako dun sa sakit po nung dala nung surgery na yun. And to be ano lang po, nag-pressure po kami na mag-train hard po talaga na halos hindi po ako umuwi ng isang taon sa amin sa probinsya para lang po maabot yung ganitong stage po.
1: Ang hirap din ang pinagdaanan mo, ano yung injury na yan. Sana nga ba, anong klaseng injury yung naranasan mo?
0: Bone spur po ma'am sa left ankle po. So removal po.
1: Removal. Ilang months ka rin napahinga?
0: 3 months lang ma'am, pero yung recovery is umabot po siya ng halos 1 year po.
1: Kapag nanggaling ba sa injury, wala ka bang takot na bumalik ulit sa aksyon? Ngayon ba talagang feel mo na ulit yung high jump? Wala nang takot?
0: Ma'am, actually ma'am, sobrang takot po ako nung unang laro po. Bali, si coach lang po talaga yung nag-motivate sa akin na magpatuloy. Nasa isip ko na rin po, nakwento ko na rin kay coach na, coach, paano kung hindi na ako bumalik? Or ano, tuluyan nang mawala yung, ano, yung lakas ng katawan ko. And always na sinasabi lang sa akin ni coach na hindi naman mawawala yan. At as long as ano, yung katawan mo is tama yung ginagawa, tama yung kinakain mo, or sa training natin, lagi mong ginagawa yung walang masakit.
1: Coach Sean, grabe din pala kaagad ang pinagdaanan ni Leonard, ano? And he's just starting, ano? Ngayon pa lang talaga nagbubunga yung mga sacrifices na yun. So, how to keep him, ano, healthy, physically fit, and all, ano, gaano ka-detalyado na po yung ginagawa nyo para kay Sean? Meron na bang team na dapat nag-aalaga kay Sean, especially siguro the scientific approach of things? Yes, coach?
2: Yes, ma'am. Very supportive naman yung, ano, yung patapat sa amin. Actually, pinapahanap na kami dapat ng, ano, ng personal na PT na mag-attend personally kay Leonard, pero ang hirap ng part rin doon is yung naghahanap kami kung sino yung pwedeng mag-serve. Pero for the meantime, ang physical therapist na lang ng Philippine Sports Commission yung ano namin, inaasahan namin. So na-attend naman yung ano niya, yung mga needs niya doon sa physical therapy. Tapos with regard doon sa nutrition, yung maganda rin kasi yung Philippine Sports Commission is nagpo-provide na rin sila ng pagkain ngayon, and then yung school is very supportive din sa ano kay Leonard kasi pag nasa school siya is mayroon din siyang mga meals doon. So yun na lang, yun yung ano talaga namin, yung challenge na lang talaga namin ngayon is yung movement doon sa training kasi yung training venue natin ma'am hindi na ganun kaayos dito sa Manila. Yung may facility lang na nag-iisa ngayon is dito lang sa PhilSport Ultra, which is yung magandang training venue namin is nandun sa New Clark City, malayo-layo pa. Kung dito kami siya taralak, walang problema kasi malapit lang. That's why mga previous months nag-recommend sana kami sa Patapa na mag-train kami outside of the country. Kasi ang isang habol namin doon, maka more focus at saka yung facility at saka yung nutrition nga is maayos. Pero I don't think so kung matutuloy pa yon, kasi 1 month to go na lang mag-Asian Games na at saka ano eh, daming challenges kasi pag nag-training sa labas, ang daming mga needs at saka mga ano, mga negotiation na minsan hindi na ano, hindi na po kompleto, hindi na ayos. So,
1: pero,
2: yun po, ma'am.
1: Yeah, between today and the Asian Games, may training camp pa ba kayo? Pwede ba magpunta kayo ng Tarlac? O pwede ba magpunta
2: yes,
1: pa kayo ng Baguio to acclimatize? Kasi medyo malamig din daw po sa Japan. Anong plano?
2: Ano naman, wala naman problema dun sa, ano, sa pag-travel namin. Yun lang yung isang challenge ngayon kasi nag-start na yung klase. Si Leonard mayroon ng ano, mayroon ng pasok. Pero siguro by ano, by pagpasok ng September, we'll try to ano to make na a letter na lang requesting dun sa school na time to time ano kami kahit mag-online lang or mag-online siguro yung klase niya para makapag-train kami sa ano sa outside ng Manila. Nang okay, maayos na sa maayos na venue. Whether dito sa ano po, dito sa Tarlac siguro kasi yung Baguio ma'am, hindi pa tapos yung field area niya eh. Yung track area pa lang yung tapos doon sa teacher's camp. So, di pa talaga ano doon, di pa kami makatrain doon. So, Newport City lang talaga yung pinaka-best venue pag nandito sa ano sa area ng Luzon.
1: Ah, ganun. Eh, pag wala bang ibang training venue ang Mapua para mas madali para kay Leonard?
2: Wala po ma'am. Sa Ultra lang po kami nag-ano eh, nag-training pag ano eh. Yung sa school, yung training venue namin sa Ultra or sa Ateneo. So, yun po. Yung Ateneo, hindi na rin maganda kasi yung field area niya kasi medyo ano na rin yung ano yung track luma na rin yung track medyo... eh yung Ultra mabakbak na talaga yung ano yung field area niya kaya nung last Saturday tuloy nag-compete kami doon sa weekly relay na tumalon si Leonard ng 2:12 at saka okay na tama na kasi ang rubber pag nag-take off is gumagalaw. So hindi na ano, hindi na maganda yung ano, yung structure ng rubber.
1: Ako nako. Yan nga pinakamaganda, pinakamalaking challenge sa atin Coach Sean and Leonard. Tiyaga lang tayo eh. Ganyan talaga eh, di ba? Lahat pagdadaanan natin. Anyway, hoping for the best na magkaroon pa talaga ng magandang training bago tayo lumipad patungo nga po ng Japan for the Asian Games. Kailan po ba, if and when, ang competition ng high jump? Meron na ba kayong idea kung anong parte ng schedule ng Asian Games yan naka-schedule?
2: Last week naman yan, ma'am, nung ano, ng September, yung sa athletics na schedule. Pero by the way, by next, ngayon pala, ngayong linggo, paalis din kami papuntang India. We have a competition sa Indian Open. So, lalaro si Leonardo ng high jump din. So, ngayong August 22 po yun.
1: Wow, August 22. Kailan po ang alis nyo?
2: Sa expected na travel namin, August 20 po, ma'am.
1: August 20. Leonard, dun ka na lang mag-training din sa India sa mantalin pagkakataon. Di ba, Leonard? Di ba pwede yon? Abang andon, sige, training ng training. Kasi yun lang talagang mapapractice mo yung mga talon mo eh. Leonard, pwede ba yon?
0: Hindi ko lang po share mo kung pwede.
1: To the max, sige, mag-training ka.
0: May sinusunod din po kasi tayo
1: in schedule, di ba? Ang bawat kalahok doon. So, how do you see? Meron ka pa palang isang schedule, ha? India na ba ang huling international exposure bago mag-Japan, Leonard?
0: Yes po, ma'am. Ayun na po yung magiging last po na trial ko po for Asian Games po. So, hopefully po, doon po makatalon din po ng maayos. Magandang performance na or makapuntos lang po ng maganda.
1: No, lahat naman yan may ganansya eh, points. O kaya definitely nga yun sa layunin nyo maka-record, di ba? O kaya yun na nga, definitely it's an exposure para sa Asian Games. Coach Sean, iisa lang atleta mo for the Asian Games, tama ba?
2: Yes ma'am, siya po. Si Leonard lang po.
1: Saan ka talaga naka-focus. Okay, so salamat po sa panahon. We're so proud. Kapag naririnig ko yung kwento nyo, kapag nakikita ko ang mga resulta ni Leonard, talaga naman, coach siya, nakaka-proud tong bata na to, no? Sa pagtsatsaga, di ba? At syempre, sa likas na kahusayan ni Leonard, di ba? Kita mo, nagsisimula ka palang alam ko, marami pang best results na matatamo si Leonard. Leonard, anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga marami ka na ngayong followers? At syempre, marami nang humahanga sa'yo after that Asian Beach Games gold and after, you know, you keep on breaking the national mark in high jump. Anong gusto mong sabihin sa amin? Yes, Leonard, please.
0: Ma'am, nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng supporters ko and mga followers ko na nagpapalo sa akin. Nagtitank you din po kay President Patok sa PSC po, sa kay Sir Terry, lalo na Sir Terry and kay Sir Jasper po na tumutulong sa amin kay Coach Sean. And kila Sir Lino, kay Sir Raymond, and Sir Inocado po na nagbibigay po sa akin ng sponsorship na kahit wala pong kapalit. And lalo na po kay Coach Sean, nagpapasalamat din po ako kasi he always helped me through hard time po. And kay Coach Jindy na rin po.
1: At salamat, mabuhay ka. Ingat lagi, Leonard. Sana magkita tayo sa Asian Games. And yes, Coach Sean. Okay, habang palapit ang Asian Games, ano po ang gusto niyong sabihin sa amin? Dahil kami ay tututok dito kay Leonard sa paglahok sa Asian Games. Siyempre, malaki ang expectation, pero well, hindi naman sa binibigyan namin kayo ng pressure. Minsan, good din yung pressure, di ba? Sabi nila, privilege nga daw po yung magkaroon ng pressure sa kada competition. Yes, Coach Sean?
2: Yes, ma'am. Yun lang. Gusto ko sabihin na nagpapasalamat din po kami sa lahat ng suporta na binibigay sa amin. Siyempre, yung inisay namin po, yung Patapa as a whole. And then, nandyan lagi din yung Philippine Sports Commission na handang tumulong din sa amin. And then, may mga private na individuals na binanggit na din ni Leonard na nag-assist din sa amin sa mga other needs namin. Yung hilingan na namin siguro sa mga taga-suporta wala naman kami hiningin. Dasal na lang siguro, ma'am, na malayo po kami sa injury, fit kami mag-compete doon sa Asian Games at saka magawa namin yung pinaka-best namin. And then I think winning comes naturally na lang pag mangyari po yun.
1: Yes, yes. Salamat po, Coach Sean. And Leonard, mabuhay kayo, ano? Lagi kaming proud. Lagi akong proud sa accomplishment ni Sean at syempre ng iba pa natin mga atleta. Until next time po, and God bless po. Salamat sa panahon. Okay. There you have it. Yes. Ang ating top high jump athlete, si Leonard Grospe, nag-aaral sa Mapua, graduating na pala siya ngayon, ano? Kaya pinagsasabay talaga ang pag-aaral at saka ang training. Tapos si Coach Sean Guevara naman, siya yung nakadiscover kay Leonard. Tapos ayan, unti-unting na-develop nga hanggang sa binura niya ang sariling record ni Coach Sean. At ngayon, ayun, siya pa ang pinakamay mataas na 2.23 meter Philippine national record at syempre qualified para sa ating Philippine team to the Asian Games. Ang mga kalaban ay Olympic champion. Okay, Asian number one, kung Olympic champion, syempre ko yung Asian number one. Taga Qatar, taga Korea, taga Thailand, yan ang mga kalaban daw ni, ano, pero sabi, mukhang hindi rin daw magandang kondisyon. I mean, hindi magandang kondisyon. Yung isang Olympic champion, halos retired na yan, retirable na. Yung dalawa naman, seemingly, may mga iniinda na injury. So, basta, laban lang, ano, hanggat hindi natin nakikita mismo yung itsura talaga ng labanan. Come that day, last week of September pala, yung high jump competition of the athletics sa Asian Games, hindi natin pwedeng sabihin na malayo, walang chance for a medal. So, very positive. Basta mag 2.25, 2.23 ang kanyang record, di ba? June pa yon, ilang months pa, 1 month to go, hindi nga natin alam kung ano na yung tinatalon. Kaya lang nalungkot ako dun sabing, hindi tayo makapag-training, diba? Doon sa maganda talaga na training venue, kasi nga sa ultra, medyo umaalog na yung track, diba? Tapos yung yung sa NCC, New Clark City, malayo naman, tapos nag-aaral dito, diba? Sana may facility talaga tayo na maganda dito mismo sa Manila, even the colleges, diba? Para yung mga training ng atleta ay talagang to the max na magagawa at the same time na nag-aaral sila, no? Yung aspeto na yun medyo kalungkot. How can an athlete achieve pa yung ganung kataas din na level kung kulang pa nga tayo, no? Hindi siguro pa talaga nagawa na renovate kasi ang daming renovation dito, renovation doon, ano. So, sayang din yung panahon. Kaya sabi ko sa India ka nila mag-train, huwag ka tumigil. Okay, doon gawin ang mga attempts. But definitely, meron lang time to train because that's a competition. So, at least, August 20 pala, high jump competition in the India Open, last build up for the Asian Games ni Leonard Grospe. Okay? So sige po, time out tayo and then we'll have more. Ilan na lang mga items bibigay namin sa inyo sa pagbalik ng ating headline sports.
3: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Sports. service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Sports Radio 918 AM.
3: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
1: Okay, so it's 9:45 and we're back. Balikan lang natin kung ano yung mga iniwan natin na mga competition for our Team Philippines. Diba last time, meron tayong golf ni Bianca Pagdanganan. So, si Bianca Pagdanganan na nung unang araw ay katabla doon sa second place. Alam niyo na ba na she failed to make the cut? Okay, si Bianca, sayang naman ano. Bianca Pagdanganan suffered miserably noong second round, okay, kaya naman hindi na siya nakarating pa, okay. Pagdanganan had a 75 noong second round and she had 141 total after a 66 noong opening round, nag 75, so she failed to make the cut, okay. So ang nanalo dito sa LPGA, okay, this is golf LPGA sa Portland, Oregon, Standard Portland Classic. Ang tinanghal diyang winner ay si Gino Titikul ng Thailand. After a 266 total, imagine 68, 67, 67, 64. A very consistent performance. Okay, dito sa Thailand na to, galing ng Thailand. I think kapapanalo pa din niya a week or 2 weeks ago. And she won $300,000. Ang nag-second, taga-Thailand din, Arpichaya Yubol, 267, one stroke behind. Another Thailand, in number 3, Chanite Wanasan. Okay, Wanasain. Imagine, 1-2-3 Thailand in World Golf. Grabe, saludo tayo sa Thailand, ano? With this ano performance and with this showing sa World Golf. Galing! Sayang yung Pilipinas nandun sa baba. Ano? Hoping na sa pag-promote natin ng golf, abay, marami-raming kabataan ang on the rise ngayon mula sa ating Philippine golf. Okay, at 'di ba, meron pang sports and tourism and GAP, maraming programang ganyan. So hoping naman in the coming years ay meron ulit na lumitaw, 'di ba, na mga bagong Yuka Saso or even sunod kina Bianca Pagdanganan and others. Okay, samantala silipin ko lang yung ano ha, silipin natin ang billiards. Okay, kanina kinukwento ko sa inyo yung billiards dahil merong World 9 Ball Tour. Malakihan yung World 9 Ball Tour, pero sunod-sunod din ang maalat na performance para sa ating mga kababayan na mga Q Masters. Okay, dinalaw pa naman ng POC at saka ng, siyempre POC, si Attorney Wharton yung kanilang ano, bagong venue tiyan sa Rizal, dun sa Game Bowl, dun sa Rizal Memorial Sports Complex, yung building sa taas ng MSAS, okay? Judo at saka Ushu in between. Andun yung mga tables na binili ni na Attorney Wharton Chan, ang POC Secretary General and President ng bagong National League Billiards of the Philippines. Okay, Jeffrey Roda, ang huling natira na malalaro ng Pilipinas dito sa Arizona Open. Kaya lang, siya din po ay natalo na sa semifinals. Dennis Grabe ang tumalo sa kanya 11-8. Okay, kaya hindi na siya nakarating pa sa finals. Sayang naman para sa Pilipinas. Ano, taga Estonia itong si Dennis Grabe, 8-11. Okay, bago yan, nanalo itong si Jeff Roda laban sa kababayan na si Jeffrey De Luna, Jeff versus Jeff, ano? At yan ay 10-7 doon sa quarterfinals. Bago yung quarterfinals, tingnan natin yung quarterfinals. Bago yung quarterfinals, sino ba mga tinalo nila? Bago yung quarterfinals, last 16, Jeff Roda against Joshua Filler. Wow, 10-4. Sayang, di pa na idiretso yung string of victories. Ano? Ang tataas na pala ng tinalo nitong si Jeff Roda. Jeff De Luna over Mario He at 10-9. Ayun. Samantalang, yung iba nating mga kababayan ay maagang na-eliminate. Katulad nito, sa last 32, nanalo si Biado over Harry Vergara 10-3. Pero sa last 16, natalo si Biado kay Shane Van Booning. Ayun. Okay, doon sa last 32, De Luna, pati si Bernie Regalario nandun pa sa last 32, but Regalario lost to Mario He at 10-2 ng Austria. Roberto Gomez nandun din pala sa last 32, but lost to David Alcaide ng Spain at 6-10. Tapos si Biado nanalo kay Vergara, pero pagdating nga ng last 16, talo kay Shane Van Booning. But yung Shane Van Booning eventually natalo din, di nakapasok sa last 4. So that's it. Tapos ang Arizona Open, but more tournaments for the Q Masters at the World 9 Ball Tour in America. Samantala, okay, mamaya abangan natin ha yung paglahok ng ating mga badminton na athletes po natin. Natutuwa tayo na nakarating muli sila sa World Championship. At least wala man sila sa Asian Games, but they are competing at the World Championships in badminton. Ang our top singles athlete na si Clarence Villaflor, our top female singles player in Micaela de Guzman, at ang pair, a doubles pair nina Solomon Padis Jr. and Julius Villabrile. At yan ay sa World Badminton Championship. Sa India po yan. Today is the start of the competition. All the best. para sa apat na mga atleta natin in badminton. Sige, punta na natin yung foreign news. Okay, sa foreign news, tingnan natin ang ATP. Okay, ang ATP, actually the other day pa eh. Okay, physically ailing ang description dito kay Novak Djokovic na ilang beses nagpa-time out doon sa kanya naging laro noong isang araw kasi parang yung heat, hindi nakaka-adjust yung katawan ni Djokovic sa init na meron. Okay. Kaya ilang beses yata nag-time out, he was vomiting during that match. Ang tumalab po sa kanya itong si Tirante. Okay. Sino ba si Tirante? Siya po ay taga-Argentina, Thiago Tirante. Okay, matunog-tunog na rin na pangalan. Tinalo siya doon sa what round is that? The round of 64, yes. 2-6, 6-4 and 6-4. Nakuha ni Djokovic yung first set pero wala, hindi na siya nakabalik nung ikalawang set at saka ika-third set. Ano, tuluyan na siyang natalo. Seemingly, ito yung isa sa pinaka maaga niyang pagkatalo dito sa tournament na ito sa Cincinnati Masters in Ohio na kung saan siya po ay 3-time champion. Yes, tama tayo. He had never failed to reach at least last 32 of the tournament in Ohio since making his debut in 2005. So ayun, may physio pa, may doctor pa na nag-assist sa kanya pero at the end wala, hindi siya makarecover. Sabi niya, yung condition na yun ay parang the past 3 years na niya na kumbaga iniinda. Basta masyado mainit ang panahon, parang lumalabas yung ganun and then yun ang pressure din sa kanya and everything. Siyempre, si Tirante naman ay very much happy because he categorized the win as the best of his career. Sabi niya, imagine... He managed the nerves of playing a legend like Novak Djokovic. Djokovic is currently number 5, ano? So yun na. Malamang kung ganyan ako, paano na yung US campaign, 'di ba? Niya US Open campaign. Okay, samantala in other results, tingnan lang natin yung pinakabago ngayong results, ano, yung mga scores today. Tingnan natin. Sa draw, natalo na naman si Stefanos Tsitsipas. Ang tumalo sa kanya ay si Felix Auger Aliassime. Okay, at 6-3 and 7-5. Okay. So yun ba ang pinaka huli na resulta. We have also Medvedev winning naman over Trungeliti of Argentina at 6-4 and 7-5. Taylor Fritz over Michelsen, compatriot niya at 6-3, 6-4. Ben Shelton, ako, natalo na sa round of 64 ni Jay Faria at 4-6 and 4-6. Sino yung Jay Faria unseeded? Jaime Faria is from Portugal. Tinalo si Ben Shelton na nanalo lang the other week doon sa Toronto, Montreal. Okay, para dun sa Canadian Open ng men's. Okay, so yun yung pinakahuli na mga balita, ano, when it comes to men's tennis. How about sa women? Yun na nga, kanina sinabi ko Arena Sabalenka, nanguna din and umadvance siya si Janice Tien and the rest. Okay, last item. Kasi bumandera ito. I want to talk about cycling. Yung pong pagpanaw ng isang batang-batang atleta, cyclist, taga Britain, si Finlay Tarling, 19 years old, na sawi isang aksidente sa 8th stage or stage 8 ng Volta a Portugal. Actually, last weekend pa ito. So, siya po ay nasa hulihan ng peloton, nasa gasaan, nabundol ng isang van and seemingly it's dead on the spot dahil 20 kilometers to the finish line, na-neutralize yung race nung nalaman na may aksidente at mukhang yun na nga, nasawi. Maga yung confirmation, hindi na nagkaroon ng awarding sa finish line. So much hope and promise for this young boy, 19 years old, na nandoon na din po sa SNN developmental team. Okay, kaya siya nandiyan sa Volta a Portugal. Kapatid siya ng Team Ineos rider na si Josh Starling. Okay, Josh Starling. Okay, so ayun, ito din daw po ay hinuhubog ng Great Britain para maging next Mark Cavendish, next Chris Froome. Pero maagang nasawi, ano. So, andyan na yung question kung papaano magiging safe ang isang karera, no? Di lang pala sa Pilipinas nangyayari yung may kung sumasabay na ano, sumasalubong na mga vehikulo, okay, vehicle, di ba, car sa loob ng entourage. So ang tanong doon, bakit hindi na alagaan yung entourage, yung peloton? Eh meron pa pala sa hulihan ng peloton, di ba? At yan ay si Tarling. Siya isang under 23 rider na I think he represented the Great Britain in one competition. I think it was the British Championship. Nag-third na siya sa under 23 men's ITT. So, maagang pag-alis. Ano? At with that po, marami na ulit mga suggestion para higpitan, tapos yung helmet and everything. So, UCI, World Governing Body in Cycling, and of course, mga organizers. Yan ulit ang mga pinag-uusapan ngayon. Okay, so salamat po. Marami pa kaming story. Ano? Hindi man namin ito na ibigay dito sa Headline Sports sa morning program natin. Meron tayong sports news roundup later. Kaya tumutok po at manatiling parating naka-tune in dito sa Sports Radio. Ako po si Judith Karingal, kasama ko si Nidia Erskine Soriano, si Team Tapales, ngayon si Jemar, tapos ang Malolos Transmitter, si Ivy, andyan na rin ba, and of course kayong lahat na tumutok sa ating programa. Thank you so much. And don't forget to like, to share, and to follow us, ha? Lalo na naglilikom pa rin po kami ng taga-follow dito sa aming bagong ano, bagong page, dahil parating tinitake down at dinidelete ni FB yung aming page, kaya sana po ay tangkilikin niyo ulit itong aming bagong page. Okay, Judith Karingal, maraming salamat. God bless everyone.
11: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
11: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
3: 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
20: Headlines. Philippines Standard Time, it's exactly 10 AM. Good morning, here is the news. At least 23 people reportedly died to the effects of brought by the southwest monsoon in tropical cyclones Luis and Maymay. According to the Office of Civil Defense, 15 of those deaths were from Benguet, 3 each from Rizal in Batangas, and 1 from Quezon Province. The cause of deaths were due to landslides, drowning, rockslide and fallen tree, and electrocution. Meantime, 17 persons were reportedly injured due to the combined effects of weather disturbances. These were recorded in Ilocos Sur, but Benguet, Abra, Rizal, and Cavite. 3 others are missing. More than 4,900,000 persons were affected. In news overseas, at least 7 people have been killed after what officials called the largest scale attack launched by Ukraine this year. 5 people died in Russia's southwestern region of Rostov following overnight strikes. Officials in Belgorod, which borders Ukraine, said a woman was killed after a civilian bus was struck. They said an 83-year-old man was also died in a drone attack in Moscow region. According to the governor, Andrei Voroyobyov, Some 828 drones were used in the attack. The governor noted that 600 drones were aimed for Moscow. In sports news, Amy Hunt and Dean Asher-Smith made history, and Georgia Hunter Bell claimed a commanding 1,500-meter gold in a spectacular finish for Great Britain at the European Championships. Sprint sensation Hunt held up four fingers to the camera after holding off Germany's challenge on the home straight of the mixed 4x100-meter relay as another sellout crowd roared 24-year-old onto an unprecedented fourth gold in Birmingham. The world silver medalist completed victory for the quartet in the European record 39.97 seconds to add to her triumph in the 100-meter, 200-meter, and women's 4x100-meter in the past 7 days. Philippine Standard Time, it's 10:02 in the morning. Matiling na totoo sa Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli po si Mita Palas. Ate, sa magandang maga sa inyong lahat.
0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
22: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
22: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sports Radio 918 naghahatid sa Sports Star of Yesteryears. Natatanging pagsaludo sa mga Pilipinong atleta. Maraming salamat. Muli po nating bibigyan ng pagsaludo ang isa sa mga boxing great ng Pilipinas. Walang iba kundi si Sir Ricardo Fortaleza. Magandang araw po. Kami po ay nagagalak na kayo makausap dito sa Sports Radio. Kamusta po?
25: Magandang umaga din po dyan sa inyong lahat dyan. At ako'y nagpapasalamat at ako'y naimbitahan to be with all of you.
1: Yes.
25: maalala ko pong lahat-lahat yung aking buhay sa mahal kong Pilipinas.
2: Yes, at sa larangan ng boxing. Si Sir Ricardo po ay 1972 Olympian sa Munich, Germany. Ano po? Siya din po isang Asian Games champion, 1970, ano? Tapos siya rin po ay naging Asian Youth gold medalist at marami pang mga naibigay na karangalan para sa bansang Pilipinas. Kumusta po na muna kayo sa mga panahon na ito? Saan po bang bansa na nakabase si Sir Ricardo? Cardin, so, ano po?
25: Ako po ay nasa Australia ngayon dahil yung mga anak ko ay nasama ko din dito sa Australia before. Then they're now, the two are now in

0: American Sports Writer Songwriter Association Songwriter Contest at siyang nagwagi doon sa songwriter na yon.
1: Wow.
0: So, at itong pangalawa ko namang babae, ayun ang kasama ko sa Australia together with my two apo. Wow. Na gwapo. Mukha-mukha ng kanilang lolo. Ay, hindi pala, nagbibiro lang ako.
1: Wow naman, you're so blessed, sir, ano, with those accomplishments of your son, daughter. Likewise, yung apo, to follow na rin, ano. Sino po yung song? Yes?
0: Yung aking pinaka-trainer and inspiration.
1: Yes, opo. Ano ang pangalan ng inspirasyon nyo, sir?
0: Elisa.
1: Elisa, ayan.
0: May childhood sweetheart din.
1: Wow, ba maganda, pag-usapan natin yan mamaya. Pero sir, okay, so nandoon sa Amerika, karamihan sa iyong mga, well, mga anak, and then you're based in Australia. Sydney po ba sa Australia? Where in Australia?
0: Sa Blacktown po, Blacktown, Sydney.
1: Ayan, sa Sydney. But what keeps you busy these days, Sir Carding?
0: It's so far ngayon, full-time kami ni Macy sa simbahan. Yun ang pinagkakaabalahan namin, always serving Sunday Mass.
1: Mm-hmm.
0: Then, dun nga sa Filipino Sports Art and Recreation Group, na every week din meron kaming mga sports activities para sa mga kabataan and also for the seniors. Mga senior, mas yun ang aking attention sa mga seniors, providing them sports activities, mga sports calisthenics, sports exercises. Ako nag-iin sa lahat and we are so happy sa grupo namin sa Fields Park. Filipino Sports Arts and Recreation Group.
1: Wow! At the age of, sorry po ha, kailangan banggitin ko po yung edad nyo dahil tunay kaming natutuwa na at your age, you're still very active. Tama ba ako? 75?
0: Opo.
1: Years old. Wow! Look at Sir Ricardo Fortaleza at 75. Parang ano lang, nasa 60s lang si Sir, tapos very active doon sa community na yan. So wala na po kayong mahihiling sa parte na ito ng inyong buhay?
0: And I'm just still hoping na magkaroon pa ako ng maraming apo.
1: Dalawa pa lang yung apo, sir. Tama
0: dalawa
1: ba?
0: Dalawa po eh.
1: Yes.
0: Itong isang bunso, itong bunso ko, kakakasal lang kasi just last year eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa nakakabuo.
1: Di ba, hihintayin pa yan. Kayang-kayang panghintayin. Sir, kilala po ang mga Fortaleza brothers. Actually, apat po kayo na magkakapatid. Kumusta po sila? Yung iba pa niyong mga kapatid, kayo po ba ay nagkakaroon pa rin ng reunion these days? Asa na po sila?
0: Yeah. Kaya nga po ngayon, nandito kami sa Canada dahil galing lang kami sa Pilipinas din. Nag-una kami nagbiyahe sa Pilipinas just to meet yung kapatid kong sumunod sa akin na
1: sino
0: nasa
1: po?
0: Si Ramon na nasa Amerika, na nasa Pilipinas. At siya, dahil hindi siya nagboxing, dahil nung akong nagbo-boxing, siya naman ay nag-vocational school sa PICAT.
1: Mm-hmm.
0: So, dun siya nakagraduate. But nung nakagraduate siya, because na ako naman po ay na-involved na sa
1: boxing.
0: Sa boxing. Kaya nagkaroon ako ng magandang pangalan sa FPU, naging coach ako ng FPU. So nung nakagraduate siya sa PICAT, naipasok ko siya sa FPU. Empleyado naman siya sa FPU, sa electrical department sa FPU. Okay. Siya naging in charge sa electrical department. So doon siya nag-retire na rin. Doon siya tumagal siya doon. Nasubaybayan niya rin yung aking mga kapatid. Dahil matagal din kami sa FPU, hanggang nakagraduate nga yung walong sunod-sunod kong kapatid. Mm-hmm. Lahat sa FPU nung nakagraduate.
1: Wow. Walo, ilan po kayo, Sham?
0: 12 po kami.
1: 12 pa lang.

0: mga Fortaleza at ilan po sa kanila ang katulad nyo naging boksingero?
1: Ako po ay pangatlo.
0: Mm-mm.
1: Dahil yung, pero yung dalawa po, namatay kagad po yung dalawa eh. So, sampu kaming buhay. Hanggang ngayon po, pito pa po kaming buhay.
0: Ah, nice naman.
1: So ako po yung pangatlo. Dahil nga po nung ako yung kagagraduate ko lang po ng high school. Nung high school po ako, nasa Arroyo High School po ako, diyan sa Top Avenue, yung Arroyo High doon. Doon po ako gumraduate. So, nung magka-college na po ako, tinanong ni tatay ko kung anong gusto ko. Sabi ko, that I want to be an engineer. So sabi niya sa akin, na college na yung dalawa mong kapatid, hindi natin kayang sabay-sabay kayong mag-college. Hatay mo muna makagraduate yung isa. So medyo nasadden ako noon. That because of my experience naman sa boxing, dahil nang nagbobok, nung during my high school days, nag-join ako dun sa Manila Golden Gloves na sports program ng Manila City Hall. Mayor Bagatsing pa yun nun. Mayor, sin ba yung mayor nun? Mayor Bagatsing nga yata. Mayor.
0: So basta po may magandang programa ang Manila noon. So nag-join po kayo doon. Noong nagustuhan niyo ng boxing, hindi na po kayo bumalik mag-aral sa FEU o kung saan? Hindi niyo na pinagpatuloy ang pagiging engineer?
1: Sa high school days pa yon, siguro mga first year, second year high school ako, doon ako nag-join sa Golden Gloves. So nag-champion din naman ako doon sa Golden Gloves. Then, after that nga, nagkaroon ako ng experience sa boxing at naalala ko yung panahon ni Anthony Villanueva at nalaman ko nung na-meet ko si Anthony Villanueva noon na APU, nasa APU pala siya, may scholarship din sa APU noon. So naalala kong APU, pumunta ako sa APU, tinanong ko si tatay ko, tay, pumunta po ako sa APU, magta-try out po ako sa boxing, baka makakapal. And I was so happy naman po, nakapasa ako doon sa at the age of, mag-18 na po ako noon. So, yun ang una, I qualified naman po sa FPU. At ako yung nagpapasalamat. And during the first Asian Youth, nagkaroon ng programang ang amateur boxing, first Asian Youth, ginawa po sa Tokyo, Japan. So yung pong unang-una kong naging pag-represent sa ating bansa.
0: Wow.
1: Sa Tokyo, Japan.
0: Tokyo, Japan, Asian Youth Boxing Championships 1969. Tama ba? Yeah. Gold medalist kagad si Ricardo Fortaleza.
1: Opo. Sampu po kami pinadala doon at ako lang po pinalad na maka-gold medal.
0: Wow! Galing naman. Ilang laban po kayo doon sa 1969 Asian Youth?
1: Naka-apat na laban din po yung yata. Hindi ko na matanda.
0: Ano pong mga bansa? Ano pong mga bansa ang tinalo ninyo doon, lalo na sa final?
1: Japan. Ang nakalaban ko po yung... Ang nakalaban ko po doon eh... Hindi ko na matanda masyado,
0: pero basta
1: ma'am.
0: Isa yung Japan. Opo, napakatagal na nun eh. Anyway, we're talking to Ricardo Fortaleza. Isa po siya sa mga boxing greats ng Pilipinas. Isang Olympian, isang Asian Games gold medalist, Asian Youth boxing gold medalist. Naging coach din po. At yun na nga, ngayon ay nakakasama natin at kakwentuhan natin dito lamang sa Sports Radio. At ito po ang Star of Yesteryears.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Kausap pa rin po natin ang ating boxing great, Ricardo Carbin Fortaleza. Yes, you mentioned about your siblings. Kayo ay 12, okay? At at least ilan sa inyo involved sa boxing. Sir, ang alam ko, si Roger Fortaleza naging involved sa boxing. Rene Fortaleza, Ray Fortaleza. Tama po ba? Apat kayo na nagkaroon ng involvement sa boxing?
1: Pati po yung isang JR namin, Raymundo, nag-boxing din po yun.
0: Mm-hmm. Pero kayo po yung pinakamataas talaga ang narating dito nga sa boxing. Mahirap po ba?
1: Dating din po, mas mataas po yung iba.
0: Mm-hmm. May nag-Olympian po ba dito ka? Kina Sir Roger? Kay Rene?
1: Tatlo po kami naging Olympian.
0: Ah, talaga? Naku, pasensya na po. Okay, saan pong mga Olympics na nakarating sina Roger, Rene, Ray?
1: Si Rene, kasabay ko, nakasama ko yan sa Munich eh.
0: Okay. So, Fortaleza brother sa Munich, opo. Mm-hmm.
1: Si Ray, sa Montreal Olympics si Ray.
0: Okay. Eh. Roger?
1: Si Roger hindi naka-Olympics.
0: At hindi naka-Olympics, ayun. Pero at least tatlo kayo, opo, na mga Olympians. Okay, so doon na po tayo. Naging Asian Youth Champion kaagad kayo. Bakit po kaya ganun kaagad kahusay si Ricardo Carding Fortaleza sa boxing?
1: Kasi ako naman naging maayos pong ang aking disiplina sa sarili.
0: Mm-hmm.
1: So pinagmamalaki ko po hanggang ngayon po, never drink in my life. Hindi po ako natutong uminom. Hindi ko po natutong manigarilyo. Lahat talagang na-disiplina po hanggang ngayon ang aking sarili. Kaya I'm having a regular workout, physical workout sa sarili ko. At ganun din naman, yun ang binibigay kong halimbawa sa mga bawat athlete na gustong maging successful one.
0: Tama. So, madisiplina sa sarili. Ano po? Ang bilis po kagad. Pagpasok niyo sa boxing, naging representative ng Pilipinas at gold medalist kagad. Eto na po, after 69, nag 1970 Asian Games po kagad. Tell us more about that 1970 Asian Games.
1: So, nung pagdating po nung 1970, nag-representa na naman ako sa ating bansa. Before that Asian Game, nagkaroon po muna tayo ng ASEAN meet sa Pilipinas. Ginawa po sa Araneta Coliseum. And nagrepresenta rin po ako sa atin. At ang una ko pong nakalaban is Burmese. At nung pagtapos po nung laban, yun yung unang-unang akat ko sa Araneta Coliseum. Lahat ng mga kapatid ko, tatay ko, nanay ko, talagang nandun sila sa ringside. Punong-puno yung Araneta because it's a boxing tournament. Pagkong ko po doon, alam ko, nanalo ko eh. So yung boxing robe ko pa nga, inayos ko ng ganun para pagtaas ang kamay kung ganun baka malaglag. Inayos ko. Pero nung winner from Burma, talo ko, umiyak ako. Tapos pero ang tao naman, natutuwa din po ako dahil ang tao nagkagulo sila. Nagkagulo ang tao. Nagbatuan pa nga ng sila sa taas ng Araneta Coliseum. Dahil nagulat sila kasi iba-iba naman na po ang mga judges doon. Mga iba-ibang bansa din po ang judges doon. So, that was a very sad experience for me.
0: Yeah.
1: Na sabi ko, iyak ako nang iyak hanggang bumaba ng ring. Umiyak ako ganda sa dressing room. Umiyak ako, nakanood nga dun. Doon lang ako sa dressing room, umiyak na ako.
0: Final match na po yun? Final bout na po ba yun?
1: Unang laban pa po.
0: Unang laban?
1: Opo.
0: Uy, masakit nga po yun sa harap ng mga kababayan, sa harap ng pamilya at mga kaibigan. Ano po?
1: Kat ko po sa Araneta Coliseum. Ang dami-daming tao po.
0: Mm-hmm. Pero paano po kayo tinulungan ng sad experience na yon? Because that was 1970, before the Asian Games, where you won the gold medal.
1: Yun na nga po. So, I have to do my best. So, mas lalo kong nadisiplina ang ako sarili. Dahil nalaman ko po may Asian Game na darating. Much bigger tournament. So, I train hard. So, bagamat nag-aaral pa rin po ako, nag-aaral ako, I was taking up yung engineering course ko sa FPU. So, yung train, simba, pero hindi po ako tumitigil sa pagsisimba every Sunday. Kahit na yung aking mga kasamaan sa boxing team, kasi nasa Rizal Memorial lang po kami naka-quarter noon. Eh.
0: Okay.
1: So nagsisimba kami dyan sa Assumption Parish, sa may Liberisa Street, sa harap ng Manila Zoo.
0: Yes. By the way, sino po yung contemporaries nyo that time sa Philippine team ng boxing, yung mga kasama mo sa quarters dyan sa Rizal?
1: Yung sila Aquilino Nicolas noon yan. Si Aquilino Nicolas, naging Philippine professional boxer champion yan. Aquilino Nicolas, sila Manolo Becerra, tsaka yung magkapatid na Tiga Cebu, sila Balmusina.
0: Okay. Opo. Yeah. So what happened? You made it to the 1970 Asian Games. Ano po yung magandang kwento doon? Sige, share niyo sa amin.
1: Hindi ko na po matanda kung sino yung mga una kong kalaban. Nanalo ko, nanalo. Yung pan-apat na laban po, finals na, ang kalaban ko, yung Burmese na tumalo sa akin. Talagang sabi ko, ako naman babawian kita ngayon. Talagang I want to revenge my loss na hindi naman ako dapat panalo. Yun ang naging inspirasyon ko din sa sarili ko. Babawi ako ngayon sa'yo. And at the same time po, talagang ang Pilipinas last day na po, wala pang gold medal eh. Eh, samantalang yung mga Japan, Korea, meron na po siguro 50 gold medals, 60 gold medal, pero Pilipinas, wala pa pong gold medal. So, it so happened po, dalawa po kaming umabot sa finals, dalawa kaming boksingero. Pinsa si Manolo Becerra na tiga sa Panta, dyan lang dito sa malapit sa Top Abbey, sa harap ng Lasal. So, dalawa kaming pag-asa ng Pilipinas para maka-gold medal. So, ni-required po lahat ng delegasyon, yung mga athlete na natalo na, panahon pa po nila Senator, dating Senator Bobby Jaworski sa basketball. Si Bobby Jaworski naman po ang sikat din sa basketball na yun, sila Atiko. So, ni-required silang manood lahat. So, lahat ng mga athlete nandun sa Coliseum. So, it so happened na yung unang lumaban, si Manolo Becerra, talo din po. So, silver, naka-silver din po. So, ako na lang po ang huling-huli. So, with God's blessing po, pinalakas ako ni Lord eh. So, and at the same time, yung gusto ko makaganti doon sa boxing Aaron Burbis na yon. Talagang dalawang beses ko siyang napabaksak. So, sabi ko sigurado nang hindi ito ba nanalo. So, nung announcement po, nanalo po tayo ng gold medal. So, masayang-masaya po ako po noon. At pagkatapos po ng finals na yon, pagbaba ko ng ring, at after the awarding, si Senator, dating Senator Bobby Jaworski, binuhat ako sa kanyang leeg. Iniikot ako doon sa stadium. So, masaya ang Pilipinas. Masaya. Naka-gold medal din tayo.
0: Wow! Akin pong nai-imagine kung gaano nga kasaya yung buong Team Philippines kasi sila nanood dun sa laban nyo at ikaw na lang ang pag-asa, di po ba, para sa gold medal ng Team Philippines that time. Meron na po bang insentibo noon yung gold medal win nyo?
1: Hindi ko na po matanda kung ako yun. Pero alam ko po, nabigyan po ako noon. Pagbaba ko sa eroplano, si Commissioner Deborah, siya ang Secretary General, ng inabutan po ako ng $1,000.
0: Malaki na po yun noon, di ba?
1: So, 1 pa ang conversion noon. 1:2. But, ang pinagmamalaki ko rin po sa sarili ko, yung $1,000 na po yun, hindi ko lang po matanda kung magkano binigay ko sa bawat isang boksinero na kasama ko eh. Binigyan ko po lahat yung, dahil ako lang po ang nabigyan. Binigyan ko po rin po sila. I'm very proud of that, yung naibigay kong sharing sa kanila. Hindi ko lang po matanda kung magkano po binigyan.
0: Yes. And how young were you then? 1970. Wala ka pang 20 years old, di po ba?
1: 19 lang po,
0: 19. 19 years old. Gold medalist ng Asian Games. Di pa. And then after that, saan na po kayo nakarating? Paano na lumawak pa ang boxing career ni Ricardo Fortaleza?
1: So, pagdating po ng 71, meron naman pong ASEAN tournament sa Middle East country ginawa eh. Hindi ko na matanda ako sa doon. Naka-bronze medal lang po ako. Natalo po ako doon sa Kwan.
0: Opo. Sino po palang coaches nyo noon sa ating Philippine boxing team?
1: Nasikat na Philippine coach na si Mr. Aling Enriquez. Siya rin po ang naging coach ni Anthony Villanueva. Siya po ang coach ng FPU.
0: Ano pong klaseng training meron kayo noon? Gaano po kahirap ang training noong mga taong 1970s?
1: Po, sa morning, regular yung takbo namin, yung running namin sa morning. Then, pagdating po sa hapon, dyan po, meron kaming boxing gym dyan sa harap ng FPU. Actually, before that, walang gym ang FPU. Nag-hide kami ng gym dito sa may Raydan Professional Gym.
0: Mm-hmm.
1: Mga professional boxer na nagtitraining doon. Tsaka doon sa Besa Gym din, nagpupunta din kami.
0: Doon po sa ano? Sa Picampa, di po ba may gym doon?
1: O, yung Besa Gym yun. Doon kami nagtitraining din.
0: So, dire-diretso lang training. Kumusta po yung adjustment, I mean, yung pong time management niyo? Ikaw ay isang engineering student sa FEU and at the same time, member ng Philippine Boxing Team. 1971, yung ating after nung 1970 gold mo, pero nag-1972 Munich Olympic Games ka po, di ba? Yun ang pinakamalaking storya po, di ba, ng inyong career. Isa kang Olympian. Ano pong nangyari doon? How you qualified for the team to the Olympics?
1: So, nag-qualify na naman po ako mag-represent ng ating bansa. Kasi every national team na na-organize po, merong boxing tournament eh, kung sino mga padadala ng Pilipinas. So, ako na naman po ang nag-champion din para ipadala sa Munich Olympic. So, tuloy-tuloy po ang training doon. So, pagdating po sa Olympic, and sad to say it, unang laban pa lang po, yung nakalaban ko yung a guy from Mexico, Alfonso Zamora. Po, during that year, 1972, sa World Boxing Association, ang champion Mexicano. And out of the 10 contenders, 8 ang Mexicano. So, ibig ko sabihin, talagang weight category nila ang bantamweight. Nandun ang magagaling ng Mexicano.
0: Opo, yun po kasi yung weight division ni Sir Ricardo, di ba? Bantamweight.
1: Ako na lang po yun nung tapos na ang laban.
0: Oh, okay. So, first round ng Munich Olympic Games, na-eliminate po kayo agad kayo. Diba?
1: Natalo po ako.
0: So, how did you accept the defeat, diba, that time?
1: Oh, kasi na-stop yung contest eh. Hindi naman po ako parang nagkuhan ako, nagreklamo ako doon sa referee, bakit niya ihinto eh. Panindipensa ko, magaling yung Mexicano. Panindipensa ko. Tapos i-stopin, bibilangan ako mandatory. Ay, nakatatlong mandatory 8 counts. So, in-stop na. Mm-hmm. Sabi ko, hindi naman ako groggy. I-stop nang i-stop yung referee. Kino-contest ko din sana yun. So, wala ko na magagawa. Nandun na, na-decisionan na.
0: Opo. So, that was 1972 Munich Olympic Games. Hindi po ba, Sir Ricardo, hindi po ba yun yung may malaking gulo? 1972, doon sa Olympic Games? Ano pong klaseng experience kayo meron doon?
1: Isang hindi magandang experience ko rin sa Olympics na yan. First Olympics ko, hindi naging masaya. Dahil doon sa Olympic Village, walang nakakaikot, walang nakakalabas ng ng kanilang headquarters, bawal lumabas because nga yung nagmassacre, hindi ko lang matanda kung sinong namaril.
0: But how was the experience? Nagulo po yung village, kamusta po yung buong delegasyon natin? Ano po nangyari?
1: Ang security talagang mahigpit, hindi ka pwedeng maglakad-lakad. Mm-hmm. So ang Olympic Village hindi naging magandang dibangan.
0: Mm-hmm. Opo.
1: It so happened pa, yung nag-hide pa sila ng helicopter para yung mga namaril, ililisa nila.
0: Oh. At yung
1: helicopter na yun, nagparade doon sa likod ng aming headquarters, mm-hmm. yung pinakatulugan namin. Nakikita namin talaga kung paano gagalawan
0: yung
1: bulan na yon.
0: Parang pelikula yan, ano po? Hindi naman po natakot ang buong Team Philippines. That time, lalo na po kayo. Na gano'n ang nasa paligid nyo. May barilan.
1: Hindi naman po, naging maayos naman po. Lahat wala naman po masyadong kwan. Talagang ang na-disgrasya lang yung mga, hindi ko matanda ko, Israelites o mga Araboy na barel.
0: Mm-hmm. Ayun. Opo. Yes, so after the 1972 Munich Olympic Games, nakadalawa o tatlong taon pa po kayo sa Philippine team. Paano po talaga kayo nagdesisyon na magpaalam sa Philippine team?
1: Kasi po, fourth year na ako sa engineering ko. I find it hard na magsabay yung training kasi yung mga major subject ko, three hours per subject eh.
0: Mm-hmm.
1: So, ang hirap pong mag-concentrate nung kuan, training, tapos aral. So nagpaalam ako sa sa Vice President ng FPU, who is in charge of the sports sa FPU din, si Alfredo Reyes, na kapatid ni Nicanor Reyes, yung presidente ng FPU. Siya po ang nagpaalam po ako sa inyo, sir. Sad to say it, gusto ko na po magretiro para mag-concentrate po sa pag-aaral ko. Mm-hmm. So I'm so happy naman po, imbis na nakita kong natuwa siya na ang prioritize ko talaga yung pag-aaral, hindi yung pagbo-boxing. Yeah. Sabi niya, oh, I'm so happy with that. Okay, you can do that, you can do that. So pumayag siyang tumigil. And it so happened, when I talked to the Vice President, may elimination na po para sa susunod na Asian Game. In-announce ko na lang doon sa elimination na yon na ito na yung huling tournament na sasalihan ko. But I reached the finals. So pagdating ng finals, inulit ko yung announcement ko na win or lose, I hung up my gloves. So ako rin po nanalo, supposed to represent our country for the susunod na Asian Game. But yung tinalo ko po, siya po ang pinadala dahil hindi na nag-announce na po ako ng retirement.
0: Sinalan.
1: Hindi po siya sa finals.
0: Umabot siya sa finals ng 1974 Asian.
1: Natalo siya sa finals. Kaya sabi nga ng kung ikaw ang nag-represent doon, champion ka na naman, gold medal ka na naman. Saka sabi ko, sayang, no? Sana sumunod.
0: At the age of 24, at 23, ano po, nag-decision na kayo ng retirement from boxing. Wala pong regrets si Sir Ricardo Fortaleza sa maagang desisyon na iwanan ng boxing?
1: Wala naman po akong regret dahil talaga nakapag-concentrate ako sa engineering ko. Naging gagraduate na ako, pipir na ako. But during those years, nagretiro po yung president, yung coach ng FPU. And the vice president approached me. Pinag-report ako sa opisina, Rick, I'm appointing you as the coach ng FPU boxing team. Wala naman, I cannot say no. So ako, nag-coach po ako sa FPU. At the same time, tinatapos ko yung aking pag-aaral. I find it hard. So, pero nakayanan ko din. Pero Ang nangyari doon, less subject ang in-enroll ko. Hindi ko magkaroon ng full subject lahat. So, para lang magkaroon ako ng time sa aking coaching career.
0: Mm-hmm.
1: So, pagsabay yung trabaho, aral, trabaho. So, but I find it hard because naging national coach ako. Naging national coach na ako ng FPU. And at the same time, itong mga kapatid ko, na ipasok ko na rin sa FPU. Nag-aaral na rin sila. Tapos naging national coaches. Ako na rin ang naging coach nila sa FPU. So na-develop ko rin itong mga kapatid ko. At talagang I'm so happy na disiplina ko yung mga kapatid ko. Until now, I'm so happy. Wala po kaming lalaki. Wala po akong nakitang naging basagulero, naging problema sa aming pamilya. Lahat po kami naka-graduate sa FPU.
0: Wow.
1: Hanggang po yung tatlong kapatid ko, yung tatlong bunsong kapatid ko, natulungan ko na po sila dahil nakita ko po ang hirap sa boxing. Ayoko nang maranasan din nila yon. So, I was able to help them na maging working student sa FPU. Aside, hindi na sila dapat mag-boxing pa. So, nag-working student sila sa FPU, tapos aral, working student.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So, lahat kami, so yung tatlong huling-huli, sila magaganda at tinapos. So, kaya hanggang ngayon, yung tatlong buso kong kapatid, ito pinapasya lang ko ngayon dito, ito mga mayayaman. Ito
0: yes.
1: Marami.
0: Wow! Pero salamat kay Rick. Opo, Rick Ricardo Fortaleza, dahil nakatapos mag-aral ang kanya mga kapatid. Ano po mga tinapos sa mga kapatid nyo sa tulong mo na bilang national coach o coach ng FEU boxing team, sila din na ipasok mo dyan. Ano po mga tinapos nila?
1: Itong bunso kong kapatid, ito head nurse na po to dito sa Canada. pinaka-boss na to dun sa hospital nila.
0: Wow. Okay. Yung iba po?
1: Yung pangalawa, graduate ng Bachelor of Fine Arts.
0: Yes.
1: Tapos yung si JR namin, nasa graduate ng accounting. Mm-hmm. Ito, pinakamaraming pera dahil accounting ang trabaho.
6: Accountant.
1: PA.
0: Yes.
1: Kahit nung nasa kompasyo dyan sa Manila, at siya na accountant na yan eh.
0: Yes. So generally, gaano nga po kayo ka-thankful sa sport ng boxing dahil sa naging magandang buhay mo at ng iyong mga kapatid, sir?
1: So talagang I want to share all this experience of mine sa mga kabataan, lalo-lalo na yung mga gustong magkaroon ng magandang buhay, magandang, especially sa self-discipline. Yan ang binibigyan ko ng emphasis talaga, yung self-discipline. Na tulad nga ng sinabi ko sa'yo, until now, I never learned to drink and smoke. Pinagmamalaki ko yan hanggang ngayon. Kaya lang ang pinagmamalaki ko na hindi ko natutunan yan. At ako'y, especially today, na nagpo-full-time kami sa simbahan. Bagamat ngayon, nandito kami sa Australia, sa Canada, puro simba lang ginagawa namin. Hindi kami, dahil hindi na wala naman akong schedule dito ng service. But back, dating sa Australia, at kahit na sa Pilipinas, I'm doing my best na makapag-service sa simbahan. Yun na lang po ang aking ikinaliligaya ngayon sa aking buhay.
0: Yes, tama, no? Napakaganda po, no? Si Ricardo Fortaleza, ang ating tampok na atleta, sa ating sports star of yesteryears, dito pa rin po sa Sports Radio 918. Kami po ay natutuwa na nabisita namin siya noong nakaraang linggo dito sa kanyang tahanan sa Maynila. Napaka-blessed ni Sir Fortaleza, dahilan po sa may bahay siya sa Manila, meron din siyang bahay sa Australia, mga kapatid na sa Amerika. No? Talagang naging magandang buhay. Ginawa po tuntungan ang pagiging boxer. Makikita natin kung gaano pa rin kamatipuno yung katawan niya, di ba yan? Nagre-reminish sa ilan sa kanyang mga naging, sabihin natin, heydays bilang isang nga pong boxer. Nagduro pa kung paano ang tamang stance, ika nga, sa pagboboxing. Nakakatuwa at I'm sure may inspire yung ilan sa mga kabataan natin na boksingero, kabataan natin mga atleta, kung ganito ba naman ang magiging buhay ng isang atleta, lalo na pagdating na ng araw na sila ay medyo may edad na. Siya rin po ay maligaya sa piling ng kanyang wife, si Ma'am Eliza, okay, Fortaleza, na simula pa nung sila ay 4 years old, ay magkababata na at magkaibigan na at eventually talagang sila childhood sweetheart ni Sir Roger talaga or ni Sir Ricardo Carding si Ma'am Elisa. And then of course with the rest of the family, si Ma'am Annie Ruiz, okay, ng Philippine Sports Commission, isa rin pong malapit sa pamilya na ito, pinsan niya. At ayan, nagkakaugnayan pa. So abangan nyo po ha, by next week sa ating Star of Yesteryears, ang kwento naman sa pagiging coach, diba? At yun na nga, formal retirement from the sport of boxing. Di lang yung pagboboxing, pati yung pagka-coach ay iniwan na ni Sir Ricardo Fortaleza. Siya po ang ating sports Star of Yesteryears, dito lamang sa Sports Radio 918.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas.
6: Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Basta ka na pa, pilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Sports Radio 918 AM.

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Saan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Radio Publico
6: 1103.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita, halos 700 milyong pisong halaga ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo at habagat ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development.
7: Headlines.
8: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa mga bagyo at habagat, 23 na ayon sa Office of Civil Defense. Higit 730 milyong pisong halaga ng tulong ipinaabot ng OCD sa mga napinsala.
7: Headlines.
8: Klase sa ilang paaralan, suspendido pa rin dahil sa matinding ulan. Ilang biyahe ng aeroplano, kanselado rin.
7: Headlines.
8: Senado, maghihigpit na sa paggastos ang confidential at flood control funds. Samantala, 20% diskwento sa mobile at internet load ng mga estudyante isinusulong sa Senado.
7: Headlines.
8: Halos 10 bilyong pisong funding gap para sa libreng higher education program inilabas na ng Department of Budget and Management.
7: Headlines.
8: 12 pesos kada litrong fuel discount sa Jeep at UV Express, palalawakin pa ng pamahalaan. Amortization assistance sa mga driver at operator, posibleng ipamahagi na sa susunod na linggo.
7: Headlines.
8: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang mahigpit na seguridad sa BARM kasunod ng pananambang kay BARM Chief Abdullarof Makakwa. Sa kabila ng magkakaibang pananaw sa politika, MILF nanawagan ng malalimang investigasyon sa pananambang kay Barm Chief Makakuwa.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo dito sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa ating mga detalye ng balita, alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno e dineklara ng Malacanang simula alas 12 ngayong tanghali sa National Capital Region at iba pang lugar sa bansa. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Well, isang maulang umaga, nag-anunso na ang Malacanang ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa National Capital Region at ilang lalawigan simula alas 12 ngayong tanghali. August 17, dahil na rin sa patuloy na malakas na pag-ulan sa dulot ng habagat. Tangkop ng Memorandum Circular No. 127, ang MPR at Tandales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nanatili namang operasyon o ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic health services. Ito ang pag-invest at response. Ganun din ang iba pang vital services para matiyak ang patuloy na pag-aatid ng mahalagang servisyo ng gobyerno. At naroon sa mga paaralan, sa mga nasabing lugar, ay patutupad na ng alternative learning needs para sa lahat ng atas. Maliban kung may ibang direktiba ang mga local chief executive. Maaari rin magpatupad ang mga local chief executive na localized system sa mga klase o trabaho sa mga government office sa iba pang lugar ang isunod na rin sa umihira na batas at mga panuntungan. Wala sa palaso ng Malacanang para sa Radyo Pilipinas, ang bimbang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mahigit 690 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na mahigit 1 milyong family food packs na ang kanilang naibigay sa mga apektadong pamilya, partikular ang nasa evacuation center. Tiniyak din itong natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga apektadong local government units.
10: Mahigit 1 milyong family food pack ang na-distribute ng DSWD sa iba't ibang mga LGUs. Again, para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Gayun din po, the total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na po ng mahigit 690 million peso. And yan nga po yung binubuo ng mga family food pack, non-food item, at gayun din po yung cash assistance na ipaabot sa mga apektadong mga pamilya.
8: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: 689.7 million na worth of damage. Sa bilang po ng mga kabahayang nasira, meron na po tayo na itala na 1.9 thousand na nasira ang kabahayan. Sa 182 doon isa totally na nasira talaga at 1.7 is partially damaged lang po.
1: Sa kabilang dako, nasa 734 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Office of Civil Defense o OCD sa mga apektado ng kalamidad. Bukod dito, may 1.4 million pesos din na naipaabot sa mga apektadong LGU.
0: Patuloy pa rin po natin binibigyan po ng tulong yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga kababayan nasa loob ng ating mga evacuation centers. Yung mga relief goods, yung mga family kits, yung mga hygiene kits, sleeping kits, is patuloy po yung naibibigay po sa ating mga kababayan. No? Sa pangunguna po yan ng ating mga LGUs, then tinutulungan po yan ng national government agencies, kasama na po dyan ang DSWD at Office of Civil Defense at iba pa pong ahensya ng NDRMC. Sa katunayan nga po is meron na po tayo na ipamahaging worth 734 million worth of assistance ang naibigay na po sa ating mga kababayan na apektuhan, and meron pong 1.4 million na naibigay naman pong tulong sa ating mga LGUs naman po.
1: Si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 28 local government units sa mga lalawigan ng Cavite at Batangas ang nagsuspinde ng pisikal na klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong Lunes dahil sa ulang dulot ng habagat. Ayon sa Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, suspendido ang klase sa Dasmariñas City, General Tria City, Imo City, Tagaytay City, Bacoor City, 13 Martires City at Cavite City. Wala ring pasok ngayon sa mga bayan ng Indang, Amadeo, Tanzan, Naik, Noveleta, Rosario, Kawit, Maragondon, Ternate, Mendez, General Emilio Aguinaldo, Alfonso at Magallanes. Samantala sa Batangas, ipinatupad ang class suspensions sa mga lungsod ng Batangas at Calaca at mga bayan ng Nasugbu, Lian, Balayan, Tuy, Calatagan at Lemery. Pinayuan ng mga paaralan na magpatupad ng alternative learning protocols sa panahon ng class suspension.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maliit naman ang tsansa nito na maging isang bagyo sa mga susunod na oras. Samantala, asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa amihan. Kabilang sa makakaranas ng pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Agriculture nakatutok na sa pagtugon sa pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Tiniyak ng Department of Agriculture ang tuloy-tuloy na tulong para sa mga magsisaka at mangisdang na apektuhan ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa tala, ang DA umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng pangisdaan at agrikultura, kung saan apektado nito ang nasa 30,000 magsasaka at mangisda. Kabilang naman sa inihandang tulong na ng kagawaran, ang higit 177 milyong pisong halaga ng agri-inputs gaya ng binhi ng palay, mais at bulay at 1,000 sako ng palay milled rice mula naman sa NFA para sa mga LGU ng La Union at ng Batanes. Available na rin ang nasa 35 milyong pisong halaga ng indemnification para sa 5,000 insured farmers at fisherfolk sa pamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Nakadeploy din ang logistical support ng DA katuwang ang mga kadiwa trucks para mapabilis ang transportasyon at paggalaw ng mga agri-commodities at tulong sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga regional disaster offices at sa mga lokal na pamahalaan, gayon din ang monitoring pagdating sa presyo at dali ng mga agri-commodities para matiyak ang sapat na supply at maiwasan ang profiteering. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang taas presyo sa bigas kabila ng patuloy na epekto ng mga pag-ulan sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, karaniwang nasa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ang harvest losses kada taon bunsod ng mga kalamidad. Pero batay anya sa pinakahuling ulat ay nasa 13,000 lang ang naitalang losses, kung saan 15,000 sa 18,000 hectares na apektado ay may tsansa pang makarecover. Samantala, inaasahan ang paggalaw sa presyo ng ilang gulay dahil sa

0: epekto ng mga pag-ulan.
1: Posibleng may pag-alaw sa gulay, lalo na rito sa ating lowland vegetables, yung tinatawag natin na pinakbet. Maliit lang din yun, about mga 10 to 15% normally gumagalaw yung presyo ng mga gulay. Pero mabilis din man din na nakaka-recover. Yung ating highland o yung ating chop suey na gulay, hindi naman na masyadong naapektuhan. So we can expect na maganda pa rin at stable yung presyo ng ibang klase ng ating mga gulay.
0: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pitong biyahe na eroplano ang apektado ng hanging habagat ngayong Lunes, August 17. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, apat na flights ang diverted o lumihis ng ruta dahil sa masamang panahon. Tatlo-anila rito ay international flights mula Vancouver, San Francisco at Dubai patungong Maynila. Diverted din anila ang flight na mula Maynila patungong Bacolod. Samantala, tatlong flights ang nahirapang lumapag sa Clark International Airport sa Pampanga na mula Seoul at Singapore.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bumaba na ang pamasahe sa eroplano simula nitong August 16. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mula sa level 13 ay bumaba kasi sa level 12 ang fuel surcharge na epektibo hanggang August 30. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na kinokolekta ng airlines para makarecover sila sa fuel cost. Sa ilalim ng level 2, maglalaro ang fuel surcharge mula sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos para sa domestic flights, habang nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos para sa international destinations, depende sa distansya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang babasahin ngayong Lunes si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang pasya sa isyu ng sub judice rule sa paggamit ng social media ng prosecution at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang isyu matapos ihain ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang manifestation hinggil sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Inaasahan namang bibigyan ng pagkakataon si Ligutan na makapagpaliwanag bago gumawa ng ruling ang korte sa usaping ito. Samantala, inaasahan din ang pagharap ng tatlong testigo ng depensa sa isyu ng paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente sa 16 na araw ng paglilitis ngayong Lunes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinanawagan ng National Council on Disability Affairs o NCDA ang kaligtasan at kapakanan ng mga person with disability o PWD sa lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagkahulog ng PWD sa hindi natapos na drainage project sa Pasay City kamakailan. Ayon kay NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava, nakakabahala ang ganitong insidente lalo ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan. Anya, dapat matiyak na nasusunod ang accessibility law tulad ng paglalagay ng maayos na barriers at malinaw na warning signs sa palibot ng construction sites at iba pang hazardous areas. Mahalaga rin anyang palakasin ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW para mas maprotektahan ang mga may kapansanan.
3: Need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PIDAWs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PIDAWs or hindi naglalaan po ng mga focal persons, ay dapat po talaga magkaroon sila ng PIDAW. Kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services ng ating mga persons with disability.
0: Si NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maghihigpit ang Senado sa mga tuntunin nito sa confidential funds at flood control spending sa gitna ng pag-usuri nito sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng panawagan ng mas matinding transparency ng Kongreso sa paghawak ng pera ng taong bayan. Anya, kailangan maging limitado lang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya ng enforcement, intelligence o security functions. Hindi anya dapat bigyan ng naturang pondo ang civilian agencies na hindi nangangailangan nito tulad ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, mananatili naman ang confidential and intelligence fund o intelligence funds sa enforcement and intelligence agencies tulad ng Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agencies, Philippine Drug Enforcement Agency at National Bureau of Investigation.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang detalyadong impormasyon at feasibility study sa mga flood control project. Si Ninfo Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Giniit ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangan ng mas detalyadong impormasyon at feasibility study para sa flood control project na isasama sa 2027 national budget para nga iwasan na ang mga tinatawag na ghost at makakaparehong proyekto. Ayon kay Gatchalian, dapat nakasaad sa mga proyekto ng DPWH ang mga detalye gaya ng station numbers at eksaktong coordinates ng mga proyekto. Mahalaga rin na niya ang pagkakaroon ng feasibility study para matukoy kung magiging epektibo talaga ang isang flood control project. Sinabi ni Gatchalian na sinisimula na niya ang paunang pasusuri sa panukalang 7.2 trillion pesos sa panukalang 2027 national budget kabilang ang preliminary review sa budget ng DPWH. Ayon kay Gatchalian, mas maayos na yung pagsusumite ng DPWH ng budget proposals ngayon, pero meron pa rin mga kakulangan sa detalye na kailangang linawin sa budget deliberations. Samantala, sinabi ng Senate President na malaki ang kanyang tiwala sa kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.D. Ejercito na sa masusin itong pagbusisi sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, mas biyasa si Ehersito sa budget process dahil sa kanyang mahabang karanasan sa serbisyo publiko bilang mayor at naging congressman. Patuloy rin niya ang koordinasyon ni Ehersito sa magiging takbo ng budget deliberations. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfo Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang 20% discount sa mobile load, mobile postpaid plans at mobile internet packages sa mga estudyante. Ayon sa Senador, mahalagang mabigyan ng maasahan at abot kayat na internet connectivity ang mga estudyante para mas matuto, magkaroon ng mas malawak na access sa educational materials at makapag-develop ng digital skills na makatutulong sa modern economy. Sa ilalim ng kanyang Senate Bill No. 2275 o mas kilala bilang Student Loan Discount Act, layo nitong mabawasan ang gasto sa mga pamilyang nahihirapan ang internet o data ng mga estudyante. Ito'y sa gitna pa rin ng ilang linggong pag-ulan na nagtulak para lumipat sa online classes ang maraming estudyante. Sakop ng panukala ang discount sa lahat ng Pilipino na naka-enroll sa autorisadong elementary, secondary, technical vocational o higher education institutions at hindi kasama ang postgraduate studies. Ang 20% discount ay available buong taon, kahit weekends at holidays para tuloy-tuloy ang access ng mga estudyante sa pag-aaral.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pondo para sa local government support fund sa susunod na taon, aabot sa 58.53 billion pesos. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa 58.53 billion pesos ang inilang pondo ng pamahalaan para sa local government support fund o LGSF. Ang LGSF ay ang budget na direktang ibinababa ng national government sa local na pamahalaan, partikular sa mga barangay na dito ay ipinamamahagin 200,000 piso para gamitin sa pagbibigay ng scholarship at proyekto para sa kanilang lugar. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang 58.53 billion peso LGSF allotment sa 2027 ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng bansa kung pag-uusapan ay pagbibigay ng pondo para sa mga LGU. Halos 30% ni Recto ng tax collection ng pamahalaan ay automatikong ibinababa sa mga lokal na gobyerno. Malinaw sabi ni Recto ang utos ng Pangulo na mas palakihin, dagdagan at palawakin ang pamahalaan ng suporta sa local government kung makakatulong naman sa mga tao ang programa sa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 9.752 billion pesos na funding gap na kailangan upang ipatupad ang free higher education program para sa 108 state universities and colleges o SUCs sa buong bansa. Ipambabayad ng pondo sa mga hindi nabayarang gastusin para sa school year 2022 hanggang 2023, 2023 hanggang 2024 at 2024 hanggang 2025. Kapag nabayaran na ito ay magkakaroon ng SUCs ang mas malaking budget para sa iba pang mahalagang pangangailangan nito, kabilang ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries, information technology resources, at learning facilities. Kasabay ng paglabas ng pondong ito, tiniyak ng Budget Management o Budget Department na natitiyak pa rin ang maayos at balansing paggamit ng pondo ng gobyerno.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamara, ibabalik ang mga Pilipino sa sentro ng budget bilang sukli sa kanilang dugot pawis. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na itutuloy ng Kamara mga sinimulang reforma para gawing mas bukas, transparent at accountable ang proseso ng pagtalakay sa pambansang budget. Sa kanya opening statement sa pagsisimula ng deliberasyon ng 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program, sinabi ni Swansing na palalakasin pa ng Kamara mga reformang ipinatupad noong nakaraang taon, kabilang ang pag-alis sa Small Committee, pagtatatag ng Budget Amendments Review Subcommittee at live screening ng mga pagdinig at deliberasyon. Din ni Swansing na ang panukalang budget para sa 2027 ay nakasentro sa people-centered growth na may layunin makamit ang mas inclusive at resilient na pag-unlad ng bansa. Ibabalik din anya ng Kamara mga Pilipino sa sentro ng proseso ng budget dahil ang bawat pisong kinagastos ng gobyerno ay mula sa dugo at pawis ng taumayan. Maglalagay rin anya na sapat na safeguards ang Kamara upang maiwasan ang pang-abuso at matiyak na ang 2027 national budget ay isang budget na papagkakatiwalaan ng publiko.
7: Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman.
6: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas sang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, aarangkada na sa September 2 hanggang 4 ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Central Luzon. Pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon ang aktibidad na gaganapin sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat, sinabi nitong isa sa pinakaabangan sa aktibidad ang tungkol sa paggamit ng artificial intelligence. Bukas at libre ang aktibidad para sa lahat. Inaasahan naman ng DOST na magiging bukas ang publiko sa paggamit ng AI at iba pang makabagong teknolohiya.
8: Yun yung gusto ko sana ano makita doon sa mga uma-attend sa ating RSTW na pwede lang sabihin, ang galing pala ng Pilipino. Gusto kong bumili ng technology na gawa ng Pilipino. Ang artificial intelligence pala, ang automation pala, ang big data pala ay hindi nakakatakot. At ito ay something na maaari kong gamitin upang mas gumaan ang aking trabaho, upang maging mas efficient ang aking pag-perform ng aking work.
0: Si DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas maraming gasolinahan sa Metro Manila ang nakasunod sa unang araw ng pagpapatupad ng 12 peso per liter na fuel discount para sa jeepney at UV Express. Personal na ininspeksyon ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III nitong Sabado ang 10 gasolinahan sa Metro Manila kung saan nabatid na 8 rito ang nagpapatupad ng 12 pesos na fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Sa programang Boses, sinabi ni Mendoza na dinagdagan din ng nasabing gasolinahan ang diskwento para sa kanilang loyal customers.
9: Yung 8 po yun, both yung 3 malalaking oil companies tsaka yung napuntaan kong independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter. In effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day. Meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yun, para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
0: Palalawakin naman ng gobyerno ang mga gasolinahan na magbibigay ng 12 pesos na fuel discount para mas maraming tsuper ang makinabang dito. Ayon kay Mendoza, mahigit 90,000 na ang nakikinabang sa fuel discount program at target na mapataas pa. Sa ilalim ng 12 peso per liter fuel discount ay inaasahang makatitipid ang mga driver na 1,800 pesos kada linggo.
9: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less close to 80%. So meron pa tayong ginahabol ng 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations.
0: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair Vigor Mendoza III na posibleng maipamahagi na ang amortization assistance sa mga driver at operator sa susunod na linggo. Naglaan ang pamahalaan ng 20,000 pisong ayuda para sa mga driver at operator ng modern jeepneys. Ayon kay Mendoza, tinatalakay na ang mga panuntunan para sa 20,000 pesos monthly amortization assistance na tatagal hanggang 3 buwan. Hinihintay na lang anyang maaprubahan ang guidelines ng Department of Transportation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 3 pisong taas presyo sa diesel habang mahigit 2 piso naman sa gasolina. Asahan bukas ayon sa Department of Energy. Sa report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Chad. Asahan nga ang taas presyo sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito. Kung saan, batay nga sa inilabas na final computation ng Department of Energy, nasa ang tataas, Chad, ng 3 pesos and 84 centavos ang taasingil sa diesel simula bukas, habang sa gasolina naman ay 2 pesos and 49 centavos naman ang taasingil bukas, habang sa kerosene naman ay 5 pesos and 1 centavos ang taasingil sa kada litro ng kerosene. Chad, inaasang ipatutupad na rin ito ng iba't ibang mga oil companies simula Martes ng alas 6 ng umaga bukas. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na seguridad sa BARM kasunod ng pag-atake kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Nito nga Sabado ng hapon ang paputukan ng mga armadong lalaki ang convoy na nasabing opisyal habang bumabiyahe sa National Highway sa Barangay Bitu, Datu, Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Hindi naman nasaktan si Macacua, subalit tinamaan ng ilang bala ang kanyang armored vehicle kabilang ang bahagi ng driver's side. Kasama rin tinamaan ng mga bala ang 2 pang armored vehicle na kasama sa convoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinundina ng Pangulo ang karahasan sa nasabing opisyal at mga kasamahan nito, kasabay ng pag-iit na hindi mapapahina ng insidente ito ang pagisikap ng gobyerno na magkaroon ng democratic governance ang rehiyon. Sa ngayon ay pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos ang insidente habang pinayuhan ang publiko na manatiling kalmado at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan at buhay ng mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kabilang magkaibang paniniwalang pampolitika, nanawagan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ng mas malalimang investigasyon sa pananambang laban kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Umapila ang MILF ng kapayapaan para maiwasang lumala ang sitwasyong pansiguridad sa rehiyon. Kinundina ni MILF Chair Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ang ambush sa nasabing opisyal na una nang sinuspindi ng grupo bilang leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Iginiit ni Ibrahim na anumang akto ng karahasan laban sa sinumang individual ay hindi katanggap-tanggap sa BARM.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police on top of the situation sa kaso ng pananambang sa Inter-F Chief Minister ng BARM, si J. Mark Dagala sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Na nanatiling nakalatag ang mga hakbang pansiguridad na inilatag ng Philippine National Police kaugnay sa nangyaring pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Ito'y kasunod na rin ng atas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na silipin o malalimang imbestigahan ang naturang sitwasyon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr. na ang insidente kinasasangkutan ni Macaqua sa Maguindanao del Norte ay hindi nakaapekto sa nakadakdang halalan sa Setyembre 14. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na tiyaki na kaligtasan ng publiko at suportahan na mapayapa, maayos at mapagkakatiwala ang pagsasagawa ng parliamentary election sa rehiyon. Sinabi ng COMELEC, una na rito ay sinabi ng COMELEC na lumalabas na isolated incident lamang ang pag-atakin at hindi ito dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang naturang halalan. Hindi nasaktan si Macaqua at ang kasama nito matapos paputukan ng mga armada ng lalaki ang kanilang konboy noong Sabado ng hapon sa barangay Dulangan, Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Sur. Galing anya noon sa kanilang bayan sa barangay Gambar, Mother Kabuntalan, na matapos na...
0: Okay, maraming salamat sa report na yan, J. Mark Dagala. Punta na tayo sa ating larangan ng palakasan.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alas Pilipinas duo Sofia Pagara at Kylen Progelia itinanghal na kampiyon sa 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan, South Korea. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
12: Nakamit ng tambalang Sofia Pagara at Kylen Progelia ang titulo ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures Busan matapos talunin ang fellow Alas Pilipinas duo na sina Cici Rondina at Bernadette Pons sa naganap na All-Filipino Final kahapon. Nasungkit ni na Pagara at Progelia ang straight sets na tagumpay 21-18-21-13 upang makumpleto ang impresibong 1-2 finish para sa Pilipinas. Kumawala sa second set sina Progelia at Pagara at itinala ang 18-10 bentahe. Dineliver ni Progelia ang huling dalawang attacks na naghatid sa kanilang unang futures title. Naunang nanaig sina Progelia at Pagara kontra Japanese duo Mayu Sawame at Wakana Akishige 17-21-21-13-15-11 sa semifinals. Nagkasya naman sa silver medal sina Rondina at Pons habang bronze medalist ang Australian duo ni Najana Molitinovic at Jasmine Rayner. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Time check 11:39 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Napocor magtatayo ng 100 kilowatt solar project para sa mas sustainable na enerhiya sa Itbayat, Batanes. Sa detalye mula kay Bea Gasa de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Suportado ng sangguniang bayan ng Itbayat ang panukala ng National Power Corporation o Napocor na magpatayo ng photovoltaic o PV power plant na mayroong energy storage system o ESS sa munisipalidad ng Itbayat, Batanes. Layunin ng proyektong makalikha ng 180 kilowatt power capacity na magbibigay ng mas epesyente at mas sustainable na elektrisidad sa lugar. Makatutulong din ang bagong planta sa pagbabawas ng pagdepende ng bayan sa krudo, pagpapababa ng operating cost, pagpapaunlad ng seguridad sa enerhiya at pagsusulong ng environment sustainability, alinsunod sa adhikain ng pamahalaan sa kampanya nito patungo sa energy at climate resilient na Pilipinas. Kritikal ang elektrisidad sa mga liblib na lugar tulad ng isla ng Itbayat na umaasa sa kuryente upang patuloy na maghatid ng serbisyo publiko, pasiglahin ang negosyo, paandarin ang operasyon ng healthcare, komunikasyon at ang pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan sa lugar. Makikipag-ugnayan ngayon ang Napocor sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Provincial Office upang makasunod sa rekisitos ng Indigenous Peoples Rights Act o IPIRA Law sa usapin ng pagkuha ng lupa para sa pagpapatayo ng proyekto. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa puntong ito, bigyan na natin ng palas sa press briefing. Nakatutok doon ang ating kasamang si Raquel Bayan.
19: Tinggal na natin siya under sa Parliament Castro ngayong umaga.
20: Ho ni Pangulong.
21: 87,000.47
20: na pinamamahalaan ng 487.55 hectares ng forest land sa ilalim ng Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA. Sa tala noong Abril, mayroong 1,293 buong CBFMA na nakakatulong sa 167,543 members ng People's Organization o mga PLOs. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., umabot sa 7,645.61 hectares ng kagubatan ang naipaayos ng pamahalaan. Aabot sa 50 POs ang nakatanggap ng tulong pinansyal at 14,460 trabaho ang naibigay sa ilalim ng programa. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa Basyako sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basyako ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilograms sa isang taon. Bilang suporta sa Basyako, ipinatayo ng pamahalaan ang dalawang agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Mamayang alas 12, nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental. Inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tig-10 kilong bigas sa 2,230 beneficiaries mula sa barangays Talay at Cantil E ng Dumaguete City sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO. Libre lang din ang ayudang ito ng pamahalaan. Ibig sabihin, walang sinisingil na bayad ang gobyerno sa bigas o sa tulong na ibinibigay sa ating mga beneficiaries. target ng Pangulo na mabigyan ang 386,673 beneficiaries sa buong Negros Oriental. Sa pinakahuling tala ng pamahalaan, umabot na sa 1,281 local government units ang nakatanggap ng financial assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Inaasahan ding makikinabang ang 2,785 presidential scholars sa buong Negros Oriental sa ilalim naman ng Social Civic Projects Fund o C or rather SCPF. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 38,279 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng ang pamahalaan ng 7.66 billion pesos. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivan Marina, GMA News.
20: Yes, maulan. Napakalakas na ulan na umaga.
21: Hello?
20: Ngayon ko lang nalaman na si Ivan ay medyo magaling pala magpatawa. Maraming salamat.
21: Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this?
20: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron nga ganyang kaganapan. So, sa ngayon ay wala tayong makukumpirma.
21: Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So, should such a request be made, is the President inclined to grant that request?
20: Hypothetical question. Pero, ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
21: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President?
20: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
21: Salamat po.
1: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
22: Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung barm pulse dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente?
20: Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung ano man po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP. At hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
1: Susunod na tanong po, Aileen Taliping, Abante Tonight.
23: Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga kung totoo mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi mayroon pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan o nang binigyan ng scholarship.
20: Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasuluk-sulukang parte ng Pilipinas para kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Yan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ng Office of the President Andiga ng mga barangay National Office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang magatubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo.
23: Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila?
20: Yes, kaya nga po. Kung meron po tayo nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyan mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama.
23: Thank you.
1: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
3: Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAP forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at may ensure na hindi na po ito maulit sa 2027?
20: Yes, opo, nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa isang sagot sa FOCAP at nabanggit niya ito dahil nga nagkaroon ito ng epekto sa economic growth ng ating bansa dahil yung public spending natin noong nakaraang taon ay napigilan or hindi umalagwa dahil nga mas minabuti na protektahan ang pondo kaysa mapunta sa mga walang basihang mga proyekto. At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumuno na rin po sa, ng DBM, ni Secretary Kim De Leon, na dapat na magkaroon na po ng public spending at ang nangunguna po dito ay patungkol sa infrastruktura. At hindi po kailangan mag-alala, sabi nga po ng Pangulo, yan po ang tinitignan at kailangang balansihin. At ngayon ay meron po tayong ad hoc committee on ad hoc subcommittee on project implementation and results monitoring the infrastructures, no, na isinasagawa. So meron tayong infracom na maaaring tumingin po dito at para maibigay ang mga proyekto sa tamang mga contractor.
3: Tanong ko lang, ay follow-up lang po. Paano po kaya i-address ng, sa ngayon po kasi meron na pong backlog yun ng infrastructure projects yung Marcos administration. Ano pong assurance na by 2027 yung backlog na yun plus yung additional infrastructure projects next year ma-accomplish po ng administration?
20: Yan naman din po ang gustong mangyari at naipangako ni DBM Secretary Kim De Leon. Pero hindi naman dahil sa nagmamadali tayo ay hindi na natin i-assess o i-evaluate ang mga programang at mga proyekto na isasagawa sa ngayon. Nandun pa rin po ang pag-iingat, pero mas mabilis na po ang pag-release ng pondo ngayon basta po mapatunayan lamang na tama po ang proyektong gagawin.
3: May naging commitment po kaya yung DBM at saka yung DPWH kay Pangulo pagdating sa pag-address ng absorptive capacity?
20: Yun po ang gusto ng Pangulo, kaya yan din po ang pinangako nila sa ating Pangulo.
3: Thank you po.
1: Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN.
4: Good morning, Yusek. Yusek, I understand there's already a legitimate memo, but earlier there's this supposed fake memo that circulated on social media about the suspension of in-person government working classes. Just wondering, Yusek, na-trace na ba yung source and would the palace seek legal action over this?
20: Sa ngayon ay inaaral po natin yan, at ang sabi nga po natin, lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaari maka-apekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. So, aalamin po natin kung saan ito nang gagaling, at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. So, hindi lamang po PCO, hindi lamang po ang pamahalaan ang magsasagawa ng anumang pag-iimbestiga rito o pag-assess. Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media, dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganito mga klaseng fake news.
1: Huling tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
5: Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Deason na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Well, dito, Yusek, nakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Deason yun kay Congressman Erice?
20: Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, napagsabihan ni Secretary Vince Deason na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin sa Secretary Vince Deason at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Erice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Deason dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid. Dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan, yun pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya.
5: Pero sinasabi ni Congressman Erice doon din sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao, pero yun eh, ini-airin niya lang base na din doon sa damdami ng mga taong bayan.
20: So, dyan pa lang, maliwanag, na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi mapapa madidemanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglaga na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. I-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung anong sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating dala-dalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya.
1: Follow-up question po si Ivan Mayrina.
21: Ma'am, na itanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it?
20: Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA.
21: But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit ang mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo, even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos?
20: Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Senate, si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
21: Panghuli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon ay nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at this on this particular point?
20: Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Wala naman magagawa ang Pangulo kung hindi paimbestigahan yan, dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo.
21: Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness?
20: Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po na pag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan.
21: Thank you.
1: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
20: Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang sektor ng edukasyon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.753 billion pesos sa Commission on Higher Education or CHED upang matugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges para sa free higher education program ng pamahalaan. Galing din ang pondo sa mga pondong nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at sa Higher Education Development Fund. Ayon sa DBM, sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon, ang pondo ay para sa naipong obligasyon mula academic years 2022 to 2023, 2023 to 2024, at 2024 to 2025. Ang CHED sa pamamagitan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST ang namamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong state universities and colleges alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para mapondohan ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries at IT resources, classrooms at iba pang learning facilities, medical, dental, guidance, sports at cultural services at iba pang legal at aprobadong university development projects.

0: dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay hindi sa pasigaw-sigaw o pagtaas ng boses sa kanyang mensahe idinadaan ang pagpansin sa pamahalaan, kundi sa lehitimong ebidensya. Hindi bumibida na pag hinanapan ng basihan, iibahin na ang usapan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa pagkatapos lamang ng press briefing ni Under Secretary Claire Castro dito sa Malacañang, ilan sa mga natalata ay yung si Castro na itanong kung humihingi ka talaga ng private meeting si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Orlando. So, hindi ito pinapirma ni Under Secretary Claire Castro, wala rin informasyon
2: dito.
1: Ngayon pa man, sakaling man anya na totoo ito o talaga humiling si VP Sara ng pulong kay Pangulong Marcos Jr., sabi niyo si Castro, si Pangulong Marcos na rin yung nagsabi noong pagkataon podcast na bukas siya sa pagkikipag-usap sa lahat para sa pagkakaitindihan kahit sino pa man yung humiling na pakipag-usap sa Pangulo kung aliyado man ito ng institusyon o hindi. Kaugnay naman sa nalalapit na Bangsa Marotones dahil mayroong kumalat sa social media na anak daw ng barangay captain, yung isa sa mga nanabang dito sa presidential scholar, sabi ni Yusek Castro, ang pinapasiguro ni Pangulong Marcos, alam dapat ng lahat ng mga Pilipino yung mga programa ng pamahalaan para matiyak na yung mga deserving nating kababayan yung maging beneficiary nitong mga programa na ito. Mayroon anyang mekanismo na ipinatutupad para yung mga graduating student na may risk na ma-drop out sila yung mga mabigyan nitong programa. Yung mga barangay officials daw ang pumipili ng mga beneficiary niya. Ngayon, kung mayroong mga umaabuso, huwag daw mag-atubili yung publiko, huwag silang matakot na magreklamo, ipaabot sa DILG, ipaabot sa Liga ng mga Barangay, maging sa PCO sa OP, iparating na dahil para maimbestigahan dahil nais ng pamahalaan yung mga tunay na deserving na beneficiary yung makinabang dito sa mga programa na ito. Samantala, kaugnay naman doon sa kumalat na fake memo kaninang umaga ito, kaugnay sa kanselasyon ng pasok bago yung official na announcement ng palasyong, sabi ni si Castro, inaalam na nila kung saan nanggaling itong fake news na ito at hindi daw papalampasin ng pamahalaan yung mga ganitong nagpapakalat ng kalituhan sa publiko. Ito na muna yung pinakula mula dito sa Malacañang para sa bagong Pilipinas, Rakal Pai ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update.

0: schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglililitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Sa maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. May po ay napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa aming YouTube channel at sa amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ito po ang paglilitis, ang special coverage ng Radyo Pilipinas tungkol po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kalabing anim na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At dinidinig pa rin dito, mga kababayan, yung Article 1 ng Articles of Impeachment, yung alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Yung araw po na ito, ang haharap sa witness stand. At ang, siya ang haharap sa prosekusyon at sa depensa. Gayun na rin, mga kababayan, sa ating mga senator judges. Harap kanina, si House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha. Nalang, walang naging tanong sa testigong House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha dahil nagkasundo po ang prosekusyon at depensa sa mga dokumento dapat napatotohanan ni Pareha. Kailan para pawiin na itong siya Pareha. Sunod nun, si Nina Acosta naman na former SDO, yung Special Disbursing Officer, ang OVP, ang sasalang. I think this is already ongoing, mga kababayan, but pansamantala pong nakabreak ngayon ang sesyon. Ang pagdinig po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa punto pong ito, tanggapin naman natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan. Mula naman po ito sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Depensa, tinutulan na makasama sa impeachment trial na mapag-usapan ang pagiging disbursing officer ni Gina Acosta noon sa Davao City. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Hal, umalma nga ang defense team ni Vice President Sara Duterte na idawit ang naging trabaho noon ng hostile witness na si Gina Acosta sa Davao City. Sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat itanong pa kay Acosta ang mga karanasan niya bilang Special Disbursing Officer sa Davao City noon. Ayon kay Attorney Lindon Bakel, Defense Counsel, hindi naman kasama ito sa confidential funds article ng Articles of Impeachment, kaya irrelevant o wala ng relasyon sa ginagawang paglilitis. Narito ang pahayag ni Attorney Lindon Bakel.
6: For purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness.
5: Sa kabila naman ng pagtutol ng defense team, sumagot pa rin ang prosecution na mahalaga pa rin itong mapag-usapan sa paglilitis. Gate ni Counsel for Prosecution Attorney Armando Ligutan, dahil dito makikita ang naging pattern o kinaugalian ni Acosta bilang special disbursing officer, kaya siya kinuha sa Office of the Vice President o OVP. Narito naman ang pahayag ni Attorney Ligutan.
7: Diba? Your Honor, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings. Considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do. The things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please.
6: May I respond, Your Honor?
5: Humirit naman ulit ang depensa at sinabing nakasaad na sa ruling sa Korte Suprema na dapat ang sakop lang ng usapin sa impeachment trial ay noong panahon na nasa impeachable office ang pinapatanggal sa pwesto. O halimbawa ay noong panahon na Vice Presidente si VP Duterte. Nagdesisyon pa rin naman ang impeachment court hinggil dito at pinayagan pa rin na mapag-usapan ang pag-upo ni Acosta bilang SDO niya sa Davao City pero hindi bilang additional charges sa Vice Presidente. Samantala, Al, katulad nga ng nabanggit mo kanina, sa unang testigo naman ngayong araw na si House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha, pumayag nga ang depensa na mag-stipulate o tanggapin na totoo ang pagkakakilanlan at mga dokumento na isinumite sa kanya kaugnay ng confidential funds dahil dito ay hindi na kinailangan pa ng testigo na magbigay ng kanyang testimonya sa paglilitis. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang pag-isang bakas, the impeachment hearing of Vice President. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. Mga kababayan, si Gina Acosta ay ang former disbursing officer ng OVP. Former kasi siya ngayon ay, if I'm not mistaken, Vice Presidential Staff Officer 6. At siya po ang kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon. Ibig sabihin, pag sinabing hostile, mga kababayan, hindi po yung magwawala sa korte, ha? Hindi po yun ang ibig sabihin ng hostile witness. Ang ibig sabihin po ng hostile witness, the witness does not share o hindi ayaw makipag-cooperate sa harapan ng korte at labag sa kanyang kalooban. Or itong witness na ito does not share the legal theory of the prosecution. Ugnay nga niyan, si Gina Acosta, idineklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Judge Erwin Tulfo kinwestiyon ang hindi pagtatagalog ng testigong si Gina Acosta. Ang ulat na yan mula sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, Ali, dineklara nga ang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President o OVP. Kaugnay ito pa rin, yung tinatalakay pa rin ngayong araw nga ay yung kaugnay sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds o yung Article 1 o Articles of Impeachment. Ipinagkaloob ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero itong motion ng prosecution matapos tanungin si Acosta tungkol sa kanyang kasalukuyang posisyon sa OVP at relasyon sa trabaho kay VP Sara. Kinumpirma ni Acosta na si Duterte ang kanyang boss at kasalukuyan siyang may coterminous position bilang Vice Presidential Staff Officer 6. Nang tanungin ni Escudero kung mawawala ang kanyang trabaho sa OVP sakaling ma-impeach o matanggal sa pwesto si VP Sara, sumagot si Acosta na wala na siyang trabaho sa OVP. Dahil dito, formal na idineklara ang hostile witness si Acosta ni Escudero bukod pa sa posisyong kanyang ipinahayag sa isang counter affidavit na inihain sa Office of the Ombudsman. Dahil sa ruling, maaari nang magtanong si Private Prosecutor Ligutan kay Acosta gamit ang leading question, so yung mga tanong na maaaring maglaman ng inaasahang sagot. Gayunpaman, binigyang din ni Escudero na hindi pa rin pinapayagan yung mga tanong na misleading o mapanlin lang. Samantala, question naman ni Senator Judge Erwin Tulfo yung pagiging yung hirap ng nitong si Acosta na magsalita ng Tagalog dito sa paglilitis. Sa kanyang interjection dito sa impeachment trial ay pinakita ni Tulfo yung transcript ng naging pagdinig sa kamera noong November kung saan niya ay maayos namang nakasagot sa Tagalog itong si Acosta sa mga tanong tungkol sa confidential funds. Dahil dito, hiniling ni Tulfo kay Presiding Officer Chief Escudero na hikayatin o atasan yung testigo na magsalita ng Tagalog para mas mapabilis itong pag-usad ng paglilitis. Kahit ng senador, hindi dapat maging hadlang yung wika sa pagdinig dahil naiintindihan at nasasagot naman niya ng testigo yung mga tanong sa Tagalog dun sa mga naunang pagdinig na sa kamera. Binanggit din niya na kasalukuyang salit-salita ng pagsasalin ng mga tanong at sagot sa Tagalog at Bisaya na maaari niyang makapagpatagal dito sa impeachment trial. Dahil nga dito, inatasan ni Presiding Officer Chief Escudero si Private Prosecutor Attorney Amado Virgil Ligutan na pumili lang ng isang lengguwahe sa pagtatanong kay Acosta. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Senator Judge Tulfo.
7: I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary in his, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog? Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special dispersing officer? Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog.
8: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, Kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so.
9: Yes, Your Honor.
8: Preferably use Filipino, Attorney Ligutan. Opo, I'm sure you're well versed with it as well.
5: Yan yung naging ruling nga ni Presiding Officer Chief Escudero kaugnay ng pag-question ni Senator Judge Erwin Tulfo. Samantala sa ngayon ay naka-lunch break itong impeachment trial at magbabalik ang trial ng 12:45. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Ninfa Asuncion, ng ating kasamahang nakatutok dyan mismo sa Senado. O nga naman, nakakapagtaka. Sa mga nauna niya na pagharap, no? Marunong ka naman palang mag-Tagalog. Siguro tamang-tama lang po mga kababayan yung terminong ginamit to describe this witness. Hostile hindi po dun sa mga taong nasa paligid o kabilang po doon sa mismong pagdinig, but hostile to the proceedings itself. Sabihin, mukhang ang plano yata matagalan lalo. At in the interest of time, ayon nga po sa iniulat ng ating kasamang si Ninfa Asuncion, inutusan ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero si Attorney Armando Ligutan na mamili na lamang ng isang lengguwahe. Hopefully, tumalima itong witness na ito. Samantala, confidential funds ng Office of the Vice President inilaan sa generic good government programs base sa rekomendasyon ng security officer ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Alian, magandang hapon. Doon nga sa pagsalang ni Special Disbursing Officer ng ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na pag-alaman na sa financial at physical plan ng OVP para sa paggastos ng 125 million pesos noong December 2022 para sa confidential funds, inamin ito na hindi lamang siya yung gumawa ng plano, physical at financial plan. Ang sabi niya, kasama niyang gumawa si Colonel Raymond Lachica, ang security officer ni Vice President Sara Duterte, sa pagtatanong ng direct question ni Attorney Liguta ng prosecution. Tinanong niya kung sino yung nagdidikta o nagbibigay sa kanya ng impormasyon kung saan ilalaan yung mga pondo. Ayon kay Lachi and kay Acosta, ito ay galing kay Colonel Lachica. Siya lamang ang tagalista o kinorek nga ni Presiding Officer, siya lang ang taga-type doon sa plano. Pero napag-alaman din mula sa kanyang testimonya na magkaiba yung accomplishment reports ng OVP para dyan sa buwan na yan, December 2022, doon sa physical plan. Hindi nagtutugma dahil ang sagot ni Acosta, generic lamang ang nakalagay doon sa ARs dahil ang confidential funds ng OVP ay napunta doon sa sinasabing generic good government projects. Ito yung tree planting, confidential funds ito, alien na, napunta sa tree planting, libreng sakay at yung medical assistance. Lumalabas din sa kanyang testimonya na ngayon day 16 ng paglilitis na wala sa kahit na anong dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit ang pangalan ni Colonel Raymond Lachica dahil paulit-ulit niya itong sinasabi ni Acosta na hindi lang siya yung gumawa ng listahan, hindi lang siya yung nag-formulate kung saan ilalaan itong confidential funds. Ito ay base sa rekomendasyon dahil sabi niya expert sa ground itong si Security Officer Colonel Lachica. Pero nung tinanong siya kung ito bang si Lachica ay nasa dokumento o liquidation disbursement report na ipinasa ng OVP sa COA, ang sagot niya ay wala. Pakinggan natin muna yung pahayag ni Gina Acosta kaugnay dun sa pag-formulate o pagbuo ng financial at physical report o plano ng OVP para sa confidential funds.
9: Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko
7: plano, sa physical plan, ma'am.
9: Physical plan.
7: Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo.
9: Report,
7: sa liquidation report.
9: Sa liquidation report.
7: Sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba doon, ma'am? Limited po tayo doon, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano tsaka siya yung nag-implement ng mga programs activities. Meron ba doon? Yes or no?
9: Wala.
5: So yun yung naging sagot ni Ginang Acosta, wala sa liquidation report. Any documents ng OVP submitting to COA, wala doon ang pangalan ni Lachica. Kanina, Alia, napansin natin na medyo matagal yung naging pagtatanong dahil nga nagbibisaya yung si Gina Acosta at si Attorney Ligutan at trina-translate pa to in Tagalog para maintindi ng manonood at gayon din ang depensa dahil hindi sila marunong magbisaya. Ayon dito sa press conference sa kasalukuyang ginaganap ngayon sa panig ng prosecution, ayon kay Congressman Isabel Zamora na isa sa mga private ng isa sa mga house prosecutors at ang trial spokesperson na Ace Barbers, nakatulong yung manifestation ni Senator Irwin Tulfo. Sabi niya doon sa good government hearing naman sa Congress, nakakasagot itong si Gina Acosta ng in Tagalog, in English, bakit pagdating dito sa Senado ay medyo hirap na ito. So nakatulong itong manifestation na ito, kaya sinubukan ni Gina Acosta na sumagot in Tagalog. Pakinggan natin yung naging press conference kanina ni Congressman Barbers at Congressman Isabel Zamora.
10: Kasi as much as possible, we were trying to accommodate yung difficulty of Gina Acosta expressing or replying or responding to a question. Kaya nga, siguro, tama-tama naman. May mga kopya ng transcript of records yung ating mga senator judges. No? Siguro na basa doon. Pwede naman pala mag-Tagalog. Kaya kanina nga, nung unang tanong, ang pagkakasabi ko, baka medyo kinabahan at hindi komportable sa kasi trial na ito, kaya gumagamit siya ng Bisaya.
9: Siguro that made the witness try a little harder pagkatapos sa mag-manifest ni Senator Irwin.
11: Thank you po.
5: So Alian, mamaya pagtapos ng break, lunch break ng impeachment trial, ay itutuloy itong direct examination ni Attorney Lugutan kaya SDO Gina Acosta. Yan po ang sa panig ng prosecution alian, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 38 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This, I think, mga kababayan, dapat din nating i-consider 'yon, prior doon sa manifestation ni Senator Judge Irwin Tulfo. Nga namang kinabahan. Kadalasan kasi ang tendency po ng mga tao kapag kinakabahan, we go back, bumabalik tayo doon sa pinaka komportable tayo na expression ng ating sarili o doon sa ating lingwaheng ginagamit. Siguro, dahil I'm assuming na si Ms. Gina Acosta ay Bisaya, kaya niya ginagamit yung kanyang salita. Ginagamit niya yung Bisaya as a way para sagutin yung mga tanong na ibinabato o ipinipresenta sa kanya ng prosecution. However, mga kababayan, dapat po nating matandaan na ito pong proceeding na ito ay hindi lang normal na proceeding o hindi ito normal na proseso ng korte. This is not a normal trial, mga kababayan. Ito po ay impeachment trial. Ibig sabihin, mga kababayan, this should be accorded o ibig sabihin nilalapatan natin ng dapat na nararapat na respeto, and not just respeto, to the best of our abilities. Hindi naman yung korte kasi mag-a-adjust sa inyo, Ikaw dapat na mag-a-adjust sa korte. Kung nakakapag-Tagalog ka naman pala, o marunong ka naman palang mag-Ingles, we see no reason, Bakit kailangan Bisaya pa rin gusto mo mag-adjust ang korte sa'yo. That's my own personal take, mga kababayan. But, hindi naman na kasi bagong bagay yan. Kahit siguro marap ko sa korte, siguro yung mga pagkakataon lang na ginagamit yung lingwahe o yung mga dialect dito sa ating bansa o pag binabasa siguro yung sakdal, or binabasa yung mga karapatan, yung Miranda rights ng mga tao and such other rights as may be afforded by law. Pero sa mga ganitong procedure, sa ganitong mga pagkakataon, tayo dapat ang mag-adjust. Oras po natin, 40 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
14: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa.
14: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon. Sa Philippine Sports Podcast. Di
17: papahuli. Sa mahahalaga. Kaganapan.
16: 66 impormasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
14: The AM and FM collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok.
18: ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.

0: 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Amin pong special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang paglilitis. Samantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ilang saglit po mga kababayan, inatabayan na natin ang resumption ng pagdinig nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang linggo na? Tatlong linggo na. Pero taliwas pa rin sa kagustuhan ng ilan sa ating mga kababayan, hindi pa rin dumadalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial. Try kong i-recall, ano po mga kababayan, if in history, nangyari na po ba na yung mismong ini-impeach ay hindi dumalo doon sa kanyang impeachment trial? Kasi pagkakaalala ko, yung impeachment with, sino ba yung, si former Chief Justice Renato Corona, he was actually there. Ano po? Kung kay former President Erap kasi, parang bata pa, wala pa akong mawang nun. I think meron din final but it was already moot and academic. Former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero mas nauna kasing kinatigan yung kanya co-waranto, yung co-waranto petition. In any case, mga kababayan, this is day 16 ng pagdinig pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin tayo nakakausad doon sa Article 1 pa lang po, mga kababayan, ng Articles of Impeachment na ipinasa po ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Hindi pa rin tayo matapos-tapos doon. Ano, and actually, medyo since last week, kung inyo pong matatandaan, tamot sa aring opinion ang lumalabas, not only on the internet, pero doon sa mga panayam natin with the traditional media, hinggil sa aktuasyon ng magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa, yung mga katagang binibitawan po nila. Matatandaan nyo last week, yung pwede raw magtanong ng misleading question. And I think, mga kababayan, linawin po natin, baka nalilito po yung mga kababayan, leading questions and misleading questions are not allowed. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ano bang kinaibahan ng misleading questions at ng leading questions? Leading questions, simple lamang po, mga kababayan, ikaw yung nagsusubo ng sagot doon sa witness. Misleading questions, nililigaw mo, nililihis mo yung statement. Nililihis mo in such a way na makukuha mo yung sagot na gusto mo doon sa iyong witness. Both are not allowed, mga kababayan. Sa ating mga, baka may nakikinig po sa atin, ano po, kung kayo ay haharap o kayo ay mauupo sa witness stand, mahalagang tandaan po natin yan. Kasi mamaya, ano, you run the risk, ano po, na baka mamaya, lalo na kung under oath, you run the risk of perjuring yourself. Maperjury ka dyan. Samantala, habang inaantabayanan po natin yan, magtungo naman tayo sa pinakahuling kilos kampaning pampanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat bayan makikinabang sa Negros Oriental, dyan po sa Dumaguete, sa Negros Oriental. Iatid po namin sa inyo ang live stream mula po sa Radio Television Malacanang.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

Diyan ay hirapan lang po tayo mga kababayan sa linya natin ng komunikasyon. Talagang yan ang nararanasan natin. But iatid po namin sa inyo mismo ang live stream. Narito po at pakinggan po natin.

0: Ed Eugenio Sorri.
1: Ting mga barabarangay. Kada barangay, bawat barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan ng Office of the President ng 200,000 pesos. Bawat barangay po yan. Ang hinihingi lang namin ay na yung kalahati nun ay gagamitin para sa ating mga scholar. Andito ito, dito yung mga scholar natin. Sila na ngayon, ang tukoy sa kanila, sila ay mga presidential scholar na ngayon dahil galing po sa Office of the President. Ang sinabi natin sa mga barangay official, ika namin, yun. Dalawandaan libo magkaroon sila ng presidential scholar. At ito po ay ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga scholar. Official. At ito po ay at ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga official, ay kako sa kanila, ay hamapin ninyo yung mga estudyante na malapit ng magtapos. At mukhang baka mahirap.

pa na magtapos dahil kulang sa pambayad, may kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Kaya bigyan natin ng suporta nitong 20,000 na ito upang may patuloy nila ang kanilang pag-aaral at makapagtapos sila. At sa ating mga scholar, ay ito po, ito sa ating mga scholar, ito po ay para magandahin natin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi noon pa, ito po ang turo sa akin, na ang pinakamahalagang serbisyo, pagkatapos natin pakainin ang ating mga kababayan, ay kailangan natin sila, kailangan yung mga kabataan ay ang importanteng serbisyo para sa kabataan ay ang edukasyon. Kaya po ang budget sa ng 2026 at saka yung susunod na budget sa susunod na taon, ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa national government ay nasa DepEd, nasa Department of Education, dahil kailangan talaga natin na turuan ng mabuti at i-training ng mabuti ang ating mga kabataan. Kaya natin ginagawa itong programang ito. At sinasabi ko sa ating mga eskola, eh sana mapakinabangan ninyo ito mabuti para makapagtapos kayo, dahil ang pag-aaral ay ibang klaseng biyaya yan. At ito ang pag-aaral, pag maganda inyong training, kapag kuha ninyo sa magandang pag-aaral, yan ay yaman na sa inyo na talaga yan. Hindi na makukuha sa inyo yan. Hindi na mananakaw, hindi maaagaw ng kahit sino man sa inyo yung inyong kaalaman na natutunan ninyo sa eskwelahan o sa training o kung saan. Sa edad ng mga estudyante, iniisip ninyo, malayo pa siguro yan bago kailangan na pumasok sa seryosong trabaho.

0: Ang bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. Kaya itutuloy-tuloy po natin ito, pagbubutihin natin ito, gamitin nyo sa tama yung ating naibigay na tulong na 20,000 at sana naman pagka nagkita tayo ulit, may hawak na kayong diploma, may hawak na kayong certificate, may hawak na kayong papakita na may kaalaman na kayo. At patuloy din po ito. At yun lagi kong sinasabi sa mga local government officials, pagka naging maganda itong ating ginawa, kapag mapakita natin na itong mga programang ito, itong rice giving program, itong LGSF para sa lokal, yung para sa barabarangay, sa mga scholar. Ah, teka, bago ako magtapos, yung palang natirang 100,000, di ba 200,000 yung bibigay natin sa bawat barangay. 100,000 ay sabi natin, bibigay natin sa ating mga scholar. Yung natirang 100,000 ay hindi na kami magsasabi sa inyo. Kayo nang bahala ron. Dahil kagaya ng sabi ko, alam ninyo ang pangangailangan ninyo. Eh kadalasan, alam din ninyo ang solusyon. Kaya yung 100,000 na yan, iniiwan na namin sa inyo saan nyo gagamitin. Yung mga Sa pag-iikot namin, iba-iba ang pinaggamitan ng mga barangay. Merong barangay, bumili rin ng bigas para makapag-distribute, makadagdag dito sa distribution namin. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng monoblock, meron bumili ng computer, meron bumili ng Starlink, kung ano-ano. Kung saan nyo pag nais gamitin, gamitin nyo para makatulong sa inyong barangay, para makatulong sa inyong komunidad at sa inyong mga constituent. Eh, yun naman ang pinakamahalaga na makapagbigay tayo ng tulong sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Asahan po ninyo at lagi ko sinasabi sa ating mga local government official, pag maging maganda ang resulta nito, ay titiyakin natin na sa darating na panahon, dagdagan pa natin yung budget na para dito sa local support na binibigay natin. Kaya asahan po ninyo na andito po ang inyong national government kasama ang lahat ng local government official na magandang pagkooperasyon, magandang ugnayan, magandang pagsasama. At asahan ninyo na kami nandito, nasa likod ninyo at lagi naming tinitiyak na yung mga kababayan natin na dapat tulungan, yung mga kababayan natin na kailangan na maalalayan, ang mga kababayan natin na may pangangailangan pa rin, ay gagawin namin ang lahat ng maaari ng gawin ng national government para tumulong sa inyo. At kami po ay hindi nanguutos lamang na sinasabi, ito yung gawin ninyo, yan ang gawin ninyo. Hindi po, kami din ay nakikinig. Kaya kung anuman ang inyong mga hinain, kung anuman ang inyong mga naiisip na kailangan ayusin, o meron kayong naisip na dapat gawin, ay sabihan nyo po kami, sabihan nyo lahat, yung mga local government officials, nandyan lagi, andyan din po ang mga ahensya ng national government. Sabihin ninyo kung ano po ang nasa isip ninyo upang alam namin, kailangan namin malaman kung ano ang mga pangangailangan. Hindi natin malalaman ito kung hindi nyo po sabihin sa amin. Kaya kailangan ay nag-uusap ang pamahalaan, ang pamahalaan at saka ang mamamayan ay madalas na nag-uusap at malaman ng lahat kung ano ba ang nangyayari sa inyong lugar, kung ano nga ang pangangailangan. Yan po ay asahan ninyo na ang inyong national government, ang inyong gobyerno, ang buong pamahalaan mula sa national, lahat ng departamento sa national, hanggang sa local, hanggang sa bayan, hanggang sa lungsod, hanggang sa barangay, ay nandito upang tulungan kayo at inasahan ninyo na kung ano ang serbisyo, kung ano ang benepisyo na sa palagay ninyo ay kailangan ninyo hanggat maari, hanggat kaya namin gagawin, gagawin po namin upang tulungan kayo, upang mabigyan kayo ng ginhawa, ng counting ginhawa sa inyong mga buhay at sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga komunidad. At sa ganun ay mararamdaman yan sa buong Pilipinas. Dahil kung ginagawa po natin ito, grassroots ito na programa. Hindi po ito yung malalaking project. Meron din po tayo maraming malalaking project, pero importante na...
1: Yes, Alvin? Alvin? Okay, ang napakinggan po ninyo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At siya po ay nasa Dumaguete, Negros Oriental. Nagkakaroon lamang po tayo ng fluctuating ng signal. Okay. Manatili po kayo nakaantabay dito po sa Radyo Pilipinas. Napapakinggan po tayo sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. Ito po ang special coverage pa rin na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dumaguete, Negros Oriental. Ito po ay para sa bawat bayan makikinabang. Alvin?
2: Yes, Jenny.
1: Mm-hmm. Okay. Ano nang kaganapan dyan?
2: Yes, sir. Jenny, ako ba ay narinig niya?
1: Yes, oo. Go ahead.
2: Okay. Jenny, doon sa naging talumpati ng Pangulong Marcos, sinabi niya na daragdagan pa yung pondo para dito sa bawat bayan makikinabang pagka ito ay naging successful. At ito actually, Jenny, bilang bahagi pa rin ang layunan ng administrasyon na mailapit ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad. Kaya ang Pangulong Marcos mismo, ang personal na namamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga presidential scholars. At sa katunayan, ginawa nga yung tinatawag na bawat bayan makikinabang sa araw na ito sa Talay Gymnasium sa Dumaguete City. At doon sa natulong aktividad, kapatid, ay nakapagkita si Pangulo Marcos doon sa may 15 presidential scholars na kumakatawan sa 250 beneficiaries mula sa Dumaguete City, doon sa Valencia, at saka sa Bakong, sa Negros, sa Oriental. At bawat scholar ay tumanggap ng 20,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. At bahagi niyan, kapatid, sa tuwing nagkakaroon ng ganitong aktividad si Pangulong Marcos, ay namamahagi ito. Automatic, take sa 10 kilo ng bigas sa mga beneficiary naman ng Local Government Support Fund, Rice Assistance Program. May kabuang 2,230 beneficiaries, kabilang na yung mga magsasaka, mga isla, vendor, magnagawa, at iba pang mga kababayan natin na hindi masyadong malaki yung kanilang kita dito sa libreng na bigas na ito. Maybe maganda yung panahon doon sa pinuntahan ni Pangulong Marcos at nakikita natin medyo mainit pa ka, terikang araw. Kung ikukumpara dito sa natin dito sa Metro Manila, at ilan pang mga kalapit na lalawigan. Dito sa Malacanang, kapatid, dahil kanina pa yung napakalakas na buhos ng ulan. Kung itatansyay ko, halos mag-iisang oras na itong tuloy-tuloy, yung napakalakas na buhos ng ulan, at saka napakadilim. May kasama ka rin, kapatid na Jamie.
1: Oo. Mukhang nag-issue na din ang palas, tama ba? Nag-issue na din for the guidelines ng work from home, if I'm not mistaken?
2: Meron na, kapatid. Meron na. Alas 12 kaninang tanghali, mm-hmm. effective na yung meron natin circular number 127. Oh. Kung saan ay alternative work arrangement na doon sa tanggapan ng gobyerno. Dito sa Natural Capital Region, mm-hmm. at saka sa ilang mga probinsya, kapatid.
1: Okay. So sa pinuntahan ng Pangulo dyan sa Dumaguete, Negros Oriental ay maayos at wala namang pag-ulan?
2: Mukhang wala. Pag-ulan, bagkos napakainit. Dito sa Metro Manila, kapatid, Talagang medyo
1: sobrang buhos talaga ang ulan.
2: Sobra, sobra. Kaya doon sa mga empleyado ng gobyerno, meron ng alternative voltage, pero tansahin pa rin natin yung pag-uwi natin. Baka naman tayo ay ma-stranded. Kaya, kanina pa ito, kapatid. Halos magigit ang oras na. Kaya, just imagine kung hindi natin ma-feature kung ano na yung mga sitwasyon sa iba't ibang nasangan dito sa NCR, kapatid.
1: Okay, sige. So, tapos na ba yung speech ng Pangulo?
2: Oo, mukhang tapos na at tuloy-tuloy pa rin naman yung programa. Actually, ito na yung last activity ng Pangulo para sa araw nito. Itong bawat bayan makikinabang sa pagkat kanina, meron pang tinuntahan dalawa. At ito na yung ikatlong aktibidad at huling activity ni Pangulo Marcos para sa araw nito, kapatid.
1: Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan.
6: Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan.
5: Sa Sports Radio,
6: mabubusog ka sigurado.
5: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
6: Tune in na
5: sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga

0: na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
1: Para Games Hour.
0: Kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
2: Isang maulang araw ng Lunes po sa ating lahat. Ngayong araw po ay August 17, 2026. Ito po ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ako po si Arian Malyare. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918. Siyempre, naka-live din ang ating Sports Radio live stream. At siyempre, mula din po sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV4, digital channel Affordabox channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 12. You can also download our PBS receiver para naman masundan nyo yung ating PBS, BBS radio stations available for free mula sa inyong App Store at Google Play. Ngayong araw ng Lunes po ay makakasama po natin ang isa sa ipinagmamalaking miyembro ng ating Pilipinas Para Athletics team na si Clifford Trocino. Itong si Clifford ay nagwagi ng gold at silver medal mula sa nakaraang 13th ASEAN Para Games na ginanap po sa Nakhon Ratchasima, Thailand. And without further ado, ay gusto na po nating i-welcome Clifford Trocino. Welcome to the program.
3: Hello mga magandang hapon po sa inyo at sa mga tagapakinig ng Sports Radio.
2: Yes, Clifford, of course, welcome back to the program. Syempre, we're very happy na talagang balikan yung story mo from the previous time na nanalo ka, di ba, ng gold at silver from the 13th ASEAN Para Games. Doon pa lang history na yung nakamit mo, no? Pero syempre, bago tayo mag-dig into details, gusto rin nating mas makilala pa si Clifford. So, taga saan ba si Clifford? Kailan nagsimula, no, yung disability mo?
3: Nagsimula po ito, ma'am, nung 2 taon po ako. Kumbaga, nagkasakit po ako ng polio, ng tigdas, tapos nauwi sa polio. Yung sabi ng nanay at tatay ko. Kaya ano daw po ako noon, tumatakbo, tapos bigla akong nadapa. Ayun, doon na nagsisimula, unti-unti nang humihina yung aking mga paa. Kaya nahirapan ako akong maglakad.
2: Ayun. So, 2 years old pa lang, na-hit na ng polio itong si Clifford, no? Pero, kamusta? Kamusta ka growing up?
3: Mahihayin po ako eh. Growing up ako eh. Kumbaga, nung nag-aral ako sa school, inaasar ako ng mga klase ko, ay pilay-pilay. Pero, hindi ko na pinapansin. Kumbaga, inisip ko na lang na ganun na ang kalagayan ko, hindi ko na lang papansin eh. Mag-aral na lang ako sa sarili ko.
2: Ano yung pinakamahirap na narinig mo, sinabi sa'yo, no, ng iba doon sa kapansanan mo, Clifford?
3: Ano po, yung parang, kumbaga hindi naman nila ibig sabihin na po, yung parang wala kang mararating sa buhay mo kasi nga ganito yung kalagayan ko. Pero dahil doon, tinatako sa isip ko na hindi ako, kaya ko pa rin iangat yung sarili ko sa pamamagitan, kahit na ganito ang kalagayan ko.
2: Yes, kumbaga hindi ka nagpatunaw doon sa mga discrimination na binato sa'yo, no, nung bata ka, no. But of course, yung journey mo naman sa sports, kailan mo na-discover na meron ka palang ibubuga, may talento pala itong si Clifford sa paglalaro?
3: Nagsimula po yun, ma'am, nung grade 5 ako sa Tahanang Walang Hagdanan. Year 2000 po yata yun. Nakikisali-sali ako doon sa mga kuya-kuya ko, yung mga miyembro din sila ng national team na sa wheelchair basketball. Sali-sali lang. Kumbaga, hindi naman lagi naglalaro. Tapos naging active lang po ako nung college na po ako. Sumali po ako sa Quezon City Stallion. Kumbaga sila po yung naging stepping stone ko sa sport na yun, yung mga kuya ko na miyembro din po ng Philippine team. Tapos ang nag-introduce po sa akin din sa yung para sport niya sa national team si Ma'am Adeline Dumapong.
2: Yes, na-mention mo, talagang na-inspire ka din, no, mula kay sa ating Paralympian na si Miss Adeline Dumapong. Pero yung talent mo sa pag-wheelchair basketball, I mean, ano yung naging malaking role na ginampanan nung pagiging wheelchair basketball athlete?

0: date mo.
1: Nung sa bahay, nung dati pa po ma'am sa ano na sa probinsya pa lang po ako. Alam niyo po yung ano, yung gumagawa ko ng alambre, ginagawa kong ring.
0: Yes,
1: tapos yung damit, ginagawa ko. Yung damit binibili ko, ginagawa kong bola.
0: Kaya, so doon pa lang,
1: mahilig po talaga ako mag-basketball noon. Tapos iniisip ko noon, makakalaro pa kaya ako ng basketball kahit ganito yung kalagayan ko. Eh nung nakatuntong na po ako doon sa tahanan walang hanggan, na doon ko po na-realize na kahit pala yung hindi ka makalakad, makakalaro ka ng basketball sa pamamagitan ng wheelchair.
0: Yes, talagang ano, walang limitasyon, no? Yung kapag ginusto mo at nandun talaga yung drive mo, yung kagustuhan mo na i-push yun, i-pursue yun, walang imposible, no? Pero syempre, meron bang mga pagkakataon na hindi mo talaga inisip na magiging isang atleta ka? May ganun ba? Parang lahat ng ito ba eh sorpresa para sa'yo?
1: Yes, ma'am. Sorpresa talaga. Hindi ko talaga in-expect na magiging atleta ako.
0: Yes. And kailan naman, no? From wheelchair basketball, of course, team sports yan. And then napunta ka sa para athletics. Gusto nating malaman, paano naman nagsimula naman yung journey mo dun?
1: Nung nagsimula po yung journey ko, ano po eh, dati nag-wheelchair racing na po ako, kaso lang kasali-sali lang din. Nag-focus na lang talaga ako sa wheelchair basketball kasi nga naghahanap sila ng mga player, lalo yung mga class 1. Kaya doon na ako na naging miyembro ng national team sa wheelchair basketball. Tapos naging active na lang po ulit ako sa wheelchair racing noong 2018. Kasi gusto ko pong tumaas yung endurance ko nun sa basketball, kaya gusto kong tumakbo sa oval, mag-wheelchair racing. Hanggang sa tumagal, napamahal na sa akin yung wheelchair racing ngayon. Na-inspired din ako kay Kuya Gerald Mangliwan kasi nga Paralympian siya.
0: Yes.
1: Kumbaga, gusto ko rin makalaro dun sa gusto ng mga nilaruan niya.
0: Yes, at saka kayo din yung magkakasama sa training kapag nagte-training kayo dyan sa Phil Sports, no? Pero Kuya Clifford, ngayong taon talaga, yung sabihin natin eh, na-achieve mo yung pangarap mo ng manalo ka ng gold medal and silver, no? Mula sa 13th ASEAN Para Games na ginanap sa Nakhonrat Chasima, Thailand. Kung nung binalikan ko yung previous nating kwentuhan, ang sabi mo doon, maikukumpara ko ito sa medalya ng pangarap, no? Yung gold medal na yon, kasi 10 years yung inantay mo bago ka talaga officially manalo ng gold mula sa ASEAN Para Games. So, gusto nating balikan yung moment na yon. Noong napanalunan mo yung gintong medalya mula sa men's 800 meter T52 racing event. Ano, kamusta yung karera na yon?
1: Yung karera na yun, ma'am, ano talaga yon? Game plan namin set na yon na napag-usapan na namin yun na namin nila Kuya Gerald at ni Kuya Rodrigo Pajotan. Kumbaga, hindi na namin papalusutin yung Thailand doon. Bahala na kung sinong mag-gold sa amin. Eh yung time na yon, ang nag-pace si Kuya Gerald, malakas, mataas yung pacing niya. Hanggang sa, kaya naman kasi ginagawa na namin sa training yun eh. Kasi pagdating sa finish line, may karga pa ako, siguro tinodo ko na lang yun hanggang sa nakuha ko na yung ano. Kaya bago dumating ng finish line, napasigaw pa nga napayes pa nga.
0: Yes, so lahat ng yun, agad bang nag-sink in na ikaw yun ang una, ikaw yung nakakuha ng gold medal, lahat ng bayon ay talagang na-adapt mo lahat agad-agad?
1: Yes, pa na ano ko, kumbaga, pinag-trainingan po namin yun. Na-adapt po talaga yun.
0: Ano yung pumapasok sa isip mo nung syempre nakikita, ayan, naka-play tayo ngayon doon sa video, no? Nakikita mo na ikaw talaga yung nangunguna. Anong pumapasok or ano yung naiisip mo nun?
1: Akin na to. parang kada na ako eh. Akin na to. Muna.
0: So, kinlim na talaga.
1: Oo.
0: And nung kinakanta na syempre, no, yung ating pambansang awit sa lahat ng mga athlete, di ba? Parang yun yung pangarap, yun yung very memorable part sa'yo. Anong, kamusta ka nun? Yung moment na yun?
1: Nakakatayo po ng balahibo yun, ma'am, kasi nasa gitna ka ng ano eh. Kumbaga, nakatungtong ka doon sa number one eh. Kumbaga, first place ka talaga, tapos kakanta pa ng pambansang awit natin. Kumbaga, natayo talaga yung balahibo pag ganun eh. Parang maluluha ka ng di mo maintindihan sa sarili mo.
0: Bakit sa tingin mo nung moment na yun, ibinigay sa iyo yung gold medal mula sa 800 meters? Ano ba ang ano mo noon? Ano bang may naging dasal ka ba noon bago yung araw ng karera na yon? Paano ba ibabay naging paghahanda mo doon?
1: Nagdasal talaga ako noon. Ang unang dasal ko doon, sana makuha ko muna yung classification ko na T52. Nakuha naman, dininig naman yung dasal ko, sabi ko, pangalawang dasal ko, kahit anong pong medal, bigyan nyo sa akin. Ayun. Eh, di naman ako binigo. Binigyan ako gold.
0: Yes, bukod dun sa gold medal, syempre, meron ding silver, di ba? Mula sa men's 100 meters. So, ang ganda, very happy tayong lahat dun sa moment na yon kasi 1-2 yung Pilipinas, no? After nung naging tagumpay mo mula sa ASEAN Para Games, kamusta na si Clifford? I mean, ano yung mga sineset mo ngayon na gusto mong ma-achieve pa bilang isang para athletics na atleta natin?
1: More improvement, more on, kumbaga gusto mo pang higitan yung mga napagdaanan mo nung para games na yun. Kumbaga, may ini-improve pa po ako ngayon kasi sa yung mga sa technique, yung sa endurance. Kaya may pangarap din tayo siyempre sa Paralympic eh. Pero hindi mo na, dito muna tayo sa Asia.
0: Yes, kumbaga one tournament at a time, no? Pero sa lahat ng mga pinagdaanan mo, ano yung pinakamahirap na kinailangan mong isakripisyo or pinakamahirap na ginawa mo para ma-achieve yung breakthrough na yun?
1: Yung pinakamahirap yung pinagsabay ko yung training sa basketball tsaka yun. Tsaka pinakamahirap din po yung iwan mo yung dati mong kukunan. Yung wheelchair basketball, siyempre, 10 taon ako dyan eh. Shoutout kay, sa mga coach ko dyan, kay Coach Vernon.
0: Yes.
1: Kumbaga mahirap din sa akin yun.
0: Yes, no? So, ang tagal, grabe yung adjustment. Pero may time ba na parang na-pressure ka din na, kailangan, patunayan ko kila coach ng Pilipinas Warriors na meron pa akong karera, no? After nung wheelchair basketball ko. May ganun ba?
1: May pressure po talaga. Kaya, makuha ko muna yung class ko at magkaroon ako ng medal. Kahit bronze lang talaga. Yung talagang target ko, kahit bronze lang. At makuha ko yung classification ko. Pero hindi lang bronze yung binigay. Binigay silver at gold.
0: Yes. And syempre, di ba, after noon, may mga naging incentive din. Saan mo nilaan or saan mo ginamit na, Kuya Cliff, yung naging insentibo mo?
1: Kumbaga kumuha po ako ng service ko, yung four wheels. Kumbaga dinawan ko lang po siya kasi sa totoo ma'am, 10 taon na po akong nagka-tricycle mula Laguna hanggang Pasig. Eh, mahirap din po kasi pag inabot ka ng ulan, ng init, tapos ang tagal pa ng biyahe. Kaya ayun, kumbaga in premium ko na rin sa sarili ko yun na magkaroon man lang kahit ng service para yung asawa ko at yung anak ko, mapasal-pasal ko din ang safe kami.
0: Yes, gano'n sila ka-proud sa kanilang tatay Clifford doon sa naging panalo na yon?
1: Sobrang proud, ma'am, kasi nakita naman nila yung tiyaga ko eh. Kasi hanggang dito sa bahay, kahit nagbabasketball ko ako, nagtitrain din ako sa bahay dito ng wheelchair. Nagro-roller ako dito sa wheelchair racing. Kaya kitang-kita nila yung sacrifice ko sa training na yun, sa mga pagod at mga biyahe.
0: Yes, talagang nagbunga lahat ng sinakripisyo ng tatay Clifford nila. Pero nakita ko, meron kang unika iha. Ikaw ba yung anak mo, gusto mo ring maging national athlete natin? Meron na ba siyang may mga signs na ba na gusto ring maging atleta?
1: May signs na ma'am, gusto niya mag-taekwondo eh. Pero sige, elementary ka pala man, pagdating mo ng mga senior high ka, subukan natin i-pursue natin ang gusto mo. Taekwondo o kaya swimming ang gusto niya.
0: Nice. Syempre, nakasuporta dyan, no? Ang kanyang tatay Clifford, no? Pero, syempre, after that, sabi mo nga kanina, gusto mo mag-Paralympics, gusto mo pang, ASEAN muna, and then, syempre, next na yung mga Asian Para Games, ganyan, no? Sa lahat ng mga to, sino yung biggest motivation or inspiration ni Clifford Trucino para patuloy na magpursige bilang isang national athlete ng bansa?
1: ayun ma'am, yung aking unika iha, kumbaga, pre, gagawin mo lahat para sa kanya din, sa future niya. Hindi lang din para sa sarili mo, di para lalo para na din sa kanya. So, gagawin ko.
0: Yes, lahat kayang isakripisyo, no? Sa lahat ba ng mga events, no, sa T52 Racing, ano yung masasabi mong dun ka talaga? Yun yung pet event mo?
1: Ano ma'am, ang pinaka ano ko talaga din, ano eh, 400 to 800 yung gusto kong laruin. Sa 100, medyo ano pa eh, mahina pa tayo sa start, sa start eh.
0: Yes, pero syempre ngayon, madalas umulan, nakita ko rin may mga training photos kayo kahit umulan, no? Umulan, umaraw, diretso yung training, no? Ano yung pinapolish mo pa? Ano yung lagi mong pinupursige na ma-improve sa sarili mo?
1: Yun nga po ma'am, gaya ng sabi ko kanina, yung technique, yung kailangan mo pa improve yung technique mo sa pagtulak at yung endurance mo kasi although nakuha ko na tong gold na to, marami pa akong i-improve sa ano sa sarili ko. Kaya yung pa mas pinupursige ko pang mas palakasin pa yun yung aking katawan at yung technique na yun.
0: Yes. Clifford, gaano ka-special sa'yo, no, na isa ka sa representasyon ng ating mga PWD athlete, no, na talagang patuloy na itinataas yung karangalan para sa buong bansa. Gaano kasarap maging isang national athlete?
1: Masarap man sa feeling kasi bandila ng Pilipinas yung daladala mo yung tuwing lalaban ka sa ibang bansa. Eh. Yun, kumbaga proud na proud ka tsaka yung pamilya mo sa'yo.
0: Yes, dito sa punto na to ng buhay mo, ano yung talagang gusto mong maibigay pa sa family mo, maibigay para sa ating Pilipinas Para Athletics Team? Ano pa?
1: Siguro ano po, yung medalya sa mas mataas pang competition na lalaruan ko kung sakasaling pala rin pa tayo. Yun yung gusto kong maiuwi sa kanila.
0: Yes, and syempre, siguro as parting message sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ganyan kay Clifford Trusino, ano yung gusto mong iwang mensahe, no? Mensahe ng pasasalamat or mensahe na encouragement, no, sa lahat ng mga PWD na may pinagdadaanan or kahit hindi PWD, you know, na lumalaban sa buhay. Clifford.
1: Ang mensahe ko sa mga kapwa ko may kapansanan, wag kayong mahiya, wag kayong matakot na ano kung alam mo naman sa sarili mo na meron kang talento, ilabas mo, inibigay mo 'yon. Kumbaga, wag mong itago kasi walang mangyayari doon. Kumbaga, kailangan mong ipakita kung anong kaya mong gawin. Hindi lang sa sports ha, pati sa ibang uri ng pamumuhay natin.
0: Yes, and mga gustong pasalamatan ni Kuya?
1: Maraming salamat po sa ating sa chairman natin sa PSC, sa mga commissioner sa Pilspada, sa mga coaches ko sa Para Athletics at saka sa pamilya ko na laging sumusuporta. At sa inyo po ma'am sa Sports Radio, maraming salamat po. Nandiyan po kayo lagi para kapanayamin kaming mga PWD athletes.
0: Yes, maraming salamat din po, Kuya Clifford. And syempre, hangad namin ang mas maraming ano, races mo pa, no? At muli ka makatuntong sa podium. Thank you so much.
1: Yes. Thank you po.
0: There you have it. Nakasama po natin si Clifford Trusino, ang ating ipinagmamalaking atleta mula sa Pilipinas Para Athletics Team. So patuloy yung kanyang journey, no? Gaya nung gulong ng wheelchair, ay patuloy yung pag-ikot na to, no? And yun nga po, sa nakalipas sa 13th ASEAN Para Games ay personal milestone, no, yung kanyang nakamit nang siya po ay manalo ng gold medal mula sa men's 800 meter T52 racing event, no. Samantala, sa ating pagbabalik, marami pa tayong himayin na para sports stories, kaya magbabalik pa ang Para Games Hour.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
7: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
6: Naku, maghapon, naka-computer. Buti na asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Fire Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood live via Facebook at syempre sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV4, digital channel Affordbox channel 12, sa TV Plus channel 4 at sa Sky Cable naman ay channel 29. Ito po, sa ating pagpapatuloy, ang ating Pilipinas Warriors Wheelchair Basketball Team ay kasalukuyang nasa Shanghai, China ngayon para sa paglahok dito po sa 2026 IWBF Asia Oceania Zonal 3-on-3 Championship. So, again, yung ating koponan po, no, isa po ang Pilipinas doon sa 8 teams na nasa men's competition at tayo po ay nire-represent ni na Alfie Cabanyog, Janil Cañete, Fellander Dawal at ni Kenneth Tapia. Of course, nandyan din po, ayan, ang pangulo mismo ng ating Philippine Paralympic Committee Felspada, si Sir Michael Baredo, ang kanyang secretary, no, si Mama Vina Aloro, and of course, kasama rin po ng ating team ang mga national coaches po na sina Coach Vernon Perea at Coach Harry Solano. So, pagdasal natin ang magiging successful campaign for our Pilipinas Warriors 3-on-3 men's wheelchair basketball team. Samantala, ito naman good news mula po sa mga taga Quezon City dahil ang Quezon City government ay meron pong iniimbitahan ang lahat, no, na mag-register dito sa QC Kabahagi Center dahil ito po ay nagbibigay ng free therapy and support for children with disability. So, kamakailan po ay pinost, no, ng Quezon City government, no, ang paraan at yung requirements, no, kung paanong maaaring makapag-register no, yung mga kanilang Q-Citizen, no, dito sa kanilang programa. Again, sino ba yung mga eligible dito? Number one, Q-Citizen ID ng parent, no, required po yan. Isang 2x2 ID photo ng child, completed QC Kabahagi Center application form, and yung ito optional naman, Q-Citizen ID ng child and a medical assessment ng doktor, or meron din pong note, no, ng older than 6 months, no. So again, napakagandang programa na to dahil meron po silang mga services, no, and programs na nagbibigay ng free specialized therapy, including yung sa occupational therapy or OT, nandiyan din yung physical therapy and speech language pathology. So napakaganda, no, sa mga again Q-Citizen, no, maaari kayong mag-register, bumisita doon sa Quezon City Government official Facebook page at doon ay makikita nyo, no, kung paano kayo maaaring makapagparehistro, no, dito sa kanilang programa. Ito rin, no, another program mula sa Quezon City Persons with Disability Affairs Office or QCP daw. Ito naman po ay nagkaroon ng international or the 11th World Disability and Rehabilitation Conference, no, na ginana po sa Bali, Indonesia. So tampok po doon yung naging programa, no, nitong Quezon City, no. Again, international conference to. So inadapt po dito yung mga programs sa PWD, Persons with Disability, from Quezon City, no. And of course, ito, yung ating NCDA, National Council on Disability Affairs naman, ay suportado yung pong tatlong proposed law na ang mission naman po na to ay ma-improve, no, yung mga benepisyo at magkaroon ng monthly allowance, no, yung ating person with disabilities, no. Again, including nandyan po yung Senate Bill number 2386, House Bill number 10444, at yung House Bill number 10445. Again, itong Senate Bill number 2386, no, ito po, ang layo na to ay magkaroon ng 2,000 pesos na monthly allowance, no, yung bawat person with disability, no. Samantalang ito namang House Bill numbers 10444 at 10445 naman ay naglalayo naman na to, no, na yung iba pong mga website or yung ibang mga application and online government services, no, ay maging accessible sa mga PWD. So napakaganda nitong dalawang or tatlo, no, tatlong proposed bills, no, na talagang naglalayo na mabigyan ng access, no, ang ating mga person with disability. And ito naman po, kamakailan, of course, it's ongoing, no, for the Cinemalaya, merong entry yung ating paraparaan, ang isa po sa miyembro ng ating Philippine Para Powerlifting Team na si Dr. Katrina Hernandez. So again, showing pa rin itong paraparaan, no, sa mga selected malls, no, and ito po ay isa sa entry, no, for the Cinemalaya 2026. Sa ating pagbabalik, ay babalikan po natin ang ating naging kwento with Dr. Katrina Hernandez. At dito ay ibabahagi niya, no, kung tungkol saan ba itong paraparaan at ano yung mga dapat na i-expect natin dito sa film. So magbabalik pa ang Para Games Hour matapos ang ilang paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Nod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
14: Sports Radio 918 AM.
0: Na po natin, Dr. Kat Hernandez. Hi Doc, welcome to the program.
16: Hello po, salamat po sa pag-imbita, Ma'am Ayang.
0: Yes, of course, Dr. Kat, isa pong medical doctor, isang PWD advocate at miyembro ng ating Philippine Para Powerlifting Team. First of all, congratulations, may entry tayo for the Cinemalaya 2026. So, tell us more about this documentary, Doc.
16: Actually po, hindi po siya documentary per se, but it reflects yung mga lived experiences po talaga ng persons with disabilities, especially wheelchair users po. So, yung gusto namin ipakita is more on, hindi mo kailangan i-overcome yung disability mo para mamuhay ng makabuluhan, pero more of just living with the disability and trying to navigate the world na, kumbaga, na hindi akma para sa mga taong may kapansanan. So, laging nakakalimutan yung accessibility. So, yun yung parang hina-highlight po namin, imbis na yung disability mismo.
0: Yes. Doc, of course, gaano katagal yung naging parang pag-decide nyo na parang, okay, mag-entry tayo dito sa Cinemalaya?
16: Actually, funny po yun. Yung unang entry po namin is nung December last year sa Surok Film Festival. Nung nauna namin natuklasan yung parang yung contest na yun, yung theme kasi is, Pilipinas, accessible ka ba? Eh, sobrang akma na akma yun para sa advocacy ko talaga eh. So parang sabi ko, okay, pwede to. Pero the problem was, nag-go inside siya during my first international competition in Egypt. Kaya medyo, nung pagbalik ko na talaga siya na pag-isipan at ginawa. So, nung 1 week before the deadline, tinanong ako ng director ko, si May Chanley. Tinanong niya sa akin, gagawin pa ba natin to? Sabi ko, sige, bahala na. So, since you're doing content, we tried to do it already. Pero yung isang non-negotiable ko lang is, kailangan mapakita na yung strength ng taong may kapansanan. Ayoko yung parang kawawa effect, ayoko yung parang inspiration porn. Gusto ko lang mapakita yung kagalingan at yung kalakasan ng mga taong may kapansanan. So yun yung non-negotiable. And then we built the movie around that.
0: Yes. So ang title na to, Para-paraan. So bakit ito yung naisip nyong naging title no for the film?
16: Para-paraan kasi lagi naman yung mga tao may kapansanan, actually every Filipino, naghahanap ng mga para-paraan para mamuhay. So this is just, it's just us showing na kahit may mga barriers, we find a way through. Pero yung question, the deeper question now is, kailangan pa ba talaga nun? Pero kailangan pa ba na hindi accessible yung lugar? Kailangan pa ba ng mga para-paraan para lang mamuhay ng makabuluhan?
0: Yes. Doc, so basically, dito sa film na to, talagang ito yung nangyayari sa realidad. I mean, walang sensationalized dito. Ito talaga yung ginagawa nyo sa araw-araw. Parang ano ba to? Parang...
16: Yan yung mga, let's say, weed chose activities po na talagang ginagawa ng mga taong, ng mga, actually not just taong may kapansanan, but other regular people with no disabilities na they just need to go on through life, to go forward.
0: Yes. Ano yung after naming mapanood no, itong film na to, ano yung gusto mong maging realization sa bawat isa po na makakapanood ng para-paraan?
16: Gusto ko sana na mas maging komportable yung mga taong may kapansanan at saka mga taong walang kapansanan na mas maging comfortable with talking about disability and accessibility and inclusion. Kasi it's really necessary eh. Kasi not everyone po talaga na kumbaga parang lagi natin naiisip, kapag may walang disability, ay, hindi po mangyayari yon sa akin. But the problem is, the truth is, nangyayari, parang at any point in your life, pwede po kayong magkaroon ng disability. So, kailangan ng accessibility, kailangan ng inclusion in place in society in the event that happens. So para lang everyone in society hindi matakot kung magkaroon ng kapansanan, hindi titigil yung buhay, kaya pa rin niyang sumubok pa. Kaya pa rin niyang pag-move forward, hindi yung titirik lang because of the disability.
0: Totoo yan, no? So, during the shooting days, ano yung pinakamahirap? Ano yung challenges nyo habang nag-shoot tayo na tong para-paraan?
16: Well, to tell you honestly, everything that we shot on film, mga 99% of the things that we shot on film was not staged. As in, lahat po yun, guerrilla shot. So, yung pinakamahirap actually for me was the 1%. Yung talagang kailangan ko mag-act. Kasi, isipin mo, parang isang, without giving it away, that was the only line in the movie for me. Pero I had like 10 shots of it. Kasi hindi happy yung director ko kasi either natatawa ako or parang masyadong malungkot ako. Kailangan, basta, madaming, yun yung pinakamahirap para sa akin. Yung 99% na yun was just me maneuvering around the world, around Metro Manila.
0: So talagang talagang realidad to, talagang nangyayari talaga siya, no? Mm-hmm. Na everyday, no? But of course, Doc Kat, to those na interested, may mga schedule of activities na kayo, so ano ba, paano bang mapapanood, kailan ba mapapanood itong para-paraan?
16: Para-paraan is now chosen sa Cinemalaya 2026. So, it runs from August 6 to 18. Meron po kaming mga showtimes po nandun sa Cat Out of the Box. So, you can see it there. It will be shown in Shangri-La, Gateway, and selected Ayala Malls. So, if you can, please watch po.
0: Ayan. So, for sure. Pero, syempre, Doc Kat, dun sa iba na baka ngayon pa lang nila nakita ikaw or napanood ka, no? So, kailan ba talaga nagsimula yung disability, sabihin natin, or advocacy mo talaga, Doc Kat, na kumbaga maging isang way, no, para sa ganun ay magkaroon ng boses yung maraming sa ating community?
16: Actually, very new lang po talaga ako. I had a disability from when I was born. Pero nung time na yon hindi pa ako ready. Maybe may internalized stigma po ako nung time na yon. So hindi po ako masyadong lumapit sa disability community. So yung nangyari was, fast forward to 33 years later, I entered the disability community through sports, through para powerlifting. So nangyari yon, parang, oh, there's so many things na I learned. There's so many things na wala, hindi ko pala alam. So parang I just started to document it. I started to document my journey as a powerlifter. I also started to be more mindful sa mga nakikita ko as a person with a disability. And I started to post it online. So Cat Out of the Box started nung mga 3 years ago lang po. And I'm glad na parang because of the reception po na I'm trying to also catch two populations po kasi persons without disabilities din po. Parang medyo nagkakaroon ng understanding din. So I'm glad na yun yung nakikita din po nila. So thank you sa lahat po na lahat ng nagsusuporta sa akin kasi talagang it really makes disability and the advocacy a little bit more it fuels me to make more, it motivates me to create that awareness din po talaga.
0: Yes. Dokat dun ba sa mga, syempre, nag-e-speaker ka din, di ba? So talagang marami ka ding mga ginagampanan. Ano yung, meron ka bang ano, experience sa parang lumapit sa'yo na parang, Doc, thank you ah, kasi na-inspire mo ko. May mga ganong stories ba, Doc? And ano yung na-feel mo every time na you touch lives?
16: I am very grateful na yes, may mga times that people have approached me and I have also met people na talagang they go out of their way to talk to me about it, to tell me na napanood nila and they changed and na-change yung view nila. So it really, it sparks that joy as well as ang dami pang kailangan gawin. So parang may oh, I'm so happy. Pero at the same time, parang may apoy sa puwet ko na, ay, may kailangan ka pang gawin. Meron ka pang kailangan ipakita. Kailangan pang ipa, para lang mas magkaroon ng understanding, pagkaunawa, at saka empathy within the community po talaga.
0: Yes. You look very positive, Doc Kat. So, sino-sino ba yung nagbibigay talaga sa'yo ng ano ng motivation or nag-i-inspire sa'yo para ma-spread yung positive vibes lang?
16: I'm actually a very happy person. And a joke lang. I have to say, I'm very, very, very grateful po. Kasi I have a good support system. Made up from my family, my friends, my partner. So very grateful ako kasi sila yung nandito under me na parang they're the wind, as cheesy as it sounds, they're the wind beneath my wings. Kasi hindi ko magagawa to kung walang nag-uudyok sa akin, walang nagpapakita sa akin na, uy, baka kailangan mo tong ipakita. They're also the ones that give me ideas. So parang, it's actually not just me behind Cat Out of the Box, but my entire support system, the entire disability community that's behind me. Kasi we're all here to advocate for ourselves and to show din na we, persons with disabilities, can live a full and meaningful life even with a disability. So parang we can thrive with it. Hindi namin kailangang i-push under the rug on disability namin.
0: Yes. Doc, of course, sa dami ng ginagampanan nyo, aside from being a voice to every PWD, of course, nirerepresent mo rin ang ating Team Philippines bilang miyembro ng ating Philippine Para Powerlifting Team. At sa katunayan, last January, nanalo ka ng silver medal mula sa 13th ASEAN Para Games. So, tell us naman, paano nakatulong no, itong pag-a-advocate mo sa ating PWD community and then naging member ka pa ng ating national team?
16: Well, tell you honestly, yun yung naging gateway ko eh. Yung para powerlifting, yung naging gateway ko inside the disability community. As I mentioned, nung before getting into para powerlifting, I was very closed off. I was also not really approaching. Pero because I entered and then I was welcomed by my teammates, by the ads, by my coaches, and they asked and they helped me flourish in the team, in my sport. Nagkaroon ako ng confidence in doing what I do and showing off my disability. So I'm very grateful to them. Kasi parang dun medyo namulat ako, dun medyo ko nakita yung parang acceptance, nakita ko din yung parang I can just be, kumbaga, and parang dun ko medyo na heal yung inner child wounds ko, kasi parang I was able to really communicate with them yung mga nangyayari sa akin, na mga challenges, and I felt seen and I felt heard. So I'm very grateful talaga to my para powerlifting team, to all the para sports out there. Kasi parang sila talaga yung naging parang gateway or yung parang nag-spark sa akin na talagang to really fight and to really show what life with a disability looks like when you're thriving in it.
0: Yes. Sa lahat ng pinagdaanan mo, Doc Kat, ano yung parang talagang ngayon na tingin mong mission mo bilang, as someone na nasa community, someone na nasa para sports, ano talaga yung, or someone na nasa medical or medicine, di ba, Doc?
16: For me personally, I'm still trying to find my space in the advocacy, in the disability advocacy. Kasi when we talk about disability, it's so encompassing. And there are so many different perspectives to touch, kumbaga, to attack. So ako, I think I'm leaning towards now is more on that that bridging that gap between people with disabilities and people without disabilities through social media. Kasi gusto ko nun makita yung para makorrect ko yung mga stigma, mapakita ko sa kanila yung mga lack in the infrastructure, yung lack in the systems. So parang I believe that Cat Out of the Box is there to bridge that gap. Para with understanding comes empathy and comes a more inclusive community. Na kumbaga, hindi lang yung mga tao may kapansanan yung naglalaban for the disability sector, but it's also people without disabilities, our allies who are there. Para together, malakas yung boses namin. Hindi lang kami. So that's what I'm trying to do.
0: Yes, talagang marami. For sure, ang mai-inspire sa story mo. But of course, Docat, ano nga ang specialization mo bilang isang medical doctor?
16: Right now, I'm a general practitioner. I decided not to specialize anymore. Because if I specialize, baka hindi ko na magagawa lahat ng mga ginagawa ko ngayon. So I found my niche here in the disability community.
0: Yes. Again, what will be next naman for Docat as a member ng ating Philippine Para Powerlifting team?
16: Currently, I'm waiting for the finalist for Nagoya. Hopefully, makasama po ako sa Asian Para Games. If not, sa ASEAN po ako next na lalaban po.
0: Yes. Again, Docat, your parting message to everyone na gustong mapanood itong ating film, Paraparaan, please invite them.
16: I invite all of you to watch Paraparaan from August 6 to 18. It will be shown in Shangri-La Mall, Gateway Mall, and selected Ayala Malls. The schedules will be posted in Cat Out of the Box, so please follow. And then as well as it will be shown sa Cinemalaya Facebook page. So if you have time, please check it out. Kung swak sa oras ninyo, please manood po kayo kasi it is, I hope na it will resound for you as it did for me din po.
0: And ikaw ba naniniwala ka, Doc, na parang yearly magiging ano na to, maraming opportunities ang magbubukas, especially sa ganitong klaseng film?
16: I hope so. Kasi the fact na naka-penetrate na din po ang disability in the mainstream sector, yun yung talagang win ko talaga eh. Kasi at least more eyes, mas madaming mamulat. Yun yung gusto ko talagang mangyari po talaga. Na even if it doesn't win Cinemalaya per se, but the fact na there are more eyes on the disability community, that's already a big win for me already. Yung nangyayari is, at least, nandun kami at the back of their heads na, uy, whenever they see the ramp, ay, hindi pala compliant yan. Diba? Parang at least, mas nagiging aware na din yung mga tao when it comes to accessibility, disability, and inclusion.
0: Yes. There you have it, Dr. Katrina Hernandez. Ngayon pa lang, congratulations sa inyo ni Director May. At syempre, no, sana mas maraming buhay pa yung matouch mo at ma-inspire sa stories mo.
16: Thank you po. Thank you. Maraming salamat po for having me po.
0: There you have it, si Dr. Katrina Hernandez, ang ating bida dito sa Paraparaan, ang isa pong Cinemalaya entry ngayong taon. So again, until tomorrow na lamang po, no, mapapanood itong Paraparaan. And ayan nga po, showing daw sa mga Gateway, Ayala Malls, no, and sa Shangri-La. Congratulations po kay Doc Cat and syempre dito kay Director May Chan Lee. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Again, thank you so much kanina kay Clifford Trusino, yung ating bida na Pilipinas Para Athletics team member sa ating Master Control. si Sir Winston Del Rosario, nandyan din po si Timothy Tapala, si Sir Rodson Justiniano, si Ma'am Nida, nandyan din, and syempre si Evie Conde ng PUP Manila. No? Hello din sa ating Malolos at Marulas Transmitter. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you din sa ating mga kasama sa PTV channels. Ako po si Arian Malyare. Magandang araw po sa lahat.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD Spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
20: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
21: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
22: Philippine Standard Time, it's 2:03 PM. Good afternoon. Here is the news. Malacanang has ordered government offices in Metro Manila and several provinces in Luzon to shift to alternative work arrangements amid heavy rains brought by the southwest monsoon effective 12 noon today. This is contained in Memo Circular 127 issued by the Office of the Executive Secretary. The memo covers the government offices in Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, and Occidental Mindoro. However, agencies providing basic health services as well as disaster response operations shall continue to operate. As of 11 a.m., PAGASA had issued an orange rainfall warning over Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Rizal, and Pampanga. These areas are forecast to experience heavy to intense rainfall. The Department of Public Works and Highways will relocate an initial 70 families living in the Pampanga River to expedite the construction of dikes and other flood control structures. Public Works Secretary Vince Leeson made himself assurance during an inspection aboard the boat along the river on Friday amid heavy rains brought by the Habagat to assure that DPWH has coordinated with the Department of Transportation for 100 housing units allocations under the City Relocation Program in Kalumpit. The units are part of housing being rebuilt for families displaced by the North-South Commuter Railway project. In news overseas, Hawaii has been hit by flash floods and mudslides that have swept homes after Category 1 Hurricane Lala skirted Big Island, leaving one person dead in a car accident. More than 100 properties were uprooted from their foundations on Big Island, leaving more than 200,000 households without power. Despite not even making a landfall, the storm hit and dumped up 81 centimeters of rain, places sending torrents raging down mountain sides. Although Lala has since weakened into a tropical storm, officials say the danger is still not just over yet. Philippine Standard Time, it's 2:05 in the afternoon. Matiling nga tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako si Mita Palis. At isang magandang hapon sa inyong lahat.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Oh, if you don't like that, you don't like NBA basketball.
25: Alley up to James. Durant lobs it up. McGee throws it down.
21: I-discuss natin mga paborito niyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela?
26: Top NBA.
21: Top NBA.
25: Curry on the go route. Back to Durant. Down.
21: Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
27: Hello, welcome to the Sporting Witness podcast from the BBC World Service. We're going back to the 1980s and the remarkable story of when an ice hockey team in Germany was sponsored by the Libyan dictator Colonel Gaddafi. David Press spoke to player Earl Spry and the writer Gabrielle Lewis-Manga in 2017.
2: Professional ice hockey is a brutal, aggressive, and raw sport. It flirts with controversy on and off the ice. But in 1987, a German ice hockey team went a little too far when it announced its new sponsor, a $1 million deal from the Libyan leader, Colonel Gaddafi.
6: Before we even got warmed up, somebody came in and he said, I'm the head of the anti-terrorist team in the

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Sports. 7 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Parang nauna akong bumati ah. Isang maulan na hapon po sa inyong lahat. It's 17th of August. Sana hindi kayo binabaha sa mga walang masyadong kailangang gawin sa labas. Manatili po tayo sa ating mga tahanan. At samahan niyo ako sa ating episode ng Sports and Science ngayong Monday. Nawa tumigil na yung buhos ng ulan. Napakahirap ng ganitong panahon for everyone. Anyways, this afternoon ay iba't ibang topics, particularly on sports yung ating pag-uusapan. We will also be sharing yung ating naging panayam with one of our stars in Muay Thai. Later yan with Isla Erica Bumogaw. At bago yan, ano ba ang itong mga updates natin ngayong Monday afternoon? Dito po yan, samahan nyo ako, Sports Radio 918 Sports and Science. 918 kHz sa inyong mga talapitan. Available din, syempre, through the PBS Receiver app. Download the PBS Receiver app. Anytime, anywhere, pwede nyo kaming mapakinggan at iba pang stations under the Presidential Broadcast Service. Ang PBS Receiver app ay available sa App Store at Google Play Store. And, pakilike, follow, and share our Facebook page, Sports Radio 918 AM. At sundan nyo na rin kami sa X Sports Radio 918 AM para lagi kayong updated sa mga sports balita. Just Light po ang inyong kasama this afternoon. Going into the updates sa Alex Ayala, ang isa sa mga pinakamalaking storya natin. After nung kanyang magandang story kontra kay Elina Gabriela Ruse, 6-1-3 love ang naging score sa kanyang unang laban in the second, where Ruse retired in the second set dahil sa isang foot injury. Kaya naman ay makakaharap bukas ng umaga ni Alex Ayala ang American world number 10 na si Amanda Anisimova in the third round of the WTA 1000 Cincinnati Open in Mason, Ohio. Again, 8:30 AM ang kanilang magiging match up in Philippine time. So, hindi kailangang magpuyat. Anisimova, meanwhile, eliminated ang friend nitong si Alex na si Zeynep Sonmez. 6-2-6-3 ang naging score sa kanilang paghaharap. The 24-year-old Anisimova, who reached as high as number 3 in the WTA rankings, is a 4-time titleist in WTA and a runner-up in both the US Open and Wimbledon last year. Samantala, good news pa rin dahil ito namang tandem ni na Kylem Progelia and Sofia Pagara ay nakumpleto ang remarkable campaign nila by claiming their first World Beach Pro Tour Futures title sa Busan Leg sa South Korea sa beach volleyball po ito. Progelia and Pagara stunned SEA Games gold medalist Cici Rondina and Bernadette Pons, 21-18, 21-13 ang naging score.

sa mga mas matataas na antas ng division. Kamakailan lang, tinalo niya nga rin po si Marlon Tapales. Kayang expectation, yung si Ogoni na mas experience at mas favor ng manalo. Kaso nga lang, kabaliktaran po yung nangyari. Kasi ganito yung nangyari sa kanilang laban. No? Sa unang kalahati ng naging match nila, is naging parang brawl yung laban. Kumbaga parehong aggressive and at the same time nakakuha ng clean punches. Itong magkabilang panig. Pero habang tumatagal, nagsimulang makuha ni Santissima yung control. Gain is momentum into that game at pagsapit ng fifth round, dito na nag-umpisa yung kanyang pag-atake against the Japanese champion. Pagkatapos masaging effective yung kanyang mga suntok, lalo na yung kanyang mga hooks. Dahil dito mukhang napagod si Ogoni, no? Habang nagpapatuloy yung kanilang laban at sinamantala na nga ito ni Santissima. Tumama siya ng combination, isang suntok sa katawan, dalawang suntok sa ulo na sinundan pa ng right at left straight punches. Dahil sa mga suntok, nawala ng stability at nag-wobble itong si Ogoni at nakita ng referee na sapat na ang damage kaya pinatigil niya ang laban sa ikawalong round nga ng kanilang match. At dahil dito umangat ang record ni Santissima, he now have 14 wins, 2 losses with 7 knockouts. So Ogoni naman bumagsak sa 24-5-3 ang kanyang kartada with 9 knockouts. Ang pinaka-importante dito sa kanilang naging laban, isang underdog Filipino boxer na nagpunta sa Japan at tinalo ang dating world champion sa pamamagitan ng isang technical knockout or stoppage. Samantala, oras po natin, 14 minutos makalipas ng alas 5. Ito namang si Miel Fajardo, no? He begins his reigning for a potential world title shot. Miel Fajardo, a Filipino boxer, no? Hailing from Agusan del Sur, who fights for the flyweight division. So siya ang number one rated na Filipino contender this year. Diyan po sa division na yan, sa flyweight division. So inatasan ng International Boxing Federation ang kasalukuyang champion na si Masamichi Yabuki ng Japan na i-depensa ang kanyang title laban kay Fajardo. So hindi pa final, although hindi pa final itong kanilang laban dahil nag-uusap pa, kumbaga iseset pa lang nila kung kailan yung date, kung kailan sila magsasagupa, kung kailan magbo-boxing, syempre. Eh nagsasanay na agad itong si Miel para manatiling handa, syempre, ahead of the match. So, hindi na naghintay si Fajardo na ma-finalize muna ang laban bago magsimula ng training. And he begins his sessions, no? Ang kanyang sparring sessions and even other parts of his training para sa inaasahan nga world title shot niya. Ibig sabihin, gusto niya manatiling sharp at physically ready sakaling ma-finalize na nga po ang laban against dito kay Masamichi Yabuki ng Japan. So, malaking opportunity ito dahil unang pagkakataon nga ni Fajardo nalabanan or nalalaban para sa world championship. Para sa isang professional boxer, no, talagang big deal kumbaga sa kanila magkaroon ng kalaban ng world champion. So basically para kay Fajardo, hindi lang even talks about the family but also the stories behind the people who are helping him para syempre matupad ang kanyang mga pangarap. So si Fajardo may record na 14 wins, 3 losses at 2 draws. Sa 14 niyang panalo, 12 doon ay via knockout. So magiging ganun din kaya ang kwento, no? Katulad na lamang nitong naging laban nga ni Lex Santissima against kay Ogoni, no? At ito na naman, Philippine against a Japanese fighter na naman. Isa sa pinakakilala niyang panalo, yung 64 second stoppage laban sa Argentine boxer na si Tobias Reyes. So ang panalong yun na nakatulong para makuha niyang pagkakataon na lumaban para nga sa isang world title. Si Masamichi Yabuki naman, meron siyang 20 wins at 4 losses sa kanyang kartada at kasalukuyan siyang may 6 fight winning streak. Kumbaga, nasa momentum siya. May laban siya, no? Ang kanyang, talaga syempre, dahil na champion nga eh. Ang kanyang huling tatlong panalo ay mga title defense. Ibig sabihin, matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang world championship belt. Kaya di basta-basta ang haharapin ni Filipino boxer na si Miel Fajardo. Kaya maigi na rin, no? Na although hindi pa na-finalize yung kanilang laban, eh talagang pinaghahandaan niya na. At kahit kilala si Fajardo bilang malakas na sumuntok, hindi niya iniisip na madali niyang matatapos ang laban. Although he had
ano,

0: knockout records. Ganda-ganda ng ano niya, 12 out of 14, di ba? Ang mindset niya ay paghanda ng mabuti at habaan syempre ang kanyang paghanda against that Japanese champion. So hindi pa official, but Fajardo is now finalizing. Ay, kumbaga, in talks para ma-finalize yung kanilang laban. Kung matutuloy, possible na sa buwan ng Oktubre o Nobyembre. At malaking laban ito hindi lang para ka Fajardo, kundi pati na rin sa larangan ng Philippine Boxing. Samantala, Pedro Tadora naman po ay to defend his IBF title against the undefeated Spaniard in Manila. Ako na natalo na ng ano, di ba? Kumbaga, ito nga si Pedro Tadora ay isang nga pong Filipino professional boxer. At siya ang kasalukuyang IBF minimum weight world champion. Minimum weight ay ito yung pinakamababang weight division, but still he is a champion on that division. Si Tadoran ay may record na 20 wins, 4 losses at 1 draw. Sa ngayon, siya ang nag-iisang reigning Filipino world champion. But then, may bago siyang makakalaban at ito si Brandon Moreno ng bansang Spain, na pumayag na lumaban kay Tadoran sa Manila sa buwan po ng Nobyembre. At bagamat wala pang eksaktong petsa at venue, sinabi ni Tadoran na sa Manila gaganapin ang kanyang ika-apat na title defense ng kanyang IBF minimum weight world champion. So dahil dito, ang una sanang kalaban niya ay si Dian Xing Shu ng China, pero hindi natuloy ang kanilang negotiations. So ngayon, si Brandon Moreno ng Spain ang napili bilang challenger ng title na yan, at posibleng nga pong ganapin ang laban sa Maynila ngayong buwan ng November. Si Brandon Moreno naman sa kanyang kartada ay siya ay may malinis na 16 wins and 0 losses record. Meron din siyang 5 knockout victories dun sa kanyang mga naging panalo, at ika-4 siya sa IBF minimum weight ranking. So it's a very good game and very good close fight. Ibig sabihin, hindi lang random yung opponent na ito, at isa siya sa mga top contender nga po na malapit na sa world title opportunity para nga po sa division na yun. So hindi pa nakakalaban. Ang isa sa interesting factor ay hindi pa nakakalaban itong si Moreno sa labas ng kanilang bansa. So pagkakataong ito, pupunta siya ng syempre dadayo dito sa ating bansa, di ba? Para hamunin ng isang Filipino champion na si Pedro Tadoran nga. At si Tadoran naman ay lalaban sa harap ng kanyang sariling fans, familiar no, sa environment, sa crowd, and even the conditions. Kaya maaaring maging malaking advantage kay Tadoran ang home court advantage, syempre. At dahil nga ito ang ika-4 na title defense ni Tadoran para sa kanilang sa kanyang IBF world title, no? Ay kailangan niyang patuloy na manalo para mapanatili ang kanyang belt. Kaya malaking test ito dahil undefeated itong si Brandon Moreno. At dahil dito, no, ay may advantage pa rin itong si Pedro Tadoran sa kanilang magiging laban. But still, it's still a fight. Kung nangyari nga yung mga upset sa ibang mga laban, ay posible rin mangyari ito. Kaya kailangan din paghandaan ni Pedro Tadoran ito kanyang magiging kalaban. Dahil syempre sa larangan ng boxing, hindi mo pwedeng ismalin yung kalaban. Dahil naghahanda rin yan eh. So may mga strategies na kailangan mong pag-aralan. And at the same time ay pagandaan para sigurado na ma-defend niya yung kanyang title. Ano? At yan muna mga kaibigan, ang oras po natin, 21 minutos makalipas ang alas 5. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin si Mark Magsayo. Ah. Makakatapat naman itong undefeated Dennis Andres Cortez sa Las Vegas. At iba pang malalaking balita dito lamang po sa Fight News Weekly.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM.
0: Oras mo natin, 24 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. Ako po rin po ang inyong kasama sa ngalan ni John Mugol dito sa Fight News Weekly. Ako po si Matthew Pacheco at ito sa ating usapin nga patungkol pa rin sa boxing. Itong si Mark Magsayo ay nakatakdang makaharap itong undefeated na si Andres Cortez sa kanilang magiging laban po dyan po sa may Las Vegas. So si Mark Magsayo ay dating world champion sa featherweight division. Ano na kung saan umakyat siya sa lightweight division. So medyo umangat, mas bumigat, no? Or sa kanyang 135 pounds na weight. Kaya naman siya ay nandyan na sa lightweight division. Susunod niyang laban ay against kay Andres Cortez na isang undefeated na American boxer. Gaganapin ang kanilang laban sa 12 ng Setyembre sa may Las Vegas. So kasama ito sa fight card na main event ng Ryan Garcia versus Conor Benn. Ang laban ni Magsayo at Cortez ay 10 round na kung saan magsisilbing isa sa mga pangunahing supporting fights bago nga po yung main event dyan. So malaking opportunity ito para kay Mark Magsayo dahil syempre dati nga siyang featherweight champion and he is trying to make a name dito sa kanyang next na division, nasa lightweight division, no, kung saan ay magiging second fight niya under the Zuffa Boxing. Mas malaking challenge ito kumpara sa kanyang unang laban sa lightweight dahil syempre kumbaga mas malaking hamon ito, mas mapaghahandaan siya. But then again, it's still a game na kung saan kailangan pagandaan, and on that day dapat mapatunayan ni Mark Magsayo at matalo niya itong undefeated na si Andres Cortez. Merong kartada kasi, malinis na kartada itong si Andres Cortez. 25 wins and 0 losses na kung saan meron siyang 13 knockout victories. Ibig sabihin, hindi lang undefeated si Cortez, meron din siyang power. Siyempre naman, di ba? Itong dahilan kung bakit sinasabing itong pinakamahirap na laban ni Magsayo mula nung umakyat siya sa 135 pounds. Ikalawang laban pa lang, mahirap na agad. Kayang-kaya yan, di ba? May record si Magsayo na 29 wins, 2 losses with 19 knockouts. Hindi pa huhuli ang kanyang naging record, no? Nasa 5 fight winning streak din siya noon sa kanyang lightweight debut. Ay tinalo niya si Fergal McCrory via 5th round stoppage. Kaya parehong may momentum ang dalawang fighters bago ang kanilang laban. Wow na wow ang bawat isa na makalaban at makasagupa dyan pa mismo sa Las Vegas. Si Cortez mismo ang naghamon kay Magsayo. At dahil dito tinanggap naman ni Magsayo ang hamon At malakas ang confidence ni Magnayan at sinabi niyang hindi naman nananatiling undefeated si Cortez pagkatapos ng laban. Magkakakorte na itong si Cortez. Magkakaguhit ang kanyang record. Ito ang sabi ni Magsayo. Si Cortez naman ay equally confident at nagsabing siya ang sisira. Nako, sa pangalan at record ni Magsayo. Balik ang kaya ni Mark Magsayo yan. No? Hindi ordinaryong fight night nga itong September 12 card nila sa may T-Mobile Arena at napakalaking venue ito para sa event na yan. Para kay Magsayo, pagkakataon ito na may pakita sa mas malaking audience kung kaya niya maging contender sa lightweight division nga. So currently, si Magsayo ay number 6 sa IBF at number 10 sa WBO. Si Cortez naman ay number 12 sa WBA. Ibig sabihin, parehong rank fighters ang dalawang boxer. Hindi ito basta tune-up fight lang. May ranking implications at maaari ring makaapekto sa kanilang pat, kumbaga sa kanilang daanan at direksyon papunta sa mas malalaking fights na nakahanda or nakalatag sa kanila, no? So former world champion Mark Magsayo puts his 5-fight winning streak on the line against the undefeated Andres Cortez in Las Vegas. Magsayo meron siyang 29-2 record with 19 KOs at si Cortez naman 25-0 naman 13 knockouts. Magsayo is on a 5-fight winning streak. Si Cortez, hindi pa natatalo. Parehong rank, parehong confident, parehong may gustong patunayan. Para kay Magsayo, ang pinakamalaking tanong, kaya ba niyang patuloy na umangat at maging contender dito sa kanyang bagong division, sa 135-pound division, ang lightweight division. Samantala, sa larangan naman ng mixed martial arts, sa UFC, itong si Islam Makhachev, ay na isang Russian fighter mula sa Dagestan sa laban na kung saan kanyang binura or dinunggisan itong naging record nga ni Anderson Silva na 17 straight UFC win sa laban niya ni Islam at ni Anderson. Sa laban na yon na sa welterweight division, mas mabigat na weight class kumpara sa dating lightweight division ni Islam. So kumbaga mas bumigat din at syempre mas naging challenging. So ang kalaban niya ay si Ian Mercado Garry, isang Irish fighter na mas matangkad at mas malaki sa kanya. No, na kung saan na nanalo si Makhachev via unanimous decision, ibig sabihin lahat ng tatlong judges ay siya ang ibinoto para manalo sa kanyang laban. Ibig sabihin, si Islam ay nakakuha na ng kanyang 17 consecutive UFC victory. Nalampasan niya ang dating record ni Anderson Silva na may 16 naman na straight UFC wins. So ang record ni Silva ay nananatili ng mahigit 13 taon. So this was only the time na nabura yun. So that was 2013 na, ano? Kaya malaking milestone ito sa UFC history. So hindi laging madali yung laban, no, ni Islam against dito kay Ian Garry. Dahil hindi rin naging one-sided yung kanilang laban. Hindi lopsided. Mas matangkad at mas malaki si Garry at ginamit niya yon para panatiling malayo sa kanyang katunggali at nakakuha rin ng ilang magagandang strikes lalo na sa third at fourth rounds. May mga pagkakataon din na napigilan niya ang takedowns nga po ni Islam. Pero itong si Makhachev, no, ang kanyang specialty na wrestling at grappling na nakatulong sa kanya na kung saan gusto niyang dali ng kalaban. At yun yan, napatumba niya. Nakakuha siya ng 7 takedowns laban dito kay Garry. Sa 5th round, ipinakita niya kung bakit napakahirap siyang talunin. The resiliency of this guy, dinala niya ulit si Garry sa ground at kinontrol siya hanggang matapos ang kanilang laban. 17 record, napakaganda na tala ito para sa history ng UFC. At isa sa mga pinaka-importanting moment nung naging laban nga nila, yung head kick knockdown ni Makhachev, no? Natamaan si Garry ng head kick at napabagsak. So naging advantage yon para sa kanya. So meron ng 17 straight UFC wins si Islam at nalampasan niyang record na matagal ng hawak nitong UFC legend na si Anderson Silva at nakakuha na rin siya ng UFC championship sa lightweight at welterweight division. Kaya lalong lumalakas ang argumento na kung saan ay kabilang ba siya, no, sa pinagtatalunan na greatest fighters in UFC history. Samantala ay naasahan naman na ang susunod na makakalaban niya ay posibleng manggaling sa dalawang pangalan, no? Ang susunod na welterweight challenger na si Michael Morales ng Ecuador na undefeated na may 19-0 record or kay Carlos Prates ng Brazil na may record ng 24-7. Kaya malaki ang tanong ngayon, sino ang susunod na susubok na pumigil sa record-setting winning streak ni Islam? So, malaking pressure din sa kanya ito dahil syempre maraming tao ang gustong ma-break niyan or kumbaga sila yung pumutol nung winning streak dahil nga kapag ang isang tao kapag nasa momentum kasi yan talagang mas manggigigil yan. Mas gugustoy nilang mas lumaban at i-defend yung kanilang title. Meanwhile, Mackenzie Dern dominates Robertson, defends the UFC strawweight title. So, si Mackenzie Dern naman ay isang American-Brazilian fighter at kasalukuyang UFC strawweight champion. So, ang strawweight division ay para sa fighters hanggang 115 pounds. Si Dern ay nagkaroon ng unang title defense niya laban kay Gillian Robertson sa UFC 330. Si Robertson ay isang Canadian fighter at kilala bilang isa sa pinakamagaling na female submission specialist sa UFC. Sa kabila nito, malino na nakontrol ni Dern ang laban at nanalo via unanimous decision against nga po dito kay Robertson. So unang beses niyang dinepensahan ang kanyang UFC strawweight championship at dominating ang kanyang naging laban sa unang apat na rounds. Lahat ng judges nagbigay ng panalo kay Dern, 49-46, 49-46 at 48-47. Ibig sabihin, kahit nakakuha ng magandang fifth round si Robertson, sapat ang lamang ni Dern para manalo. Grappling, no, ang naging malaking advantage nga po ni Dern. Sa MMA, ang grappling, ito yung pakikipaglaban sa close range. Kabilang na yung takedowns, ground control at submission. Nakakuha siya ng apat na takedowns mula sa anim na attempts at nakapag-control din siya ng ground position ng mahigit 10 minuto. Ilang beses niya nga nakuha yung likod ni Robertson sa magandang position para subukang tapusin ang laban via submission. So samantala muntik na nagtapos itong maagang natapos ang kanilang laban, ano? Doon na sa kanilang first round. Sa final 30 seconds ng first round kasi nasa likod ni Robertson si Dern at sinubukan niyang makuha ang rear naked choke. So isa yung technique kung saan ginagamit ang braso para kontrolin ang leeg ng kalaban. But then, nasa malaking peligro si Robertson on that round, kaya nagbigay pa siya ng thumbs up signal sa referee para ipakitang conscious pa siya at kaya niyang magpatuloy. Nakaligtas siya hanggang matapos ang round, no, na kung saan umabot pa hanggang 5th round. Diba? Napagod naman si Dern sa mga huling rounds. Kahit malinaw ang dominance niya, bumaba ang energy niya sa 4th at 5th round. Sinabi mismo din ni Dern na napagod ang kanyang mga binti. Dahil dito, nakakuha si Robertson ng mas magandang pagkakataon, lalo na sa 5th round. Pero hindi na sapat yun para mahabol ang malaking lamang ni Dern sa scorecards. Malaking bagay yung rear naked choke na ibinigay niya nung unang round nila, no? Ang malaking storyline doon, pagkatapos ng laban si Zhang Weili, ang gusto ni Dern naman na makalaban. Si Zhang ay dating UFC strawweight champion. Iniwan niya ang 115-pound division ng 2025 para umakyat sa flyweight o 125 pounds. At sinubukan niyang kunin na ang second UFC championship laban kay Valentina Shevchenko pero natalo siya. So pareho silang dating current champions. So inaasahan na itong magiging susunod na laban ni Mackenzie Dern ay magiging kaabang-abang sa kanilang inaasahan na laban kung maiset ito, di ba? Kaya naman mga kaibigan, oras po natin 36 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon.
10: Konting tiis na lang, darling. Mag-aral na, pre, ha? Ingat kayo.
11: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
10: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
11: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
10: Nanay naman eh.
12: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
13: Headlines ngayon.
0: Samantala mga kaibigan, oras po natin, 37 minutos makalipas ang alas 5. Ito, kakapasok lamang po na balita, no? Alternative work arrangement para po sa government offices sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro pinapayagan ng Malacañang para bukas at 18 po ng Agosto dahil sa patuloy na mga pagulang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So ulitin natin, oh, itong alternative work arrangement nga po para sa mga government offices sa mga nabanggit na lugar ang ipapatupad at pinapayagan po para bukas base sa inilabas na memorandum circular mula sa Office of the President mula mismo sa Malacañang sa mga nasabing lugar tulad na lamang ng Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. O talaga ng mga yan pa rin ay dulot nga nitong mga nararanasang inclement weathers at weather na panahon natin ngayon na simula kanina pang umaga dito nga sa may Quezon City ay talagang nagpabugso-bugso yung lakas ng ulan. There are areas na talaga namang nahihirapan itong ating ilang mga commuters. But then again, yan po ang anunsyo mula sa ating Office of the President. Samantala sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, ito pakinggan natin, no, ang isa sa mga naging na kung saan isa siya sa mga nag-rule, no, sa recent na JJIF sa may United Arab Emirates na kung saan itong si Kimberly Custodio, 4 times world champion. He bested Mariam Alali of the United Arab Emirates and Filipino compatriot Elieka Zoe Malilay sa female minus 45 kilogram division. Ito at panoorin po natin ang kanyang naging interview together with Ms. Arian Maliare.
13: Very proud po ako na i-welcome ngayong araw at syempre tayong lahat, no, talaga nagbunyi mula sa kanyang pagkakapanalo ng kanyang 4th World Jiu-Jitsu Crown. Walang iba kundi si Miss Kimberly Custodio. Hi Miss Kim, welcome to the program.
14: Hi! Hello!
13: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So syempre ma'am, no, gaano ka kasaya na nagbalik bansa?
14: Eto, sobrang saya and very grateful. Pero honestly, ayun, sobrang proud ko ako sa sarili ko kasi 4-time world champion na ako ngayon. And every title, you know, comes with a different challenge kasi. So, hindi siya madaling ulitin. So, I'm really, really happy na nagawa ko ulit and pang-apat na.
13: Sobrang bigat nun, di ba? Ang bigat-bigat nun sa pakiramdam for sure. And nakaka-proud talaga na may isang Filipina na 4 beses nang napapanatili yung World Jiu-Jitsu Crown na yon. Pero gaano ka-special din sa'yo, no, na dito sa pang-apat na corona mo sa World Jiu-Jitsu Championship, nakuha mo siya, na-deliver mo siya for the Philippines?
14: Ayun, sobrang special ito kasi yung 4th world title sa 4 na world championship na ito honestly bawat isa challenging talaga in a different way, pero I think this one yung pinaka special kasi I really had a title to defend. Tapos kasi kapag when you're reigning champion, everybody wants to beat you, you're not the underdog anymore, so the pressure is different. And yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at the top. So sobrang hirap, pero sobrang, alam mo yun, sobrang fulfilling siya after.
13: Yes, of course, dito sa pang-fourth crown mo, 4 beses din, ikaw na lumaban. Kinailangan mo ipanalo yung 4 matches na yon. Dun sa 4 na yon, ano yung masasabi mong pinaka-mahirap, pinaka-naging challenging para sa'yo?
14: Yung pinaka-challenging, actually, yung pang-second, kasi siya yung isa sa pinaka-magaling, and then grabe, siya yung second match ko, tapos nakalaban ko na siya before, nung 2022. Pero alam ko kasi kaya ko din siyang talunin, pero alam ko mas mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE, sobrang hirap din nila, as in sobrang pinaka-challenging din kasi yun nga, mas bata, mas mabilis, pero syempre ako mas ma-experience, ako yung mas may mas experience, ako yung, well, Siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck, no, kasi apat na beses ko nang did silag natalo. Yun yung kay Mariam, yung sa last, tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipagbardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila, ito take down ko sila. And then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko, as in, ibibigay ko lahat, patay kung patay. Ito, take down ko talaga siya. Mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing. Mahuli ko siya sa timing. Alam ko, mapapanalo ko talaga. So, ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
13: So, bago dumating ng Abu Dhabi, ayun nga, meron kang game plan. Lahat talaga nag-work or merong mga some adjustments, no, na nangyari?
14: Ah, lahat naman nag-work, actually. For some. Kasi, yun nga, sobrang consistent ako mag-train. As in, every day, when I work ko talaga yung game plan ko. And then, yung mga challenges na nakaharap ko last time, ayun, in-address na talaga namin yun. Tapos, ilang beses ko silang last time, parang natalo ko na din sila, but then sobrang nag-struggle ako kung paano ko sila talunin last time. So, as in-address namin yun ng coach ko. So, ayun, pumasok silang lahat sa game plan ko, pumasok sila sa trap, naging successful dahil yun sa everyday na training, consistent na training, hard training everyday. Ayun.
13: Meron ding point na nakaharap mo yung isang Filipina din, itong si Elika Malilay. Para sa'yo, mas mahirap ba yun kapag kapwa Pinay yung kalaban mo sa mat?
14: Hindi naman. Actually, student ko si Ika. So, sobrang happy lang ako na may isa pang Filipina at especially student ko na nakasama ko sa World Championship at nag-podium din. Every time na after ng match niya, sinasabi ko sa kanya kung ano yung game plan with dito sa babaeng to, dito sa kalaban namin, ganun. Tapos sinusunod naman niya, kaya sobrang proud ako. Tapos nung kami na yung naglaban, yung ginawa namin, as in, para hindi ako mapagod sa kasi yung next ko, yun na yung finals sa Mariam. As in, binilisan na lang namin. Kasi sure, alam ko, magmamedal din naman siya. So, hindi na namin pinagod yung sarili namin. Binilisan na lang namin para mas mag-prepare ako dun sa next match. Ayun. Tapos so, sobrang proud ako sa kanya. Ang galing.
13: Yes, talagang nakaka-proud. Yes, dalawang yeah. Pilipinan nakatungtong dun sa podium, no? But of course, kung babalikan mo lahat ng naging panalo mo sa World Championship from 2022, 2024, 2025 at ngayong taon, so far, meron talaga yung mga special na meaning, no? Or sabihin natin mga behind the scenes stories. Ano yun dyan yung pinaka-special na masasabi mo?
14: Syempre ngayon, ngayon yung pinaka-special kasi syempre lahat binabantayan ka. Iba kasi yung pressure kapag alam mo yun, kapag champion ka na, alam mong pagpreparahan ka na talaga ng mga kalaban mo. Hindi katulad nung dati na, alam mo yun, hindi ka nila kilala, magkakapaan kayo. Ngayon kasi sobrang kilala nila ako eh. Pang fourth na world title ko na, so sobrang inaaral nila yung moves ko since 2022, yung mga ganon. So, nasa akin yun kung gaano kahirap tsaka kung paano ko i-overcome yung ganung challenges na kilala na nila ako, inaaral yung every moves mo. So ayun, buti dahil din sa consistency ng mga coaches at saka ng mga student namin, every day nagsho-show up sila. Kung 5:30 ako magte-train, 5:30 din lang sila magte-train. So ayun, as in sobrang dinodoble namin yung effort na ginagawa namin every day. Kasi yun nga, iba talaga kasi kapag nandyan ka na sa, iba din yung pressure eh, na parang, oh, kailangan, ma-defend mo to. Iba kasi talaga yun. So, ayun. Yun, ngayon yung pinaka-special. Kasi for the fourth time na-achieve ko ulit yung, at saka na-defend ko yung title ko.
13: Paano mong maikukumpara yung Kimberly Custodio na first time na nanalo ng World Championship ng 2022? Ngayong 2026 champion na siya.
14: Ah, syempre ngayon mas matured na ako, mas pulido na yung game ko, parang kilala ko na yung sarili ko talaga pagdating sa mats, during training. So, ayun, ngayon kasi mas naging dangerous yung game ko kasi sobrang Ayun nga, dahil sa experience din, and then also kilala na namin yung mga weakness ko, kung paano namin going strength yun. Alam mo yun, dati kasi hanggang bottom lang yung game ko. Ngayon, top, bottom, start from standing, takedowns, as in lahat yun na-address na namin. So yun yung difference, mas naging dangerous ako ngayon, mas naging matured yung game ko ngayon.
13: Tsaka ano, mas maganda tsaka mas fresh ngayon. Diba, Miss Kim? O, diba? Pero syempre, coming from Oton, Iloilo, gano'ng kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre, yung buong Pilipinas at syempre, yung hometown mo? Ano ang meaning sa'yo na to, ma'am?
14: Syempre, sobrang proud kasi ako. Kasi, alam mo yun, galing ako, hindi, at least na-prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para para manalo, as in it depends talaga sa iyo. And then sobrang proud ako kasi every time na nagko-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko, and nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko, alam mo yon. So ayun, sobrang proud ako na ma-represent ko yung country at saka yung hometown ko.
13: Yes, of course, every time na ganitong nagdedepensa, merong kang pressure na kinaharap, no? Anong pinakamabigat doon kapag kailangan mo mapanatili yung corona?
14: Ayun nga, yung pinakamabigat lang naman na pressure is that mas kilala ka na ng mga kalaban mo eh. Para ka nang may target ka lagi sa likod mo pag dumarating nga ako sa bullpen or kung saan kami nag-warm up. Alam mo yung tumitingin sila na ayan siya. Ayan na siya. Ayan na yung pinagpreparahan natin. Alam mo yun? Tapos ako, syempre, kailangan i-keep ko yung composure ko na papakita ko sa kanila na hindi ako natatakot. I'm prepared. Nagtatrust ako sa training namin, sa training ng coaches ko, sa training namin ng teammates ko. So, ayun po.
13: Yes, kasama mong nagdepensa ng corona si Miss Annie Ramirez. Anong pakiramdam noon na talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes?
14: Ayun, sobrang, syempre sobrang proud ako lagi na parang na may kasama ka, may kasama ka lagi sa podium kapag winabagayway yung Pilipinas on top of the podium, iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako, kundi kami ni Annie, actually halos lahat ng babaeng compete this time, nag-medal eh. So, sobrang, sobrang nakaka-proud kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
13: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
14: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in back to working hard again, kasi yun nga, in 2 months may Asian Games pa, so dun talaga din yung target ko eh, yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold kasi first Asian Games ko yun, and sobrang excited ako mag-train, excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yon. Excited ako sa bagong challenges.
13: So ano to, women's minus 45 kilogram pa din, same division?
14: Hindi, mag-move up ako ng weight division tulad nung SEA Games. So yun ulit, magiging challenge ulit yung weight. So this time hindi ako magka-cut ng weight, magigain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So yun, excited ako actually kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So excited ako sa challenges.
13: Yes, sabi mo kanina kailangan mong i-address yung mga pagkakamali mo from the past World Championship. Ano yung main na adjustment na nakita mo?
14: Dati kasi for like ilang years never ako na-scorean ng kalaban ko. Tapos sa second match ko na-scorean ako ng 4 points ng kalaban ko. So doon yung kailangan kong i-address. Yung may position ako na medyo alanganin, na nagbigay ako ng 2 points. Alam mo yon, dapat hindi na mangyayari ulit yun. So ayun, may mga positions lang kami na kailangan i-adjust, and then may mga reactions lang ako na kailangan i-improve pa para hindi na ulit maulit na makuhanan ako ng points.
13: Yes, and syempre Asian Games, another big challenge to para sa iyo. Para sa iyo, ano ba 'yon? Mas na-excite ka ba na talagang patunayan 'yung sarili mo or parang ituloy 'yung momentum na meron ka ngayon?
14: Yeah, sobrang na-excite ako lagi. Actually, panalo or talo, lagi akong na-excite kasi actually kapag natatalo ako, parang well, tagal na akong hindi natatalo actually. Mas gusto ko ay kapag natatalo ako kasi nakikita ko kasi 'yung mistake. Alam mo 'yun kapag panalo ka lang ng panalo, parang hindi ako nagkakamali. Sobrang galing ko na ba? Mas gusto ko kasi nakikita yung weaknesses ko, tsaka kung paano nila i-deal yung mga moves ko. And then, maisip ko din na, okay, may ganitong posisyon na weak ako. Like, this time, na naskoran ako. So, nakikita ko na meron akong weaknesses. So, ayun, i-work ko yun. Parang mas okay actually na nagkakaroon ako ng mistakes. Kasi dun ako nag-grow. Dun ko makikita pa yung, mas makikilala pa yung sarili ko na okay, hindi lahat ng bagay magaling ako. So excited ako lagi sa competition, especially ngayon, Asian Games, multi-sport siya, lahat ng sports pupunta, as in lahat kayo mag-represent ng bansa, excited ako.
13: Ito, pwede ba nating parang i-assume na na ano, gold agad to for Kim?
14: I'll work for it. Pero ilistan nyo na, magme-medal ako sure. But working hard para sa gold medal. As in.
13: Ayan, last time ano, naglista...
14: buhay ko.
13: Yes, Miss Kim, last time naglista rin kami. So talagang naka-gold, okay. Diba?
14: Yun yung sabi ko last time. Sige, listan nyo na yung Asian, yung SEA Games, listan nyo na, gold, ganun. Sige, basta, I'll work hard for it. As in, sure ako. Kilala ko yung sarili ko. Right now, nagde-train na ako. As in, ginagawan ko siya ng paraan, as in sobrang binibigay. Yun nga, hindi lang ako actually yung nagte-train ng hard, pati yung mga teammates ko, yung coaches, lahat kami nagte-train para makamit yung gold medal at ma-sure natin yung isang gold medal sa Asian Games.
13: Yes, Miss Kim, pero bakit ba ngayon lang tong Asian Games para sa'yo? Yung weight class mo ba, ngayon lang siya na-include?
14: Hindi, laging ano, kasi 45 ako, tapos laging iba yung nare-represent nila. Dati si Maggie, tsaka si Jolly. Ngayon kasi kahit 45 ako, chinallenge ko yung nasa 48 spot para makapag-represent ako ng Philippines sa Asian Games. So, ayun, pwede. Ngayon kasi, ngayon nila ako pinagbigyan ng federation namin. Dati kasi hindi ako pinagbibigyan na i-challenge yung spot ng 48 eh. So, siguro, dahil sa pagkapanalo ko ng SEA Games, nagkaroon sila ng tiwala sa akin na kaya kong lumaban sa 48 kilograms. So ayun, sobrang thankful ako sa kanila na binigyan nila ako ng chance na mag-represent ang Philippines sa Asian Games this time.
13: Yes, so talagang yan naman yung aabangan namin. But of course, yung Asian Championship pala, Miss Kim, bakit hindi ka nag-join nung previous Asian Champs?
14: Ayun nga. Kasi nga, na-injure ako 2 weeks before the competition. Na-injure ko yung tuhod ko. So, hindi naman siya major injury. Pero, baka kasi mas lumala siya kapag ilaban ko. So, kailangan ko siyang ipahinga. So, sabi ng doctor ko, kailangan ko ipahinga to for Asian Championships para hindi lumala and come back ready for Worlds and Asian Games since sila naman yung pinaka-major na competition this year. So tama nga, at least hindi ko ni-risk na ma-injure kasi mas kailangan kong healthy ako ngayong World Championships at saka Asian Games. Yeah.
13: Yeah.
0: At yan po ang naging panayam nga po ni Miss Aryan Maliare kaya 4-time sa world champion nga po Jiu-Jitsu. No, itong si Kimberly Custodio. At yan nga pinaghahandaan nila itong nalalapit nga po na Asian Games na kung saan nakatakda na po yung mangyari sa buwan po ng Setyembre. Kaya naman po mga kaibigan, no, aside from that, syempre ang ating boxing teams or boxing team, our fighters, no, just like Yumir Marshall, Nesty Petesio, and many other more. I think there are 7 boxers na kung saan sasabak po dyan, na kung saan napangalanan na rin, and even some of them have competed dito nga sa Asian Games, and even some of them have been an Olympian. Ano na kung saan ay susubok muli na makapag-uwi ng medalya para sa paparating na Asian Games. At yan po ang ating naging pagsasama mula alas 6 hanggang alas 5 hanggang alas 6 ngayon na pong unang araw ng linggo. It's Monday, August 17. Sa ngalan po ni John Mogol, ako po ang inyong nakasama. No, sa ngalan din po ng ating mga kasama sa Masters Control at Malolos Transmitter sa buong pamunuan ng Sports Region 918, ako po ang inyong nakasama, Matthew Pacheco. Isang magandang gabi, Pilipinas!
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
16: Ngayon!
13: Philippine Standard Time, it's 5:58 p.m. and here is the news. The alleged leadership fund at the Department of Public Works and Highways was never authorized by President Ferdinand R. Marcos Jr. or his economic team. Palace Press Officer Claire Castro said the alleged leadership was not part of the President's instructions to former Public Works Secretary Manuel Bonoan and was not included in the approved national budget. The clarification came after Bonoan's testimony and affidavit linked the alleged fund to supposed instructions from Marcos to address reductions in priority projects resulting from legislative insertions. Castro said Marcos' discussions with Bonoan focused on identifying projects based on the actual needs of communities. In Legazpi City, the Bureau of Jail Management and Penology in Bicol has intensified efforts to equip persons deprived of liberty with skills they can use upon returning to their communities. BJMP Bicol Regional Director Jail Senior Superintendent Jose Gemelo Taol said a free technical skills training program in welding and motorcycle maintenance is being implemented in partnership with Bicol University. The initiative aims to provide PDL with practical, marketable competencies that could open employment and livelihood opportunities after their release. He said the program reflects the Bureau's commitment to making rehabilitation meaningful by preparing PDL for productive lives beyond jail. In news abroad, President Donald Trump ordered the Pentagon to scale back annual joint military exercises with South Korea, saying the ally declined to help with the war against Iran and citing his good relationship with North Korea's Kim Jong-un. Trump said the exercises are not only costly but send a signal that is totally inappropriate and hostile to North Korea, which he said has been unthreatening and respectful during his time in the White House. The move is the latest example of the president appearing to turn against an ally in favor of a leader that previous administrations have cast as an adversary. Trump and others in his administration have also rallied or railed against NATO allies over perceived lack of support for his war against Iran, even as they seek to confront an increasingly aggressive Russia in the Baltic region. In sports, Alas Pilipinas Girls concluded its historic FIVB Under-17 Girls World Championship campaign with a dominant victory, finishing 15th overall on their debut in the tournament Sunday at the National Stadium Park Court 2 in Santiago, Chile. Alas Girls came back from a set down beating Czech Republic with a 21-25, 25-22, 25-14, 25-22 win. Sarah Celisa led the Filipina Spikers with 25 points built from 20 attacks, a block, and 4 aces as Jaina Bulandres chipped in 15 markers, ending their 5-game losing streak since pool stage. Philippine Standard Time, it is 6:02 p.m. and that's it for the early news. This is Mikago. Good evening.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
8: sa iisa.

0: ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: On your mark.
6: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
7: Game ang lahat.
5: Get set.
6: All set. All set na. Si Rhea Arevalo.
8: Panalo to.
5: Go.
9: Sports 918.
6: Sports 918.
10: Magandang gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Rhea Arevalo. Inyo po makakasama sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Lunes. Isang maulang Lunes po sa ating lahat, August 17, 2026. Naway nasa maayos po tayong kalagayan. At sana ko wala ng masyadong importanteng lakad, manatili na lamang sa ating mga tahanan dahil pagbugso-bugso po ang lakas ng ulan at saka yung ibang bahagi sa Metro Manila. Naku, baha na. Kaya't ingat lamang po sa ating mga kababayan, especially doon sa mga hindi maiiwasan na bumiyahe ngayong gabi. Okay? So dito po sa ating programa, maghatid tayo ng mga balita development sa mundo po ng palakasan gaya ng ating nakagawian. Yan yung mga developments po sa kampanya ng ating mga atleta, ating pong ibabahagi sa inyo. Patuloy nating pagsubaybay sa kani-kanila nga pong mga laban, no? At of course, effort na i-represent ang ating bansa sa iba't ibang larangan. So, ating pong tatalakay, marami tayong mga events ngayong weekend at kahit ngayong araw na to, no? Nagpapatuloy kasi yung mga tournaments na sinusubaybayan natin. So, for today, ang daming mga developments sa ating mga pambansang koponan sa basketball. So,

0: Kani-kanina lamang po ay nakamit ng ating Gilas Pilipinas Youth Men ang kanilang ikalawang panalo sa ginaganap na FIBA Under 18 Asia Cup. So they ended the group stage with 2 wins and 1 loss, and medyo kanina nahirapan sila sa Thailand, no? Sa first half ng laban, pero mabuti na lang they came back, especially doon sa third quarter action. Yung kanilang depensa, mas kumbaga tinighten nila yung kanilang defense against their rivals para nga po kunin ang panalo. So mamaya pag-usapan natin yung kanilang nga pong naging panalo kontra Thailand. And of course, kung yung ating under 18 team ay kasalukuyan nga pong sumasabak sa aksyon sa Ahmedabad, India, ang ating Gilas 3x3 men and women naman po ay kasalukuyan ding sumasabak sa bakbakan ng Under 23 3x3 Youth Nations League. So, yung ating mga koponan ay nasa Petaling Jaya, Malaysia para po sa ginaganap na mga laban, no, sa 3x3 basketball. So, ito po yung qualifying event para sa FIBA 3x3 World Cup. Kung maaalala ninyo, di ba, nag-qualify na tayo sa World Cup courtesy of our Under 21 men's team. And another, ano po ito, opportunity for the teams na makapag-qualify sa World Cup. So, of course, meron tayong Under 23 squads. So mamaya kilalanin natin kung sino ba yung mga malalaro natin, and kasalukuyan pa nagaganap yung match between Malaysia and Philippines, no, sa men's side. Ang mananalo kasi dito will advance to the finals for tonight, kasi ito yung Nations League, 'di ba? Anim na legs to, and every day magkakaroon po ng finals. So, with the Philippines winning their first assignment kanina, so another victory, if ever, will get them a ticket patungong finals tonight. So, they have to beat host team Malaysia sa kanila pong grupo. So, babalikan natin yung laban na yan. And yung developments then aside from the men's side, yung women's team natin, pasok na sa finals, no? They won earlier kontra... I think Malaysia din yung tinalo nila para po makaabante sa finals for tonight dito sa FIBA 3x3 Youth Nations League 2026. Asia C or Southeast Asia. Asia, Southeast Asia. So, more on that later. Yung FIBA Women's or yung FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament naman po bukas magsisimula na sa Guadalajara, Mexico, and our Gilas Pilipinas Women nasa Mexico na po para sa kanilang ang pagsalang sa aksyon. Tomorrow morning, Manila time, yung kanilang magiging laban kontra host country. So atin ding alamin ang kanila pong magiging, 'di ba, kampanya dito nga po sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Naku, ang dami, pati yung men's team natin, Gilas Pilipinas, naghahanda para sa Asian qualifiers na FIBA Basketball World Cup ngayong araw pong ito. Inaasahan ang una nilang ensayo in preparation for the Asian qualifiers later this month, yung fourth window, 'di ba, sa August 28 and August 30 kalaban natin ang Iran at Jordan, at napakahalaga ng mga laban na 'yan. Napakahalagang maipanalo ng ating koponan yung mga matches because we would like to keep our chances sa nakatayang ticket patungo nga po sa World Cup 2027 sa Qatar. So, tayo'y nasa ikalimang pwesto kasi nasa ibaba po tayo ng Group E action, no, after the first round of the Asian qualifiers. So, gusto natin na umangat dahil only the top 3 in each group will get that ticket, and the best fourth placer. So, syempre gusto natin medyo makasiguro na para top 3 yung target nga po na pwesto ng Gilas Pilipinas. Aside from that, Asian Games pa. So, kaya napaka-busy talaga ni na Coach Demcon. Dalawang Gilas Pilipinas sa men's team ang bubuin para nga po sa mga napakahalagang torneyong ito. So, yan. Sa ano pa lang, Gilas Pilipinas pa lang. Ubus na yung oras natin. Mamaya po, ihatid namin uli sa inyo yung mga interviews ng Hoop Talk. Atin po ibinahagi sa inyo yung mga panayam sa ilan sa mga personalidad sa ating pambansang koponan. Of course, head coach Tim Cone. I think sa Hoop Talk di ko yata na-air yun. No? But yun nga po, mamaya alamin natin sa loobin ni Coach Tim Cone. Kasi last Friday, naganap po yung huling araw ng aksyon sa Governor's Cup ng PBA bago ang break. So, nagkataon may game ang Hinebra, natalo nga sila na Meralco. So, yung mga saloobin din ng mga players and coaches no, about their game, last game nila before the break ng PBA Governor's Cup. So, mag-share din, na-share din nila. No? And for the players, siguro yung mga thoughts nila, Chris Newsom, kaya ni Scottie Thompson, ni Juan Gomez de Lianyo, and sino pa ba? Yun, Chris Newsom, nabanggit na natin. So, yun yung kasi yung mga players natin sa Gilas, Pilipinas. So, mamaya po, abangan nyo yung mga interviews na yan. And, syempre pa, Alex Ayala, buhay na buhay pa rin po ang kampanya sa Cincinnati Open. Although, tomorrow pa yung match ni Alex Ayala. And, other developments sa volleyball. Nako, napakaraming mga achievement ng ating mga Alas Pilipinas teams, especially sa women's side, sa beach volleyball, sa under-17 indoor volleyball. So, mamaya pag-usapan po natin yan. So, lahat ng yan, matutunghayan ninyo dito sa ating pagtatanghal ngayong gabi. 25 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Simulan na natin mga developments natin. Unang-una na nga po dyan ay ang katatapos lamang na development, no? Kani-kanina lamang po ay ang ating Gilas Pilipinas under 18 team na sumalang sa aksyon dito sa FIBA Under 18 Asia Cup. Nakaharap po nila ang Thailand. So, muling nagtagpo ang dalawang mga koponan. Itong dalawang teams din na ito ang naglaban para po sa titulo ng Siaba Under 18 Qualifiers noong buwan ng Hunyo. At muli pong nanaig ang Pilipinas sa kanilang naging pagtatagpo. Pero hindi naging madali para sa Pilipinas na makamit ang 91 to 62 na tagumpay sa Group A match dito nga po sa FIBA Under 18 Asia Cup. Dumaan muna sa matinding hamon itong koponan ni Coach Juno Sauler, especially in the first half. Nauna pong rumatsyada itong Thailand. No? Posted a 25-17 advantage sa pagtatapos ng opening quarter. And they continued to lead at the half. No? They are leading at the half 40, teka lang ah, yung kanilang kalamangan nung halftime is 40-44. Okay, so inuna ko yung score kasi ng Pilipinas. So leading ang Thailand by 4 points at the half. Although the Philippines outscored Thailand sa second quarter. So 23-19. Pero dahil nga po dun sa eksplosibong first quarter na performance ng Thailand, they are still ahead at the end of the first half, 44-40. So, pagkatapos ng halftime break, ang Pilipinas naman po ang nagpasiklab sa third quarter. Ayan, doon na nagsimula yung pag-arangkada ng Pilipinas. We outscored Thailand sa whole third quarter, 31-6. So, yung opensa ng Pilipinas nag-click dahil yung kanilang depensa hinigpitan din nila against this rivals, no, from Thailand, and actually dikit pa yung laban with ano pa eh, mga siguro first half ng third quarter, no, 47-45 lumamang nang nakuha ng Pilipinas yung lamang 2 points, pero pinipilit pa rin ng Thailand na makadikit lang, so hanggang sa 47 all, and then nag 50-47 bumalik uli sa 50 all, no, with 5 minutes remaining sa third quarter. But from that 50 all na deadlock, dito na pumutok yung performance naman ng ating mga malalaro, no. Sa pangunguna ni Elias Gish, no, siya rin yung nagbigay ng kalamangan sa Philippines with 3:07 remaining sa third quarter. Napalobo natin from 50 all deadlock, lumobo sa 58-50 yung score with under 4 minutes remaining sa ball game after that end one nitong si Elias Gish. And then from there, dinire-diretso na ni na coach Juno Soler yung kanila nga po ratchada, no, na iangat nila sa 10 puntos ang kalamangan, 62-50, and then naging 15 puntos yan, 65-50 with a minute and 18 remaining sa third quarter bago tapusin ang third period with a 22 point advantage, 72-50. So 31 big points sa third quarter. And sa fourth period, so sinustain ang ating mga manlalaro yung kanilang pong dominance, and we still outscored Thailand sa fourth quarter 20-12. So sinustain na lang nila yung kanilang pag-control sa ball game hanggang sa matapos nga po at maitala nila ang 91-62 na panalo. So for the Philippines, ito yung ikalawang tagumpay natin in 3 games. Natalo tayo sa Australia nung Sabado. So we won against Chinese Taipei sa opening day action, and then another victory dito naman sa Thailand. So for the Philippines, top scorer natin ay si Luke Atacador. Siya po ay nagtala ng 16 points and then 15 markers sina George Green and Elias Gish. So, kapwa 15 puntos, nag-ambag ng 7 rebounds itong si Green, no, si Aiden Green, and then 8 rebounds si Elias Gish. Okay? And then 12 points from Chog Moral. So, siya po ay nagdala ng 12 puntos. So, yung apat na mga players na yun, double digit ang scores, no, for the Philippines. And then other contributors for Team Philippines, nandiyan sina Ethan Aguas with 8 points, nakatatlong puntos si Patrick Pasinos, and then 9 points from Lino Tubong Banwa Jr., 5 points from JB Kagurungan, then 2 points from Prince Carino, and 6 points mula kay Andrew Chio. So naglaro din si Jacob Lacson, pero isang rebound yung kanyang naging output, no, 1 rebound, and then si, pero wala siyang puntos. So si Cisco Rockid, wala rin siyang naitalang puntos, pero meron siyang 1 rebound and 1 assist. So yan po yung naging 91 markers para sa Pilipinas. At para naman sa Thailand, ang top score nila ay si Porich Benjaari Yakul with 14 points. Then si Tanawat Pisar Nyuta Napong naka 13 puntos, and Alexander Jr. David also with 13 points. So yan po yung top scorers naman para sa Thailand. So meaning well, sa standings ng ating Team Philippines sa Group A, nasa ibabaw ang Australia, wala pong talo ang Australia, na sweep nila ang group stage, no, because before the game ng Pilipinas at ng Thailand, una pong sumalang yung Australia at tinalo nila ang Chinese Taipei. So 110-58 yung naging panalo ng Australia, kaya na selyuhan na nila yung top spot at automatic na silang papasok sa quarterfinals kasi the top team in each group will advance automatically sa quarterfinals. Yung number 2 and number 3 will figure pa sa qualification to the quarterfinals. So, ano yun, crossover against sa ka-pair na grupo. No? A and B kasi yung magka-pair and then C and D naman sa kabila. So, ang makakalaban ng Pilipinas by placing second sa standings, okay, kompletuhin muna natin yung standings. So, number 1 ang Australia with 3-0, followed by Philippines, 2 wins, 1 loss. Chinese Taipei ang pumangatlong pwesto with 1 win and 2 losses. And Thailand, unfortunately, wala silang naipanalo sa tatlong mga laban. Okay, so, number 2 ang Pilipinas, they will face the number 3 team ng Group B. No, eh, patapos pa lang yung group stage ng Group B and I think D. So, hihintayin pa ng Pilipinas yung kanila makakalaban sa Webes dahil nakaset po sa Webes yung qualification to the quarterfinals. Okay, so, ang Taipei naman, ganun din, being the number 3 team, they will face the number 2 team sa Group B. So far sa Group B, ang nangingibabaw, New Zealand, wala pang talo, 2-0. Syria and Bahrain, parehong may 1 win, 1 loss. And then Lebanon, 0-2. So, any of the teams ang pwedeng makalaban ng Pilipinas sa qualification to the quarterfinals. And then, sa Group C, nangunguna ang China and Iran, parehong unbeaten in 2 games. Qatar and Sri Lanka, parehong wala pang talo in 2 games. Sa Group B naman, Japan, Korea, 2-0, identical marks. And then, Kazakhstan and India, wala pang panalo in 2 games. So, yan po yung sitwasyon sa FIBA Under-18 Asia Cup. So, the Philippines will await their opponent pagdating po sa qualification to the quarterfinals. Nakaset po yan sa Webes, August 20, Manila time. Okay? So, we have 35 minutes after 6 p.m. So, after the FIBA Under-18 Asia Cup, mamaya po pag-usapan naman natin itong Nations League, ang Youth Nations League 3x3 Basketball Action. Pasok na sa finals ang Gilas Women. Alamin natin kung yung ating Gilas Men ay pumasok rin ba sa finals tonight. No, para sa stop one nito pong tournament. So, sa pagbabalik natin yan dito sa Sports 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
13: Ay, aircon ba ako?
12: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalita pala itong rep natin.
13: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
12: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Muli ako po si Rhea Arevalo at dumako naman tayo dito sa half-court game. 3x3 basketball naman tayo. Ang ating Gilas men and women under 23 teams ay kumakampanya po sa FIBA 3x3 Youth Nations League 2026 Asia-Southeast Asia Conference. Nagsimula ngayong araw pong ito sa Petaling Jaya, Malaysia, yung competition. At ang ating Gilas 3x3 Women ay umabante po sa finals for top 1 nitong competition. So matapos po yan sa naging mga tagumpay nila sa Pool B ng itong top 1. So they won against Vietnam 21-7, and then tinalo rin nila ang host Malaysia 21-8 sa Pool B po ito. Kaya sila yung nag number 1 sa Pool B. So yung top team in each group kasi will advance to the day's finals, and ongoing na sa ngayon yung labanan ng Pilipinas at Chinese Taipei. So Chinese Taipei naman yung nag-top dun sa kabilang grupo. So yung iba pa kasing mga teams is New Zealand and Thailand. So sa kabilang group, sa Pool A, naglaban-laban ng Chinese Taipei, New Zealand and Thailand at na nag-number 1. So nag-top sa Pool A ang Chinese Taipei. Kaya naglalabanan right now for the title ng top 1 nitong Asia-Southeast Asia Conference ang Philippines and Chinese Taipei. So under 5 minutes remaining sa finals ay lamang ang Pilipinas ng 4 points, 16-12, no? Kasi kaka 2-pointer lamang nung Chinese Taipei. Kaya dapat 6-point lead, nabawasan sa 4 na lang. 16-12 ngayon, leading ang Philippines with 4 minutes and 22 remaining sa finals. So ito po ay sa women's division. Sa men's side, unfortunately, kanina nung nag-start tayo ng program, ongoing yung laban ng Philippines and host Malaysia. So second game nila yon sa Pool B action. And unfortunately, tinalo ng Malaysia ang Pilipinas ilan nga bang points? 4 points. No, I think 4 points ang naging panalo ng Malaysia. At 3 points lang. Hindi umabot sa 21 points. Naubos na yung oras. 20-17. So, 20-17 with Malaysia winning over the Philippines, labanan nyo ng top spot sa Pool B. With the victory na Malaysia, sila po yung umabante sa finals. So, ang Malaysia, ay makakatagpo ang New Zealand na number one team naman sa men's side sa Pool A. So mamaya pong 6:55 ng gabi yung finals nila for today's action. So every day kasi yan, may mga finals tayo at the end of the tournament. So for the Philippines, target nga natin, 'di ba, na makuha ang title. Now, and every stop, no, base dun sa finish ng team, magkakaroon sila ng points. So every stop, maiipon yung mga puntos, and the team with the best score at the end of the tournament ay tatanghaling kampiyon. So kung maaalala ninyo, ganito rin yung format, no? Katulad nung team natin, yung under 21 team natin, di ba, na kamakailan lang ay nanalo ng title, and at the same time nakakuha ng ticket patungo FIBA 3x3 World Cup. So, another ano po ito event na nagsisilbing qualifier for the FIBA 3x3 World Cup na nakaset next month sa Wuhan, China. So, definitely yung under 23 teams naman natin ang magkakaroon ng chance na ipakita yung kanilang husay at galing. So, speaking of yung ating mga teams ay binubuo nina sa men's side, nina Andrew Victor Bongo, Blair Christopher Lingo-Lingo, Ryle Richard Melesio, and Arian Sean Tuanyo. So, sila po yung bubuo dun sa team natin kanina. So, limang players kasi yan eh, in each team. So, for today's action, yan yung apat na naglaro. Para naman sa women's side, ang mga naglaro for today, sina Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Jamana Meniano, and Maria Victoria Pasilang. So, sila po yung kasalukuyang kalaban ngayon ng Chinese Taipei for the title of the women's competition sa stop one nito pong FIBA 3x3 Youth Nations League 2026 Asia, Southeast Asia Conference. So, lamang pa rin ang Pilipinas, 17-12. And kung makukuha ng Pilipinas, di ba, ng mas maaga yung score na 21 points, kahit meron pang nalalabing oras sa game clock, matatapos na yung game. No? Ano na yon? Tapos na yung laban. No? Basta, the team that first to make 21 points will win the game, 'di ba? Dito sa 3x3 basketball. So under 3 minutes remaining pa naman with the Philippines leading 18-12. Okay, so real time naman 'tong pinapanood ko. Baka kasi nag-pause. So 18-12 ang score ngayon. Gilas 3x3 women. So bukas bawi na lang yung ating team kasi after today's action, tomorrow is another day. Okay, tomorrow is another day dahil meron pa tayong mga susunod na laban. Tomorrow will be stop 2. So, August 18 tomorrow. And then, the following day, sa Miyerkules, August 19, ang stop 3. Doon pa rin yan, sa Petaling Jaya. And then, sa August 21, stop 4. Then, magkakaroon ng one-day break. Teka lang. Meron bang break? Ah! After the stop 3, doon magkakaroon ng break. Okay. So, August 19, Wednesday, stop 3. And then the following day, break, August 20. So, after the one-day break, magre-resume ang labanan sa stop 4 on August 21. Then, August 22, stop 5. At yung huling stop will be on August 23. Stop 6 yan. So, target natin, 'di ba, na maging maganda ang ating performance dito dahil more points for the Philippines, 'di ba, sa ranking points natin as a federation sa 3x3 basketball and for our players also. So, parang magkaroon pa ng chance to compete sa higher level like the World Cup. So, good luck sa ating mga teams and ilang segundo na lang matatapos na tong finals between Philippines and Chinese Taipei for the stop one title nitong FIBA 3x3 Youth Nations League 2026. Okay? So we have 12 minutes to go before 7 p.m. Maya-maya po, bigyan namin kayo ng update tungkol dyan sa magiging resulta ng laban nitong ating Gilas 3x3 Women. And speaking of women's basketball, sa 5-on-5 naman yung ating Gilas Filipinas Women. Nasa Mexico na para po sa kanilang paglahok sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. So bukas na magsisimula ang kanilang kampanya matapos nga po yung kanilang training camp sa Las Vegas. Ano lang naman yung maikli lang naman yung training camp nila sa Las Vegas. Tumulak na sila patungong Mexico for in time for the start of their campaign. So ano na to, bagong era na to ng Gilas Women. Because ito po ang magiging unang stint ni Coach BT Taves para sa ating pambansang koponan. So first tournament to ng bagong head coach ng ating Gilas Filipinas Women. And for our nationals na nagbabalik, si Jack Daniel Animam sa national team natin. And a mixture of young players and veterans ang bumubuo sa ating Final 12 dito sa Gilas Women. Sisimulan po nila ang kanilang kampanya kontra Mexico. Host country kagad ang kalaban ng Pilipinas. So that will be tomorrow, Manila time. So for tomorrow, yung kanilang match against Mexico. Okay, so ang Mexico world number 31, ang Pilipinas world number 30. So magkadikit lang sa FIBA rankings, ha. Pagdating sa rankings, no, mas nakakaangat yung ranking ng Pilipinas, pero huwag tayong pakasiguro kasi itong Mexico, ibang sigla ang, 'di ba, dinadala ng pagkakaroon ng home court advantage. So, in-expect natin they will capitalize on that, no, dito sa tournament. And kagagaling lamang po last month ng Mexico sa FIBA Women's America 2027 Centro Basket Qualifiers. At sila'y nag-silver medal dun sa tournament na yon. So, mabigat din na kalaban itong Mexico. 10:30 a.m. ang magiging pagharap ng Gilas Women at ng Mexican sa Group B action. So, tomorrow po yan ng umaga. After Mexico, makakatagpo ng Pilipinas ang World Number 7 Canada sa Webes, August 20, 7:30 a.m. So, meaning after tomorrow's match, may one-day break for the Philippines. And then they will resume action on Thursday against world number 7, Canada. Ang bigat. Then, they will face world number 22, Senegal, ng araw naman ng Biyernes, Manila time, also at 7:30 a.m. So, yan po yung mga laban ng Pilipinas sa Pool B ng nito nga po Olympic pre-qualifier. So, kinakailangan mag-top 2 sa ating grupo itong Gilas Women para makaabante tayo sa next phase ng tournament, which is the semifinals. Then, yung winners sa semifinals will vie for the title. And yung champion itong tournament, yun lang makakakuha ng ticket sa FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament 2028. Yun. So, good luck sa ating pambansang koponan. Pangunahan ni Jack Animam, April Bernardino, Casey De La Rosa, and Vanessa De Jesus ang ating pambansang koponan. Of course, nandyan din po yung ating mga mainstays na, no? Sina Ken Pastrana, ayan, si Janine Pontejos, Luna Ozar, Sofia Dignadise, nandyan din si Jazz Johnson na nag-birthday pala during their trip, no, sa Las Vegas. And then si Angel Sorada, Monique Del Carmen, and Alaisa Rodriguez. Okay, so good luck sa ating Gilas Pilipinas women. And bago tayo mag-break, eto na. Katatapos lamang po ng laban ng Gilas 3x3 Women and Chinese Taipei at nakuha ng Pilipinas yung panalo dito nga sa Stop 1 Finals ng FIBA 3x3 Youth Nations League. So, they won 21. Teka lang ha, inusog ko kasi yung live eh, para makita ko yung score. Pero they won 21-15 if I'm not mistaken. So, they got the title, no? First title na nakataya dito sa Youth Nations League. So, congratulations sa ating Gilas 3x3 Women. Mamaya, balikan din natin, no? Yung kanila nga pong naging laban. Makita rin natin yung sino ba yung mga nag-deliver, no? Para dito sa ating panalo. Stop 1 finals po, or Stop 1 title, no? For Gilas Pilipinas 3x3 Women. So magandang panimula to ha, para sa kanilang patuloy na kampanya dito nga sa tournament. Okay? So 6 minutes ago before 7 PM, we'll take a break and give way sa ating news. And then magbabalik pa tayo for more sports updates dito sa Sports 918.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM. Your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
19: Headlines. Ngayon, ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast, Sports Radio.
20: Philippine Standard Time, 55 minutes after 6 PM. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Commission on Elections has assured the preparations for the September 14 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections will continue amid the recent attack against the region's top official. COMELEC Chairperson George Irwin Garcia said preparations and deployments in the Bangsamoro region are proceeding as planned. At the same time, the poll body chief added that they are not intimidated by the incident over the weekend when the convoy of interim chief Minister Abdul Raof Makakawa was attacked in Barangay Bitu, Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Garcia meanwhile said they classified the incident as an act of election-related violence. In Iloilo City, the Police Regional Office in Western Visayas intensified its information campaign on the Unified 911 National Emergency Hotline through a region-wide poster posting and awareness drive. Department of the Interior and Local Government Regional Director for Western Visayas, Juan Jovian Ingeniero, said the campaign aims to ensure that communities know where to seek help during emergencies. Ingeniero added that calling the 911 should become a reflex whenever an emergency occurs, pointing out that the Unified 911 hotline can already receive calls throughout Western Visayas. PRO Regional 6 Director Brigadier General Randall Tuanyo said the National Emergency Hotline has received 258 calls since it was launched in Leganes, Iloilo, in June. In news abroad, in Brazil, the two main presidential candidates of the country kicked off their campaigns on Sunday, rallying supporters in their political strongholds ahead of what is expected to be a tight October election. President Luiz Inácio Lula da Silva spoke with nostalgia to more than 10,000 supporters at the Villa Ecolide Stadium outside Sao Paulo. Lula echoed his own earlier comments denouncing foreign interference in Brazil's politics. His allies have accused the United States government of seeking to boost Flavio Bolsonaro's bid with measures such as raising tariffs on Brazilian exports and revoking the visa of Brazil's ambassador to Washington, D.C. We now go to sports news abroad. A quick programming advisory. As of today, as of broadcast time, the Philippine Sports Writers Association Forum will continue tomorrow, Tuesday, August 18, at the Philippine Sports Commission Media Room. It will be featuring the Philippine Junior Fencing Team and the Philippine Sepak Takraw Association. In other sports news, Formula One's Cadillac has appointed Marcin Budowski as its or Budkovsky at its new team principal, replacing Graham Lowden in the middle of the team's debut season. Budkovsky has more than 2 decades of experience in Formula One and has previously had senior roles with Prost, Ferrari, McLaren, the FIA, and Renault or Alpine. The 49-year-old Polish engineer has been brought in to strengthen the leadership team in the American-based organization. Lowden was part of the team's F1 project from the very beginning and was appointed in December 2024. Cadillac currently uses a Ferrari power unit, but then General Motors are set to introduce a custom-built in-powerhouse unit at the start of 2029. It is yet to score any points so far this season, with driver Sergio Perez and Valtteri Bottas at the bottom of the Drivers' Championship standings. Budkovsky's first race in charge will be at the Dutch Grand Prix this coming weekend, August 21 to 23. More sports news in Major League Baseball. Here's a recap of today's ballgames. The Athletics took a 5-2 win against the Texas Rangers. The Milwaukee Brewers beat the reigning two-time champions Los Angeles Dodgers 6-2. The Kansas City Royals beat the Los Angeles Angels 3-0. The Seattle Mariners eclipsed the Houston Astros 3-2. The Colorado Rockies outpointed the San Francisco Giants 13-7. The Philadelphia Phillies defeated the Minnesota Twins 7-5. It was the St. Louis Cardinals over the Chicago Cubs 11-4. The San Diego Padres blanked the Cleveland Guardians 5-0. The Chicago White Sox prevailed over the Detroit Tigers 7-5. The New York Mets quick passed the Washington Nationals 4-3. The New York Yankees took a 4-3 win against the Toronto Blue Jays. The Miami Marlins trounced the Cincinnati Reds 7-1. It was the Pittsburgh Pirates winning over the Boston Red Sox 8-3. The Baltimore Orioles pounced on the Tampa Bay Rays 10-2, and the Atlanta Braves got the 5-3 win against the Arizona Diamondbacks. Philippine Standard Time, 59, or that's 7 in the evening, Philippine Standard Time. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918am. Subscribe to our newly built YouTube channel, YouTube at sportsradio918. Follow us on Twitter or X, x.com/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918am.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
21: Maging panatag Pilipinas.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
22: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
25: Pati bamboo?
26: So,
22: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
26: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa.
28: Sino nagturo
27: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
28: Sa DOST din.
22: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
29: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat
3: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: On your mark.
6: Magsisimula na ang usapang game ang lahat.
7: Game ang lahat.
5: Get set.
6: All set.
7: All set na.
6: Si Rhea Arevalo.
8: Panalo to.
5: Go.
6: Sports 918. Sports 918.
0: Maraming salamat. Apat na minuto makalipas po ang ikapito ng gabi. Nagpapatuloy tayo dito sa Sports 918 sa DZSR Sports Radio. Muli ako po si Rhea Arevalo, nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Lunes, August 17, 2026. Ayan, hopefully nasa maayos po kayong kalagayan. At bagamat maulan kanina, medyo dito sa Maynila, tumigil na yung pag-ulan. Sana lang, ayan, hindi baha sa mga dadaanan. No? Pero ito, tuloy natin yung mga balita nga po, no? Sa larangan ng palakasan. Ayan, kahit man lang konting, diba, entertainment. Ayan, magagandang balita ang ibabahagi namin sa inyo. No, dito nga po sa Sports 918 at nakamit ng Pilipinas or ng ating Gilas 3x3 Women. Ito nga pong titulo ng Stop 1 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia-Southeast Asia Conference. Nang tinalo po nila ang Chinese Taipei, no, sa kanilang naging finals kani-kanina lamang 21-15. Okay, 21-15 with 10.4 seconds remaining sa game clock, no? Na-reach na ng Gilas Women yung 21 points kaya natapos na yung kanilang laban contra Chinese Taipei. Okay, 21-15 again ang score. So, stop one tight list ang Gilas 3x3 Women. Samantala yung ating men's side naman, unfortunately, natalo lang sila ng Malaysia dun sa huli nilang pool match. Kaya hindi po sila nakatungtong sa finals. Di ba? Pwede pa naman bumawi sa mga susunod na araw. Okay? So, samantala, iwan muna natin yung basketball mamaya sa latter part ng ating second hour. Ibabahagi namin sa mga updates sa Gilas Pilipinas Men. Pero dito muna tayo sa tennis dahil syempre, 'di ba, ang ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala nagpapatuloy po ang kanyang kampanya, no, dito nga sa Cincinnati Open, and si Alex po ay umabante na sa next, nagbye siya, 'di ba, sa first round, tapos nanalo po siya kontra Ruse, no, although nagkaroon ng medical issue itong si Ruse, kaya't hindi na nga po nagpatuloy sa kanyang kampanya. And nakamit ni Alexandra Ayala yung panalo sa kanyang opening match nung isang araw pa ito, no, sa WTA 1000 Cincinnati Open after Elena Gabriela Ruse retired due to injury. So ang score is 6-1, 3-love, no, yung score nung time na nag-decide na mag-retire itong ang si Ruse. And I think masama rin yung lagay ng panahon, eh, tinigil din because of kidlat. Ano ba sa English yun nga? Kidlat. Okay. So, meron mga pagkidlat din na nagaganap kaya hindi na tinuloy din yung match. Yung laban, rather. So, but, yun nga, nag-retire si Ruse. 6-1, 3-love ang score. So, magpapatuloy ang kampanya ni Alex sa third round itong Cincinnati Open sa Ohio, and she will battle American World number 10, Amanda Anisimova. So, sa third round po yan. And makakaharap ni Alexandra Ayala si Anisimova for the first time in her career. So, nakatakda po ang kanilang laban bukas, Martes ng umaga, Philippine time, 8:30 a.m. So, maagang laban ito, no, for Alex Ayala. Maaga in the sense sa Philippine time, umaga. Hindi mapupuyat yung mga tagasubaybay ni Alex. So, dito sa tournament, sa Cincinnati Open, seeded 17th si Alex. And si Anisimova naman po, earlier, she eliminated Zeynep Sonmez 6-2, 6-3. So, si Anisimova na 24 years old has reached as high as number 3 sa WTA ranking. So yun yung kanyang career best ranking. And she is also a 4-time WTA titleist and a runner-up in both the US Open and Wimbledon last year. So yan po ang pag-aharap ni Alex Ayala and Amanda Anisimova. Again, 8:30 a.m. Tuesday, Philippine time. So, hopefully, umabante pa, no, sa latter rounds itong si Alex. And, teka, tinitingnan ko, kapag nakalusot ba siya, ano bang round na si Alex? I think quarters na, no, kung sakali. So, anyway, good luck kay Alexandra Ayala, ang ating pambato pagdating sa larangan ng tennis. Okay? Samantala, girl power pa rin tayo dahil ibang klaseng performance naman ang ipinamalas ng ating mga beach volleyball stars. No? Itong ating Alas Pilipinas sa women, sila po ay nakasungkit ng gintong medalya, titulo sa naganap na beach volleyball pro tours, no, sa future sa ano to, Busan, South Korea. Teka lang yung exact name ng tournament, no, ating nga pong ihahatid sa inyo maya-maya. Ayan, samantala, yung Alas Pilipinas girls naman natin ay tumapos din po ng 15 overall sa FIVB Under 17 World Championships. So, yung details sa maya-maya atin pong ibabahagi sa inyo, no, dito sa Sports 918. So, siguro, let's take a break muna, and then when we continue, ayan, pag-usapan natin yung naging gold medal nitong sina Sofia Pagara and Kylem Prohelia, no, sa Busan, and then yung 15th place finish ng Alas Pilipinas girls. So, antabayanan niyo po yung mga detalye sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
2: This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras

0: sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Nagbabalik ang Sports 918. We have 15 minutes after 7 p.m. So, dumako naman tayo sa volleyball. Ito na yung detalye na naging tagumpay ni na Sofia Pagara and Kylem Rogelia. Sila po ang tinanghal na kampiyon sa 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan, South Korea. Ayan, nakamit po ng tambalang Pagara at Rogelia ang titulo ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan matapos na talunin nila ang fellow Alas Pilipinas duo na sina Cici Rondina and Bernadette Pons. Ay, tinalo nila yung si Pons, no? Sa naganap po na All-Filipino Final kahapon. So, yun ang maganda. Parehong Filipino teams yung umabante sa finals. Kaya naman secured na sa bansa yung gold and silver medal finishes. And yun nga, ang nakasungkit ng ginto, nag-deliver ng ginto ay itong sina Pagara at Rogelia. So, nakamit po nila ang 21-18, 21-13 straight sets na tagumpay upang makompleto ang impresibong 1-2 finish para sa Pilipinas. So, nung first set, di kita ng laban. Second set, kumawala po itong sina Rogelia at Pagara at maaga nilang nakuha yung lead, no? 18-10. So, dun eh, lumayo na kagad sila. At diniliver ni Rogelia yung huling dalawang attacks na naghatid sa kanilang first futures title. So, naunda pong nanaig sina Rogelia at Pagara kontra Japanese duo na sina Mayu Sawame at Wakana Akishige, 17-21, 21-13, 15-11 sa semifinals. So, sa kabilang banda, yung silver medal naman po na secure ni Rondina at Pons. Habang yung bronze medal ay ang Australian duo na sina Jana Milutinovic and Jasmine Rayner. So yan po yung naging resulta ng campaign ng ating mga beach volleyballs. So gold and silver medal finishes for the Philippines. So, congratulations kina Sofia Pagara and Kylem Rogelia. Tinalo nila yung SEA Games gold medalist, di ba, sa beach volleyball na sina Cici Rondina and itong si Bernadette Pons. Okay? So, sa volleyball pa rin, aba, yung ating under-17 team naman po, talagang hindi magpapahuli.

Ang matinding pag-init ng temperatura at mahabang tagtuyot ay hudyat ng El Niño phenomenon na karaniwang tumatagal ng 6 hanggang 8 buwan. Bukod sa tagtuyot, ang El Niño ay nagtutulot din ng mas kaunti ngunit mas malalakas na mga bagyo. Bagamat nangyayari lamang kada 2 hanggang 7 taon, matindi ang epekto nito sa pagsasaka, pangisdaan at paghahayupan. Dahil sa El Niño, nababawasan ang soil moisture at supply ng tubig, kaya naaantala ang mga panahon ng pagtatanim. Bumababa ang ani, nagkakaroon ng mga sakit at peste sa pananim at alagang hayop, at namamatay ang mga isda. Upang maibsan na matinding pinsala ng El Niño, iminumungkahi ng Department of Agriculture ang mga sumusunod na paghahanda. Sasakahan! Gumamit ng mga drought-tolerant at early-maturing na variety ng pananim. Magtanim ng short gestation o short-cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. Gumamit ng crop rotation method upang makaiwas sa peste. Gumamit ng organikong pataba upang mapanatili ang soil moisture. Mag-imbak ng tubig-ulan. Sundin ang alternate wetting and drying o AWD method at low-cost drip irrigation system o LDIS. Sa pangisdaan, pamahalaang mabuti ang paggamit ng feeds at tubig at imonitor ang kalidad ng tubig at fish stock sa palaisdaan. Maglagay ng angkop na lilim sa mga lugar na nakabilad at tinatamaan ng matinding sikat ng araw. Siguraduhin walang tagas ang pond area. Sa paghahayupan, pabakunahan ang mga alagang hayop. Mag-alaga ng mga native na hayop na mas matatag sa mga epekto ng pabago-bagong klima. Magtanim ng mga drought-resistant na halaman na maaaring ipakain sa hayop. Sama-sama, itaguyod natin ang masaganang agrikultura at pangisdaan ng ating bansa tungo sa maunlad na ekonomiya. Sa panahon ng El Niño, maging handa at matalino.

0: projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang sa kilometro, mahahaba ito. With bridges pa, yung tulay. Yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
1: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na ito sa farm-to-market road. Namin ng malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapabot ko sa kanila.
2: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
3: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at buong bayan po namin.
4: Po yun. So, una-una, nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by na 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pag-uwi.
5: What we have signed today is basically training, no? Training for modern agriculture. Sa in-urban setting, no? With basically protected cultivation system ito, like a greenhouse or net house with drip irrigation and fertigation. So technically, this will definitely help our own food security.
6: By saying, ang kulang na lang naman talaga is not the technology, is not the skills even, it's yung sipag at tiyaga na lang, the willingness of our people to engage. Both TESDA and DA is here and are offering the best that we can to ensure that in fact every space available, no, kung nasa bahay niyo man yan or meron kayong empty lot sa tabi niyo, can be made as productive as possible for food production.
7: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 7 minutos sa kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Martes ngayon ho. Ikalabing... Ano? Oho, 18 na ho tayo sa buwang ito ng Agosto. At kahapon nga po ay parang walang katapusang ulan ang ating naranasan. Alam niyo ba, naging critical po yung sitwasyon natin dito sa Metro Manila. Ano ho, at ilang mga karating lalawigan natin kahapon. Dahil nga po sa extraordinary at malaundoy. Abuhos po ng ulan, dala po ng pinalakas na southwest monsoon o yung habagat na yan. Parang dami ho ng ulan, oh, grabe ho talaga ho. Tala po ng Pag-asa Science Garden Station ang kabuang 201.7 mm na ulan. Loob po lang mga 2 oras. Mula alas 9 ng umaga ho yan hanggang alas 2 ng hapon. 5 oras yun, ano ho? At sa loob lamang ng 2 oras, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2, ay bumanat ho naman yung 138.7 mm na ulan. Kasi ang naging sanhi po naman na bigla ang pagbaha. Nabasang-basa na nga ho yung lupa. Eh, talagang ganun ho mangyayari ho niyan. Ang kahapon, itinas din po naman sa ng Office of Civil Defense ang babala po naman sa Metro Manila, Cavite. Ayon sa banta po ng Bat Landslide, isang low-pressure area din po naman ang pumasok po naman sa ating bar. Mapaw yung mga ilog at mga estero, ano ho, ay yung San Juan River at ang estero de Sunog Apog sa Maynila. Ang Marikina River po naman ay mabuti po naman sa first alarm at kanina yata nag-second alarm nito eh. Ang alubog na kalsada, maraming kalsada hindi na madaanan na maliit na sasakyan. Bilang ho sa mga nakaranas dyan ay abot tuhod hanggang gutter deep na baha ang Espanya Boulevard. Ang Top Avenue malapit sa Metro Rail, Abad Santos Avenue, Rosal Avenue, Chino Rosas Avenue. Kakabila po naman ang bahang yan, kinapirma naman ang tanggapan ho ng MMDA gumana naman ang mga pumping stations kaya humupa rin ang tubig sa ilang bahaging makalipas mo lamang 30 minuto hanggang sa isang oras o naman. Diyan, maraming lokal na pamahalaan tulad po ng Quezon City Government. Nang tuloy ng batiko sa Quezon City Government, ano? No late nagpalabas, ano? Nagkansila ng mga panghapong klase, afternoon face-to-face classes dahil sa biglaan. Maraming estudyante bumasok na at napilitang lumusong pa naman baha, pauwi sa kanilang mga tahanan. At dahil nga po sa tindi ng ulan na yan, naglabas agad ang Malacanang ng Memorandum Circular No. 128 na nagutos po naman sa work from home sa mga opisina ng gobyerno at alternative learning modules. Walang face-to-face classes para sa araw ito ng Martes. Poong NCR, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan at iba pang lalawigan po naman dito naman sa Luzon pa rin. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela ho. Walang pikon sa kalsada, si Mistero, si Chumamang Chuper, pakikalabid lang. Kapupungas-pungas sa manibela ho yan, delikado ho yan ho. Good morning ho sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Go sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Kahanap po, ay wala po kami sa 738 AM ano ho. Hanap niya kami sa AM. Kaya po kami sa 104.3 na Capital. At nandiyan din po tayo sa Radyo Television, SMA PD, Ilocos Norte, sa DWCI, and kay Mayora Gina and the rest of the gang. Hindi po naman sa may parte ng Cagayan, EWCJ. Morning naman kay Governor Ed Aglify. Siyempre, binabati na rin natin yung ating sukuyaki na General, patungkol sa pangalang Gerald Tom Lanchon. Balanda rin sa kanyang pagsasaka. Oho. At si paring Marquez ng LDAP. Magandang morning sa inyong lahat dyan.
7: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Hello, galaw para hindi pumanaw at sa magiging lagay ng ating panahon, asahan po naman yung maulang paling panahon na at kahapon nga yung mga pagbaha-baha na yan. Manin yung maraming lugar ho dito sa Quezon City ang hindi lang gutter deep, ilang chest deep, ang lampas tao pa ang inabot mong pagbahaan ho. Dahil po dyan, nasa kulang-kulang 200,000 mga residente naman ng Metro Manila, apektado ho ng habagat kahapon. Dahil dyan, alamin muna natin ang mga karagdagang report. May kugnayan pa rin po sa mga bilang ng mga naapektuhan kahapon. Asalin niyo po natin si Mary Ann Bastasa. Tingnan natin yung report. Higit sa 156,000 mga residente ng Metro Manila, apektado ho ng habagat. By detalye si Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Report.
9: Nasa tinatiyang 38,000 pamilya o katumbas na 156,000 mga residente sa Metro Manila ang naapektuhan ng malakas na pag-ulan at pagbahang dulot ng enhanced southwest monsoon o ng habagat. Batay sa tala ng DSWD-NCR, may kabuang 752 ang internal displaced persons na nasa 8 evacuation center sa NCR at patuloy itong nadaragdagan. Mabilis naman ang tugon ng DSWD sa mga apektado na agad-agatid ng paunang tulong. Katunay na abot na sa halos 35 milyong pisong halaga ng humanitarian aid na ipamahagi nito sa mga apektadong komunidad. Patuloy namang minomonitor ng DSWD sa pamagitan ng Disaster Response Management Division ang sitwasyon at nakipag-ugnayan sa mga LGU at disaster response partners para matukoy ang mga lugar na nangangailangan pa ng karagdagang tulong. Nananatili ring naka-heightened alert ang DSWD-NCR para magbigay ng kinakailang response at augmentation support sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay mga pagbaha-baha ay sabi ho ng Metro Manila Council Management Coordinating and Monitoring Center. Unti-unti na pong umuho pa yung baha sa malaking bahagi po ng rehiyon mula madaling araw. Pero nananatiling lubog pa rin po yung ilan ho dahil sa hindi pa rin humadaanin yung ilang kalsada. Yung Bonifacio Cloverleaf na yan, northbound o southbound, abot daw sa 26 pulgada hanggang kulong. Aneta Avenue, dyan sa may Maria Clara Street hanggang sa Florentino. 46 na pulgada ang baha din po naman, hindi pa rin madaanan daw. Sa Moranto, Araneta hanggang Santo Domingo. Sa Avenue mula sa Biak na Bato hanggang sa may Dituazon, pato ng Capitol Medical Center, patuhuyo sa 19 na pulgada naman yung baha dyan. At dyan sa may parte ng Rodriguez, sabi din ho yung naging lalim ho ng baha ho riyan. Dati nang binabaha yung mga lagar na yan. Pero kakaiba ho yung kahapon eh. Imo ilang oras lamang yun ho yung bigwas ng bagyong si Ondoy. Aramdaman ho dito sa Metro Manila. Yan na ho yung klase ng galit ng kalikasan ngayon. Ano ho? Medyo kakaiba na talaga. At aka, sasabi, meron ng panahon ng tagtuyod. Bantayan na natin yung bagay na yan. Pagka, ito ha, man bagyo, PA, naman kaya habagat naman talaga yung bibira naman sa'yo.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Tutok muna tayo sa ating mga headliners na may pula mang sa mga report magagaling kung sa labas ng ating impila, Luzon, Visayas, Mindanao. Department of Agriculture nakapagtala na po ng 1.3 bilyong pisong pinsala po naman sa agrikultura.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
8: Inalakas na insurance para po naman sa agricultural sector, pinagtibay po ng Kamara.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ito, Laguna de Mayo, papalapit na sa critical na water level.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Palo na po sa 1.3 bilyong pisong pinsala ang pagkalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil po sa pinalakas na habagat at bagyong Luis at Maymay. Parating na bago ngayon. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 30,073 ang bilang ng mga magsakapektado sa 7 rehiyon sa bansa. Umabot naman sa 25,662 hektarya ang nasirang agricultural area sa mga nasa 25,280 metriko tonelada naman ng production losses. Bilang mga apektadong produkto ang palay, mais, sava, high-value crops, fisheries at livestock at poultry. Ay, maraming mga nangamatay na hayop, ha? NLCDA, atuloy pa rin ang assessment sa mga apektadong lugar at inasapang madaragdagan ang naitalang pinsala. Samantala, naglaan na po ang DA ng 177.67 milyong pisong halaga ang agricultural inputs para sa mga apektadong magsasakat mga mangingisda po naman. May 35.67 milyong ding indemnification. Ara po naman sa 5,005 insured farmers at fisher folk. Mari silang makakuha po naman hanggang sa 25,000 zero interest loan sa SURE program.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Buti na lang, hindi sumasang ganyang klase ng sama ng panahon. Sana huwag sasabay doon sa mga bansa pinagkukunan natin ng mga produktong agrikultural. Ngayon, ganito na yung sitwasyon natin. Pagkatapos yung mga bansa pinagkukunan natin ng mga produktong agrikultural, banatan din ho ng katakot-takot, nagalit ho ng kalikasan. Ano na, di ba? Ano na, tayo. Dapat pinaghahanda at pinag-aaral mabuti yan eh. Report muna tayo ho. Pilipinas, hindi titigil na ipatupad ang batas laban sa illegal aktividad ng mga Chinese nationals sa bansa ayon sa DND. May natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Chemark Degala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa pagpapatupad dito ng batas laban sa mga illegal na aktividad ng mga Chinese nationals sa bansa. Tugon nito ng Department of National Defense sa pagtataka ng China na baliktad rin ang Pilipinas sa ginawa nitong pag-aresto sa mga Chinese national noong Mayo dahil sa illegal na pagtatrabaho nito sa Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental. Ayon kay Defense Spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andulong, patuloy nagigit ng kagawaran ng protekta ng soberanya ng bansa at hindi anya nito mababago ng anumang uri ng retorika o maanghang na pananalita ng China. Sinabi na Andulong na inilatag na nila ang katanungan para sagutin ng China pero pilit pa rin nila itong iniiwasan at pilit ding binabaliktad ang sitwasyon. Una rito iniulat ang National Maritime Council na nakapaghain na ang Pilipinas ng 27 diplomatic protest laban sa China dahil naman sa mapanghas, agresibo at illegal na mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Samantala sa mga nagantamay sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, Agosto 18, ano po? Patuloy yung makararanas, sinasabi nga hanggang bukas ito mga pag-ulan eh. Ang matitinding pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas, tulad pa rin po ng pinaigding na habagat, ano ho? Dalawang binabantayang low pressure area sa loob po ng PAR. Dahil po sa banta ng bat landslide, inanunsyo po ng Palasyo ng Malacanang ang pagsuspend naman ng klase sa lahat po ng antas sa trabaho. Pangatanggapan ho ng gobyerno sa Metro Manila, iba bang mga apektadong lalawigan po naman. Ang palabas po naman ng civil defense ng mga sumusunod na babala ngayong madaling araw ho. Red rainfall warning nakataas sa Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Nasaan po rin yung matinding pagbaha at paghupo naman ng lupa. Orange yellow warning ay nakararanas ng din ho ng tuloy-tuloy at katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan ang Metro Manila, Vite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Tapo naman ang pagbaha ilang lugar sa Quezon City, gaya po na Katipunan Avenue at Araneta Avenue. Ang nakaranas yun ang hanggang tuhod na baha simula pa ho naman kahapon. At sa Manila, maulap na may 80% hanggang 88% na chance ng thunderstorm at ulan sa buong araw. Ang temperatura ay maglaro po naman sa 25 hanggang 26 degrees Celsius po naman. Kanlurang Luzon, Ocos Region, Zambales, Bataan.

0: sa Radyo Pilipinas.
1: Eh mo, pati mga ospital, PGH, ilan pa mga ospital, pinasok din ho. Pasyente, hindi lagi yung sa ikalawang palapag. Ba't yung mga ganyang klase ho ng mga institusyon, ng mga establishmento, kasusunod ng mga pagtatayo at papagsasagawa ho niya, ilagay ho doon sa matataas na lugar at mga safe talaga. Ano ho? Graduhin yung mga lugar na yan na talagang weatherproof. Eka nga, ho, lalo na yung mga gusali na ginagamit pang serbisyo sa taong bayan. Ha? Kagaya ng mga ospital, mga kauri po niyan. Ano ho? Yan yung mga lugar na yan, and ligtas talaga, weatherproof hanggat maaari kung pwede lang talaga. Huwag tayo! Apunto 2 milyong pisong halaga naman ng mga isda at mga gamit na samsam sa Eastern Visayas habang 21 naman inaresto ho. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Si Maria Daisy Amor, lalo sa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Aristado ang 21 iligal na mananagat matapos ang serye ng Seaborne Patrol ng Police Regional Office 8 sa mga lalawigan ng Leyte, Southern Leyte at Biliran. Umabot sa magit 2.2 million pesos ang kabuang halaga ng manasamsam na bangka, kompresor, lambat at maisdang iligal na nahuli. Pinakamaraming nahuli sa baybayin ng Kulaba sa Biliran kung saan 15 individual ang naaristo at higit 2 milyong pesong halaga ng kagamitan ang nakumpi. Nahuli rin ang 6 pang mananagat sa magkakaiwalay na operasyon sa Leyte, Southern Leyte dahil sa paggamit ng mga bawal na gamit at kawalan ng lisensya. Ayon naman kay Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, bahagi ito ng Enhanced Managing Police Operations upang maprotektahan ang likasyaman ng karagatan. Papapanagutin sa batas ang mga sospek na kasalukuyang nakadetini sa mga lokal na istasyon ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Borongan. Sunod natin ang Tayog, Pangasinan. Isang gibong mga sako ng palay, nilabas po ng NFA para po naman sa lokal na pamahalaan ng Kabanatuan, Nueva Ecija. Ay detalye po ng balita dyan, si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilabas ng National Food Authority Nueva Ecija ang unang 1,000 na sako ng palay para sa lokal na pamahalaan ng Kabanatuan City mula sa Warehouse 12 CFC. Ang akbang ay bahagi ng kalangkasunduan sa ilalim ng Memorandum of Agreement for Agency to Agency of Services for Milling of Palay and Delivery of Milled Rice Recoveries na naglalayong mapalakas ang food security sa lungsod. Nagsagawa ng pag-withdraw ng palay ang pamalang lungsod dahil sunod sa probisyon ng MOA. Pinanguna ng opisyal na paglalabas ng supply ng mga opisyal ng NFA Nueva Ecija kasama si Joseph Apan na siyang kumatawan sa LGU Kabanatuan sa ilalim ng kasunduan ng mga nakuhang milled rice recovery sa mga nagiling na bigas ay gagamitin para sa mga programa ng lokal na pamalaan na nakatutok sa pagkain at kapakanan ng mga residente. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay mamalaking papel sa pagsusulong ng seguridad sa pagkain lalo na sa Nueva Ecija na tinuturing na isang agricultural province kung saan bigas ang pangunahing kabuhayan. Bukod dito, pinapakita ng inisyatiba ang kahalagahan ng agency-to-agency collaboration sa pagitan ng pambansang ahensya at lokal na pamalaan upang mas mapakinabangan ang mga resource ng gobyerno at matugunan ang pangangailangan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Leslie Jimeno ng Tayog, Pangasinan. Good morning lang kay Direk Romel Peneza. Good morning, Maid. Tsaka na Direk ng Kabuso. Yun. Ay paring Fernan Gula pa rin. Gandang maga pa rin. Happy trip kay Dumi. Cal Guzman. Dr. Savage. Nagalaming EJ sa 92.3 FM nung araw yun. DAB call, oh, mahigpit ang pagtutok sa kaso ng African Swine Fever sa Kamsur. Ito na naman, nasabay na naman, ano, kaya dumadami na naman ang kaso nito eh. Maulan, dun ho ang dagsa ng pagdami ng hawaan eh. May natin ang mga detalye ng balita. Nakatutok si Dea Mendez sa Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ng Department of Agriculture o DAB Bicol ang mga biosecurity measure matapos magpositibo sa African Swine Fever virus ang ilang lugar sa Camarines Sur. Kabilang sa mahigpit na tinututukan ang Barangay La Purisima, Santiago at La Trinidad sa Iriga City, Barangay Carolina sa Naga City at Barangay Lourdes Old sa Nabua. Katuwang ang Bureau of Animal Industry, National Meat

0: Inspection Service at mga lokal na pamahalaan, isinasagawa ang mas pinaigting na surveillance at monitoring sa mga apektadong lugar. Ipinatutupad din ang strictong biosecurity measures kabilang ang regular na paglilinis at pagdidisimpekta ng mga kulungan ng baboy upang mapigilan ang karagdagang pagkalat ng ASF sa rehiyon. Inaabisuan na rin ang mga kinauukulang LGU na magpatupad ng border control at mahigpit na restriction sa paggalaw o pagbiyay ng mga baboy upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa ibang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout sa mga nakatutok dyan sa Katanduanes, particular dyan sa may party ng Pandan. Karensyana, Rabago, Tanglang, Sansan Family, ano ho? Paging sa Rabrigada Family, De Queros Family. Dyan sa Pandan, Katanduanes, magandang morning sa inyo dyan. Kay Manay Pina, Manay Dolpo, ayun. Ay kasalukuyan noong nakararanas ng matinding oversupply at magsak ho ng presyo ng mga gulay po mga trading poso natin dyan sa Benguet ngayong araw. Ano ho? Ay dahil po naman sa patuloy na pag-ulan at dulot po ng habagat at mahabang pila. Adyan ho sa mga trading centers. Palang sa haba ng pila, kung aabutin ng ilang oras at araw, palang sira na at lantan na yung gulay eh. Hinding mo sa harapan, babarating ka na yan. Ay ganun talaga nangyayari. Wawa ho yung mga farmers talaga eh. Matutukan yung parte niya. No? Mahaba yung pila sa mga trading post. Nagtataka sila kasi nangyayari yan Disyembre lang. Ngayon pa lang, haba ng pila ng mga nagbababa at nagusto magbenta. Bang yan, bago mailatag, bilang ho ng oras, may bilang ng araw. Tana, pagdating sa harapan. Kaya maraming mga magsasakap po naman sa mahabang pila sa mga trading center. Maraming magsasakap sa tublay. Napipilita pong itapon na lamang yung kanilang mga ani tulad po ng carrots at bumbok. Pagilid po ng Labay, Lacamen Road. Ang masolusyonan po yan, nagdusadagan ng emergency transport at pamamahagi po naman ng Department of Agriculture. Ganon, may nakantabay na kagad na mga truck na pwedeng pumick up doon sa mga haris itatapo na yan. Para pakinabangan po naman. Ang tabay mamaya sa mga monitoring ng presyo ng dyan sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ho, bagsak kasing wholesale ng presyo ng ilang pangunahing gulay ho riyan. Dahil sa dagsa ng supply, limitadong namimili. O kaya ganun, di ba? Nako. Metro Manila, ganun pa rin ho yan. Mahal pa rin niya kasi nga, suli ng ginagamit sa pagtransport, ay lalo na may taasa naman ngayon. Mga magsasaka naman ng nyog sa Camiguin, sumailalim po naman sa pagsasana tungkol po naman sa native cattle production. Okay, Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 27 mga magsaka ng niyog mula sa lalawigan ng Camiguin ang sumailalim sa pagsasanay ng native cattle production and management sa Bureau of Animal Industry na nasa Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga magsasaka na sumali sa pagsasanay ay mula sa Tangaros Mula Coconut Farmers Organization ng Katangman, Camiguin. Ang mga kalahok na mga magsasaka ay makakatanggap ng baka mula sa BEI Cattle Dispersal Program kung saan kanilang magamit ang kanilang natutunan sa pagsasanay upang maalagaan at mapalakipan nila ang mga baka. Ang mga kalahok ay tinuruan din kung paano ang wastong pag-alaga ng baka, pagpapadami ng mga baka at paano nila isali ang pagpalaki ng baka habang sila ay nagtatanim ng niyog. Sa pamamagitan nito, mabigyan ng pag-asa ang mga magsaka na magdagan ang kanilang kita at mapaunlad pa ang kanilang sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Dahil nga sa oversupply at yung pagtatapon nila ng mga magsasaka natin o kanilang paninda, abangan ng pila ano, sa mga trading posts. Nagpadala na po ang gobyerno ng hindi po bababa sa 18 truck para direkta pong hakutin naman yung mga gulay. Tama na, yun ang maganda. Wala dyan sa Benguet, patungo sa mga kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila para i-decongest din po yung mga lokal na trading hub po riyan. Lalo pang naging mabigat para sa mga biyahero at magsasaka ngayong araw dahil sa pinatupad na big time oil price. Anong gasolina? 249 kada litro? Diesel 384? Singil po yan sa transportasyon. Sabay ho niyan, inanunsyo rin po na ang ating pamahalaan na pagkapibilis po naman sa pagtatayo ng mga cold storage facilities. Importante yan. Na may kapasidad na 5,000 palay position sa rehiyon. Nasa magbubukas sa susunod na taon. Bilisan sana, no? May iwasan ho yung mabilis sa pagkasira ng mga gulay Pag may mga tinatawag na oversupply, babalik mo kami. Sandali po lamang, oh. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papahandag natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko dati o inalala na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, update tayo doon sa mga nagtatanong at nakikibalita kay Alex Ayala. At ang daho niyang harapin ngayong umaga, no ho? Ting Pilipina tennis sensation, Alex Ayala. Ito pong si Amanda Anisimova ng USA sa round of 32 ng 2026 Cincinnati Open. Aganapin po yung kanilang kauna-unahang tapatan ngayong araw ng Martes, Agosto 18. Tap na alas 8:30 ng umaga, oras po natin dito sa Pilipinas. Diyan po sa Lindner Family Tennis Center sa Ohio, USA. Kanyang makakatunggalin si Amanda Anisimova na kasalukoy ang world number 10 at 9 seed po naman sa torneo. Ayala po naman ay nasa rank world number 20 at pumasok bilang 17 seed sa patimpalag. Ababanod po ang laro ng live Tennis Channel, Premier Sports 2 at Blast TV app. Ano ho? na ba naabot ng round 32, umabanti itong si Ayala matapos ang mag-retire. Kanyang nakalaban sa round of 64 na si Elena Gabriela Ruse ng Romania. Dominante ang simula ni Ayala kung saan hawak niya ang kalamangan 6-1-3-0 bago tuloy ang nag-withdraw. Kung si Ruse dahil po naman sa pinsala sa baha matapos ang weather delay. Bangan ho natin yan, tutok na lamang tayo yan. Wala namang pasok eh. Yun, nandun ay. Aba ni Alex eh. Walang pasok, napapanood ko na yun. Oh.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
2: Dumadami nanonood sa kanya mga kababayan natin. DA Central Visayas, sinamon ang Nutrition Champions. Napangalagaan po naman ang kalikasan at naguid ng community gardening. Amin natin lang mga detalye ng balitang niya si Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ang pangalagaan ang kalikasan ay susi sa mabuting nutrisyon. Isa ito sa mga mensahe ni Department of Agriculture or DA-7 Regional Executive Director Angel Enriquez sa pagtitipon ng Nutrition Champions mula sa Central Visayas kamakailan lang sa lungsod ng Cebu. Bilang Vice Chairperson ng Regional Nutrition Committee, binigyang diin ni Enriquez ang direktang ugnayan ng pangangalaga sa kalikasan at ang pagkamit ng wastong nutrisyon at siguridad sa pagkain. Anya, ang tamang pangangalaga sa kalikasan ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang malinis at masustansyang pagkain para sa lahat. Sa ilalim ng temang Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan, hinikayat ni Enriquez ang Nutrition Action Officers na dumalo sa pagtitipon na itaguyod ang community gardening matapos makita nitong maraming lupang hindi nagagamit para sa agrikultura. Hinimok din niya ang Nutrition Champions na palakasin ang paghihikayat sa mga komunidad na kumonsumo ng mga lokal at napapanahong pagkain kagaya ng kamote, ube at saging. Ayon sa kanya, ang pagsusulong sa pagkonsumo ng mga lokal na ani ay nakakatulong upang mabawasan ang carbon footprint na kaugnay ng transportasyon ng pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Yung mga nagtatanong, update daw po sa kadiwa ng Pangulo ngayong araw ng Martes, Agosto 18. Ano ho? Dado na masamang panahon at habagat, ilang bahagi ng masa, pero may mga itinilagang lokasyon. Tuloy po yung operasyon. Ano po? So dito sa Olongga po City, ang kadiwa ng Pangulo na nakaschedule sana ngayong August 18 to 19. Pinagpaliban muna, postpone po yan, ho. Naranasang masamang panahon dyan po sa May Isabela City, Basilan. Schedule dyan sa May City Hall Grounds. Ilipat po sa darating na Agosto 20, sa araw ng Webes, mula alas 7 ng umaga. Tuloy naman ang operasyon ngayong August 18, 13 Martires City, Cavite. Tuloy ang kadiwa dyan sa 13 Martires City Hall, Covered Court. Quezon Province, bukas aktividad, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa Capitol, Quezon Capitol Compound. Cordillera at Western Region, may mga itinalagang regular na bentahan para sa natitirang linggo, ang Agosto. Magdala na inyong sariling eco bag, ano ho? Yung 29 at 20 pesos na rice program para sa mga kwalipikadong sektor tulad ng senior citizen, PWD, solo parents and purpose beneficiaries. Huwag pong kalimutang dalhin ang inyong mga valid ID para makabili po naman ng murang bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: More tayo bago sa ating makakaugnayan. Central Luzon State University Freshwater Aquaculture Center, pinasinayan ng upgrading ng tilapia breeding nucleus facility. Ay detalye po ng balita dyan, si Mildred Kukia, Radyo Pilipinas, Tayong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
12: Report. Isinagawa ng Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University ang groundbreaking ceremony para sa upgrading ng tilapia breeding nucleus facility nito bilang hakbang sa pagpapalakas ng research, development at production ng piling uri ng tilapia. Layunin ng proyekto na mapahusay ang pasilidad sa pamamagitan ng mga infrastructure at technological improvements. Inaasahang mapalalakas nito ang breeding efficiency at madaragdagan ang supply ng dekalidad na broodstocks at fingerlings. Pinopondohan ang proyekto ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development o DOSTPCAARD. Isasagawa ito mula May 1, 2026 hanggang April 30, 2027 na may kabuuang financial assistance na $20,272,741.38 pesos. Dumalo sa seremonya ang mga project implementer, kinatawan ng DOSTPKR at iba pang stakeholders. Layunin ng inisyatiba na suportahan ng sustainable freshwater aquaculture para sa mga fish farmer, researcher at industriya ng aquaculture sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Marimildred Coquia ng Tayog, Pangasinan. Shoutout lang sa Gutierrez at Prudente family dyan sa Tayog, Pangasinan. Ganoon din sa Abalos family, ho, dyan din. Panin kay Tatay Ben Abalos ang Mandaluyong. Kamusta ka na, Tatay Ben? Nakakasama naman natin ang Chief Executive Officer ng AGCOA Veterinary Medicine Manufacturing. Ano po? Ano ba yan? Ang kumpanya po yan dito sa Pilipinas na gumagawa ng produktong pangkalusugan para sa hayop at isda. Kilala po ito sa pagbuo ng mga sustansya probiotics mula sa mga tira-tirang tanim o agricultural waste naman. Kaya makasama po natin si Ma'am Rosalie Rafael, ang Chief Executive Officer po ng Tanggapan. Ano? Ma'am Rosalie, magandang maga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahir po. Magandang maga, Madam.
13: Magandang umaga rin po.
2: Good morning po, Ma'am Rosalie Rafael. Mamaya nakita ko na
13: kayo. Morning po.
2: Nasaan po kayo ngayon? Nandito ba kayo sa Metro Manila? Nasa mga Karating probinsya ba kayo?
13: Andito po sa aming bahay sa Science City of Muñoz.
2: Rebe Siha.
13: Opo.
2: Nasaan po ang panahon natin dyan?
13: Maulan po. Ngayon tumigil po ang ulan. Baka mamaya po ulan ulit. Maulap eh.
2: Magbibigyan muna ho tayo para makapagkwentuhan tayo sandali, ano, Ma'am Rosalie, ano?
13: Apo.
2: Ano po ba yung itong proper boost na binabanggit na yan? Ano, sinasabi ko kasi itong tanggapan ninyong AGCOA Veterinary Medicine Manufacturing, isang kumpanya, magawa ho ng mga produktong pangkalusugan para sa hayop at isda. Ano ho? Pagbuo din po ng mga sustansya probiotics mula sa mga tira-tirang tanim o agricultural waste po naman. At kasama nyo dyan ang Central Luzon State University at ang DOST-PICARD sa paggawa po ng mga bagong produkto. Ang sinasabing sikat na produkto nyo ngayon ay yung Propribus. Isang uri po ng probiotics at prebiotics para po sa mga alagang tilapia, alipamang mga hayop. Ano po ba yun, ma'am? Paano ba yan at bakit ito kailangan? Ito ba yung napapanahon? Paano po mga dapat natin gawin?
13: Opo, napapanahon po ito kasi ito po ay isang blend ng probiotics and prebiotics na pamalit po sa antibiotics. Pinabubos niya po at pinalalakas niya ang resistensya ng mga hayop upang maging malusog sila at hindi makahadlang sa kanilang paglaki. So, pinagaganda po natin ang kanilang bituka at kanilang sikmura. Pinalalakas po natin ito para hindi po sila, para may laban po sila sa mga stress katulad ng pabago-bago ng panahon, mga ganun po. Pag sa aquaculture, pag pumapangit po ang quality ng water, hindi po nawawalan ng ganang kumain ang isda. Hindi tuloy po silang kumakain dahil hindi po sila, nababawasan po ang stress nila.
2: Dahil doon, nababawasan din natin yung basura sa agrikultura. Ano po? Kasi nga, sa pamamagitan ng paggawa dito ng mga kapakayapainabang na pagkain o gamot. Ito palang Propribus na yan, galing po sa mga agri-waste?
13: Opo, agricultural waste. A particular po ay sa sibuyas. Kasi yun po ang maraming waste namin dito sa Nueva Ecija. Pero hindi po kami limitado ron lang. Sa ibang mga waste din po, pwede po siyang gamitin.
2: Ibig sabihin, yung kung sibuyas yan, ako na, nung araw, nung kami nagko-cover pa dyan sa Bureau of Customs, maraming nabubulok na sibuyas o dyan sa mga reefer, ang baho talaga. Yung bang gano'n, nagagamit pa, pwede pa pakinabangan yun?
13: Ay, napakaganda po siyang pagkain ng probiotics.
2: Ganun. Matagal ho ba yung proseso? Matagal yung proseso nito bago ito maging probiotics na talaga?
13: Yan, yung buburuhin niyo po siya. Maganda pong
2: binuburo.
13: Para tumagal po ang kanyaan. Ida-dry po namin siya para matagal ang storage, tapos buburuhin po namin siya.
2: Oo. Po bang Propribus program na yan? Bahagi daw po ng National Tilapia R&D program ng ating pamahalaan. Mga saintipikong pag-aaral, yung pagsubaybay, at paggamit po nito para mapabuti po yung produksyon ng tilapia sa Pilipinas. Malaking tulong ito sa tilapia talaga.
13: Opo, malaki po dahil papababa niya po yung tinatawag na FCR, yung kakatipid po ang mga farmers sa kanilang pakain sa kanilang isda, lalo na po ngayon napakamahal po ng feeds. Tapos, nababawasan din po yung stress ng isda dahil nagiging healthy po ang kanilang bituka. Kaya yung nababawas nila sa kanilang production per hectare po ay from 1.9 po pag walang proper boost, na ibababa po sa 1.4 yung kanilang FCR na sinasabi ay feed conversion ratio. Tapos yung survival po, tumaas po ng 24%, mga ganun po. Kaya nababawasan po yung kanilang gastos sa feeds ng around 122,000 per hectare per cycle po. Kaya kumikita po sila ng around 87% po sa kanilang income.
2: Maganon.
13: Sa tilapia po yan.
2: Oh, eh, kanabili na ho tapos yung mga booster na yan. Yan dapat po, makalagay yan. Meron ba mga temperaturang dapat na pinaglalagyan ho yan?
13: Opo, sa malamig po na temperatura.
2: Ganun, as,
13: hindi naman po malamig po, pero hindi po, po dapat naka-expose sa init.
2: Sa isang hektarya po, gaano karami ang dapat magamit yan?
13: Mga around 80 liters ang po. Pag araw-araw, pinabigay mo sa tubig at saka sa pagkain nila kung sa tilapia po. Sa hayop, pwede po sa tubig lang. 1 ml lang po, 10 ml lang po per liter ang kailangan.
2: Kasi isang hektarya, yung 80 liters na yan, eh, nasa magkano pong equivalent sa peso niyan?
13: Yung 80 liters po,
2: oh.
13: Times, sabihin nyo na po, 16 lang po, 16,000.
2: Ganun sa isang hektarya. Isang buso, pero isang buwan lang po yun. Po.
13: Opo, opo.
2: Ganun.
13: Pero ang magiging kita naman po, eh, may kikitahin po yung ano, may farmer. Kahit gumagamastos po siya ng, sa kada pisong gastos niya, kikita po siya ng hanggang 50 hanggang 1 something, 1.5, mga ganun.
2: Nakakababi naman talaga, ano ho?
13: Opo, opo, opo.
2: Maliban po dyan, ma'am, mayroon bang mga universidad at iba pang ahensya ng gobyerno nakasama kayo dito sa programang yan?
13: Sa pilot testing po, nakasama po namin ang Pampanga State Agricultural University at saka ang DIMSU po, even sa Belle State University po.
2: Okay. Ito may mga tanong na pumapasok. Layunin ng proyekto sa ilalim ng programa. Ano daw ho yung mga pangunahing ng proyektong sinusuri sa ilalim ng programang ito? May mga particular bang tinitingnan ho riyan?
13: Tinitingnan po yung ano, yung tawag natin dito, ang tinignan po namin dito is yung epekto niya sa gut eh. Pero ito po, ang tinitignan namin dito ay yung epekto niya sa production dahil gusto po namin makatulong
2: productive
13: sa
2: performance.
13: Opo. Oh. Saka ngayon po eh, sa mga hayop, para maiwasan po nila yung pagtatae, magano sa pabago-bago ng ano, sa mga manok, sa mga baboy, sa para maiwasan ng stress, ibinibigay na po siya para palakasin po ang kanilang resistensya, immune system. Dahil po ang karamihan ng resistensya ng ano ng hayop ay nanggagaling sa kanilang sikmura at bituka. Kahit din
2: pagka
13: po tayo,
2: yung ginagamit natin sa mga tilapia, ibig sabihin, sa pabago-bagong klima ho natin, eh, kaya ito makasabay.
13: Opo, opo. Sa at, mga field testing po namin, katulad ng sa Taal Lake, pag pumapangit na po yung tubig, ayaw na pong kumain ng isda. Oh. Pero yung sa amin pong binibigyan ng probiotics, kumakain pa po yung isda, masigla pa po sila.
2: Sabi, pag ganyan na nagiging behavior nila, kapataas natin yung ani at nagiging ligtas yung tilapia at siyempre yung survival rate ay kasama na ho ron.
13: Opo, opo. Malaking bagay po yun. At saka lalaki po yung kita nila. Kasi hindi na po sila gagastos. Tapos yung pong practice natin na moving towards yung paggamit ng mga natural na mga mikrobyo para kalabanin ang mga mikrobyong dahilan ng mga sakit.
2: Kaya paramihin po natin ang lang, ito po bang aqua veterinary medicine manufacturing? Pong privado ito? Privado ito?
13: Eh, pinrivatize na po kasi result po siya ng research na funded ng DOST. So kami po ngayon ang inventor, ako po ang inventor, tapos nagdaan po kami sa several stages ng research mula doon sa research phase, pilot testing, pre-commercialization, hanggang ngayon po ay binigyan po kami startup grant ng DOST para may commercialize na po ito at may bigay na sa publiko.
2: So private na po ito. Pag ibig sabihin, meron bang tulong, meron bang alalay ang gobyerno sa mga financing?
13: Nagbigay na po ang DOST sa amin. Pero ito po ay under si LSU pa rin pong pangalan ng si LSU dahil na-develop po siya nung ako po ay nandun sa Central Luzon State University. Kaya malaki po ang parte ng si LSU dito dahil na-develop po ito sa institusyon na yan. Kaya sa pangalan pa rin po nila, although kami po as kumpanya ang gumagawa po noon.
2: Okay. Ang paano daw ho nakakatulong itong mga programang nakapaloob dyan, doon sa maliliit na negosyo naman, yung mga MSMEs, paano po natutulungan nyo mayan?
13: Pwede po sila maging distributor namin kung gusto po nila.
2: Ganun.
13: Saka doon po sa mga farmers, may mga farmers po ng aquaculture at saka agriculture, livestock. Ang maganda po rito ay walang tapon po talaga kung
2: tapon.
13: Yung binigay nyo sa hayop ninyo, may sumobra po kayo na mga tubig, huwag nyo po itatapon yun, pwede nyo po siyang idileg sa halaman kasi meron pa rin po siyang nutrients na NPK, pina-analyze po namin.
2: Okay, kung ito idiligtas daw po sa halaman at sa mga hayop, ito daw po, pwede daw bang subukan ito ng tao? Pwede ba pang tao yan?
13: Hindi po pwede ito, pero pwede pong gumawa ng para sa tao kasi po ito ay talagang para sa hayop pa lang.
2: Pero may plano ba kayong gumawa ng para sa tao naman?
13: Opo naman, pati sa mga pet ano po na mga hayop.
2: Ang tanong niya rin eh, anong epekto ng Proprebus sa kalidad ng tubig sa isang palaisdaan?
13: Maintain niya po sa standard level ng water, yung water po. Kung susundin po natin yung tinatawag na 5 to 10 pieces per square per cubic meter po ang pag-aalaga ng tilapia. Pinababa niya po yung BOD, yung pong ammonia ay ginagamit po ng i-convert po noong probiotics into odorless na mga nitrates.
2: Okay. Alam naman natin na kumisan hindi maiwasan yung fish kill na tinatawag ano. Nangyayari ho yan doon sa mga biglang pagbabago ng panahon, albong mababa po yung oxygen sa tubig. Dahil sa Proprebus na yan, yung immune system ng tilapia mapapalakas, yung physical mababawasan, maiiwasan.
13: Opo. Meron na po kaming field testing po sa nag-trial na po kami sa isang cage, tilapia cage ba yung tawag natin doon sa Taal po. Yun nga po, sabi ko sa inyo, nung pumapangit na yung quality ng water, nawawalan po ng ganang kumain yung isda. Pero doon sa amin pong binigyan ng Proprebus, sila po ay masigla pa rin kumakain.
2: Okay, eto ba ang tanong, ma'am ho? Sabi niya, ligtas po ba sa kalusugan ng tao ang tilapia na pinakakain po ng Proprebus?
13: Ay, napakaligtas po at wala po kami natural po kasi yan na feed at saka water additive.
2: Eh, baka interesado itong isa, sabi niya, paano naman kami magkasasali, makakakuha ng mga tulong na, sa mga lokal na magtitilapia dyan sa programa?
13: Lumapit po kayo sa LGU ninyo kasi lalapitan po namin ang mga LGU para i-introduce po ito katulad po ng sa nagpunta po kami sa Calaca, Batangas at sila po ay interesado yung kanilang LGU para makatulong sa kanilang farmer. So pwede po kayong lumapit sa inyong LGU unit at hingin po ang kanilang tulong paano kayo makaka-avail ng aming produkto.
2: Paano daw makakaugnayan si Ma'am Rosaria Rafael? Gusto namin magtanong sa kanya, ma'am, paano kayo makakaugnayan? Pwede bang bibigyan yung phone number nyo?
13: Opo, pwede po.
2: Po ma'am, paki-announce lang.
13: 0977-136-7615.
2: Okay po, ayan.
13: 0977-136-7615.
2: Ma'am, salamat po ha. Bagamat maulan, naabala ko rin yung Zumba mo, naabala ko yung breakfast mo. Maraming
13: hindi
2: salamat.
13: Po, maraming sa muli, maraming salamat po sa inyong invitasyon.
2: Hanggang sa muli, ma'am. Ingat po kayo, ma'am. Stay safe and good morning. Happy morning. Thank you, ma'am. Thank you po. Maraming salamat. Ingat po kayo.
13: Good morning po.
2: Thank you po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Si Ma'am Rosalie Rafael, siya po yung mismong executive, chief executive officer ng AGWA. Binigay na yung mga telepono ni ma'am, ano? Yung rekta na maipag-ugnayan sa kanila, tumawag para sa mga karagdagang impormasyon na po ninyong malaman. Ayun! Kaya na kaming oras, masakit man sa aming kaloban, kinakailangan muna magpaalam dahil sa kami maglilimas muna ng tubig sa bahay-bahay. Hindi naman binha, ano? Bastao, Quezon City. Walang pasok, dami. Pati gobyerno, no? From home. Pangalan nila Roger Alvin Arnel, si Marian. Kapanin po natin sila Nida sa San Gemard. Kapanin sila sa Marisol Julius Camila Trona. Maraming salamat muli kila Julius Gonzalez, Kisapete Rambolo. Kapanin po naman ninyo abang lingkod, Kahiro Hiro Ilustre Robregado nag-iiwan. Ano bang bagay na matuwid, tama, hindi mo ginawa? Tuturing na kasalanan, laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Po isang paraiso, minsan pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, ho. Huwag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
16: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo
18: sa training po kami sa DOST.
19: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, habagat patuloy na nakakapekto sa Luzon at Visayas ngayong araw. Malakas na pag-ulan mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon.
0: Headlines.
3: Malacañang iniutos ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan ngayong araw.
0: Headlines.
3: Klase sa ilang bahagi ng bansa suspendido ngayong Martes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat.
0: Headlines.
3: Department of Budget and Management naglatag ng mga pag-iingat para maiwasan ang ghost project sa 2027 budget.
0: Headlines.
3: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tuloy sa kabila ng mga ulat na umano'y trade-off at resignation ayon sa House Prosecution.
0: Headlines.
3: Eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM sa Setyembre. Tuloy sa kabila ng isolated violence noong weekend ayon sa Malacañang.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 18, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na nakakapektong southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas ngayong araw. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang monsoon rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas hanggang sa matinding pag-ulan. Makakaranas naman ng paminsan-minsang pag-ulan ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Pinag-iingat na rin ang mga residente sa posibleng flash floods at landslides. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang dalawang low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang LPA 08F na nasa loob ng PAR ay may matas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Nasa labas naman ang PAR ang LPA 08G na may katamtamang posibilidad na maging bagyo.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Naglabas ng heavy rainfall warning ang mga otoridad dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa red warning o matinding banta ng pagbaha ang ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Batangas. Pinapayuhan naman ang mga residente na manatiling alerto at lumikas kung kinakailangan, lalo na sa mga mabababang lugar. Nasa orange warning naman ang natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, pati ang ilang lugar sa Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga at Tarlac. Samantala, nasa yellow warning ang Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Quezon. Patuloy namang makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na may manakanakang malakas na buhos ang Nueva Ecija at ilang bahagi ng Bulacan, Laguna at Quezon. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakatutok sa mga opisyal na weather update at unahin ang kaligtasan.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Iniutos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tangkapan ng gobyerno sa National Capital Region o NCR at ilang lalawigan ngayong Martes, Agosto 18. Kasama sa mga lugar na sakop ng kautusan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalugsugan at tumutugon sa mga sakuna. Maaari ring magpatupad ang mga local chief executive ng cancellation o suspension ng klase at trabaho sa gobyerno sa mga lugar na hindi kasama sa kautusan. Depende ito sa lagay ng panahon at sitwasyon sa kanilang lugar. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nakasalalay sa kanilang pamunuan ang desisyon kung magsususpinde ng trabaho o magpapatupad ng alternatibong work arrangement.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes, Agosto 18 dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Metro Manila, kabilang sa mga lugar na nagpatupad ng suspension o alternative delivery mode, ang Caloocan, Manila, Marikina, Pasig, Quezon City, Pateros at Pasay. Iba-iba ang pinatutupad na setup, ngunit karamihan ay sakop nito ang lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. May mga universidad din na nag-anunsyo ng pagbabago sa klase. Sa University of Santo Tomas, walang klase ang lahat ng antas at suspendido rin ang office work. Sa University of the East Manila at Caloocan, walang face-to-face classes at lilipat sa asynchronous modality.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Sa mga lalawigan, kabilang sa may suspension o alternative learning arrangement ang ilang lugar sa Cavite, Pangasinan, Pampanga, Zambales at Benguet. Kabilang dito mga bayan ng Daig, Aguilar, Bugalyon, Infanta, San Simon, Santo Tomas, Candelaria, Masinloc at La Trinidad. Bukod pa ito sa ilang partikular na paaralan, pinapayuhan ng mga estudyante, magulang at guro na manatiling alerto at patuloy na sumabayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at paaralan.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Malacanang hiningi ang tulong ng mga nasa mainstream media sa harap ng naiuulat na fake news na may kilalaman sa work at class suspension dahil sa sama ng panahon. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Hiningi ng palasyo ang tulong ng mga nasa mainstream media sa gitna ng anyay patuloy na pagkalat ng fake news kahit ngayong may sama ng panahon. Partikular na dito ang insidente ng pagpapakalat sa social media hinggil sa umano ay pagpapatupad ng alternative working arrangement bandang bago mag-alas 9 kahapon ng umaga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang mayabag na tulong ng mga nasa mainstream media para mapabulaanan ang ganitong mga klase ng fake news. Sa pamamagitan na niya ng mainstream media ay mapipigilang kumalat pa ang ganitong mga peking balita na maaaring makaapekto sa ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganitong mga klaseng fake news.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Nailang tulong sa mga apektado ng habagat at mga bagyo, halos 700 million pesos na ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
8: Kahit nagpapatuloy ang masungit na panahon, hindi tumitigil ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakauling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 milyong piso ang halaga ng nailaan nitong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang rito ang nasa higit 1 milyon ng family food packs. Patuloy din tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 residente na nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kaugnay nito ay patuloy rin ang pagkakarga at pagdi-dispatch ng family food packs mula naman sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ang mga family food packs ay patungo sa Mimaropa, Calabarzon at CAR bilang augmentation support para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 8,000 silid aralan na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sumambalan sa mahigit 8,000 mga silid aralan na naitala na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat batay sa datos ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Operations Center mula sa 1,439 na mga paaralan sa buong bansa. 5,039 dito ay nagtamo ng bahagyang pinsala, 1,804 naman dito ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 1,780 naman ang tuluyang nawasak. Pinakamarami sa mga napinsalang silid aralan ay sa Central Luzon. Nasinunda naman ang Ilocos, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, NCR, Cagayan Valley, Negros Island Region at Western Visayas. Nasa 917 silid aralan naman mula sa 244 ang mga paaralan ang ginagamit na evacuation center ng may 7,634 na pamilya sa 7 rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakita ng mataas na water level ang ilang pangunahing ilog at dam sa Quezon City. Umabot sa alert level 3 ang La Mesa Dam sa 79.69 meters, habang nasa alert level 2 naman ang Marikina River na may 17.04 meters na water level. Samantala, nasa 38.91 meters ang Quirino o Tulian River at wala pa itong alert level. Ang San Juan River naman ay umabot sa 14.25 meters at nasa alert level 3. Ayon sa Quezon City Government, maring maapektuhan ang pag-apaw o pagtaas ng tubig mula sa La Mesa Dam ang mga mabababang lugar malapit sa Tulian River, kabilang ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Maaari ring maapektuhan ang ilang mababang lugar dahil sa pagtaas ng Marikina River at San Juan River. Kabilang dito ang Bagong Silangan, Batasan Hills, Libis, Matandang Balara, Lourdes, Santo Domingo, Tatalon at iba pang kalapit na komunidad. Patuloy naman na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang mga water level at pinapayuan ng mga residente na manatiling alerto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evolx sa posibleng panibagong aktibidad ng bulkang Mayon. Ito'y matapos ang malakihang pagtaas ng sulfur dioxide emissions nito. Ayon sa Evolx, umabot sa 6,393 tons kada araw ang sulfur dioxide emission mula sa summit crater ng Mayon. Ito na ang pinakamataas na naitalang emission mula nang magsimulang bumabang volcanic gas concentrations noong Hulyo at 16. Bago ito, nasa average lamang na 2,532 tons kada araw ang emission matapos ibaba sa alert level 2 ang status ng bulkan noong Agosto 5. Napansin din ang panandaliang pamamaga o pressurization sa hilaga at silangang bahagi ng bulkan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nananatili naman sa background levels ang volcanic seismicity at real-time seismic energy release ng bulkan Mayon. Sa kabila nito, sinabi ng FEVOX na maaring senyales ang mataas na sulfur dioxide emission ng panibagong yugto ng eruptive activity. Nananatili sa alert level 2 o moderate level of unrest ang bulkang Mayon. Nagbabala ang FEVOX na ang panibagong pagsabog ay maaaring magdulot ng mapanganib na volcanic hazards gaya ng pyroclastic density currents o uson, rockfall, ballistic fragments at malawakang ashfall na maaaring lumala dahil sa masamang panahon. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling mapagmatyag at na maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time! 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
11: Kaalamang Asyan.
10: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Budget and Management nagpatupad ng safeguards para maiwasan ang ghost projects sa 2027 budget. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Siniguro ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na naglatag na sila ng mga reforma upang hindi na maulit ang pagkakaroon ng ghost project sa ilalim ng panukalan 2027 national budget. Sa naging budget briefing ng DBCC, isa sa mga nausisa ni House Assistant Minority Leader Iris Marie Montes, ano ang garantiya na hindi na magkakaroon ng korupsyon at wastage ng pondo ng bayan sa ilalim ng panukalan pambansang budget? Tugon ng kalihim pangunahing reforma ay ang masusing pagsusuri sa mga project proposal upang matiyak na hindi makakapasok sa budget ang mga proyektong hindi tunay o hindi maipapatupad. Kabilang din sa reforma ang early procurement upang maiwasan yung pag-antala sa implementasyon ng infrastructure projects. Sa ilalim naman ng New Government Procurement Act, naging mas bukas at transparent ang procurement activities kabilang yung pagla-livestream ng procurement proceedings at pagpo-post ng mga detalye ng mga procurement. Sinabi rin ng DBM Secretary na patuloy nilang isinasagawa yung agency performance review at inilunsad ang DBM Compass kung saan maaaring masubaybayan ang bawat release ng allotment. Hindi na lamang din sila aasa sa Documentary Accomplishment Report dahil gagamit na rin ang technology at satellite imagery para i-validate kung ang isang proyektong iniulat na natapos ay talaga na ipatupad na. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Pilipinas!
2: News Nationwide!
3: Dinala kay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang plano ng administrasyon na palakasin ang direktang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Layunin ang hakbang na mapabilis

0: sa local government na pare-pareho lahat ng local government. Ngunit marami ring issue na iba-iba. Kaya yung biniiwanan natin sa local government, sila ang magdesisyon kung saan nila gagamitin ang pondong ito.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, pinuri ng ilang opisyal ng barangay ang programang pinatutupad ni Pangulong Marcos na nakadirekta sa mga barangay. Kabilang sa dito, ang scholarship para sa mga nangangailangang estudyante at ang Rice Assistance Program na nagbibigay ng 10 kilos na bigas sa mga kwalipikadong pamilya. Umaasa ang liga ng mga barangay na nagsimula na ito na magpapatuloy sa mga susunod na mga taon.
3: All the presidents of the republic, sa lahat ng presidente na dumadaan, this is the only president, the first and only president nag-create ng program like this, no? Going down to the barangay level, the very grassroots of our government. And we are so happy, no? The barangay captains are very happy because in a time like crisis ngayon, we need intervention.
1: Si Liga ng Mga Barangay Dumaguete Chapter President Jovencio Tan Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pamaraan sa paggamit ng agricultural byproducts para sa industriya ng tela sa bansa. Mahigit 1,550 na mga hobby sa Ilocos at Cordillera ang makikinabang sa pagbubukas ng kauna-unahang Regional Yarn Production and Innovation Center o RIPIC sa Bintar, Ilocos Norte. Gamit ang makabagong teknolohiya, ginagawang dekalidad na yarn ang abaka, saging, pinya, kawayan at bulak. Mayroon ding dyeing at finishing facilities ang sentro para sa mas malawak na produksyon ng tela. Layunin ng RIPIC na matulungan ang mga manghahabi na magkaroon ng mas magandang access sa locally produced at sustainable yarn at maiwasan ang pagdepende sa polyester yarn. Inaasang makakalikha ito ng dagdag na kabuhayan at mapapalakas ang lokal na industriya ng tela habang pinapanatili naman at tinataguyod ang tradisyon ng Inabel at iba pang telang Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbigay ng testimonya ang unang hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Acosta, walang target accomplishments ang OVP para sa 125 peso o 125 million peso confidential fund na natanggap noong December 21, 2022. Sinabi rin ni Acosta na nag-release siya ng kabuang 500 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023 kay Colonel Raymond Lachica, alinsunod sa utos ni VP Sara. Si Lachica ang commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group at security officer ng OVP noong mga taong iyon.
4: Permanente po ba kayo doon o co-terminus?
5: Co-terminus po, Your Honor.
4: So, pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo?
5: Yes, Your Honor.
4: So, pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon?
5: Wala na po akong trabaho sa OVP.
4: Sa OVP, siyempre. Mapo. So, maalis kayo sa OVP. Tama po?
5: Yes, Your Honor.
4: In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witnesses has taken a position in by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13.
1: Ang bahagi po ng paglilitis kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, binanggit sa pagdinig ang Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon dito, ang cash advances ay dapat gamitin para sa aprobadong programa o aktibidad at hindi maring lipat mula sa isang accountable officer patungo sa iba. Sa pagdinig, nilarawan din ni Acosta kung paano nilabas mula sa land bank ang 125 million pesos. Ayon sa kanya, apat na duffel bag na naglalaman ng confidential funds ang kinaladkad ng dalawang security guard patungo sa

0: sasakyan ng OVP. Patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang inihaharap sa paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Wala pang malinaw na legal na batayan para magsagawa ng virtual o online hearing ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, lumitaw ang usapin dahil sa patuloy ang masamang panahon na maaring makapekto sa schedule ng impeachment trial at magdulot ng work suspension sa ilang lugar. Ayon kay Tunggol, hindi nakasaad sa impeachment rules ang pagsasagawa ng virtual proceedings, kaya kailangan munang matukoy ang sapat na legal na basihan bago ito ipatupad.
2: 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum. Kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugudugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung respondents counsel, so marami rin pong tao yun, and even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing.
0: Si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng mga ulat na umanong trade-off at resignation. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ni House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga lumalabas na balita hinggil sa di umano'y political trade-off. Sinagot din ni Barbers sa mga hindi kumpirmadong ulat na palihim umano nga nakikipag-usap si VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magbitiw sa pwesto kapalit ng pahintulot na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ayon sa mambabatas, baka chika lang o chismis lamang ang naturang balita. Paliwanag ni Barbers na sa proseso ngayon ng Kongreso na pagsunod sa saligang batas upang ipatupad ang accountability mechanism sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din niya na kung meron man talagang usapan o trade-off, labas dito ang prosecution na panel dahil sa kanilang malinaw na mandato na ipagpatuloy ang paglilitis, magpresenta ng mga ebidensya at papanagutin ng mga opisyal ng gobyerno. Narito ang pahayag ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers.
4: Mayroong mang usapin tungkol din sa mga trade-offs, iyan po ay wala sa prosecution panel because ang task ay ipagpatuloy itong paglilitis, ipresenta ang mga ebidensya at siguruhin na naiintindihan ng ating mga mamamayan kung ano-ano itong mga ebidensya nito. Talks about secret or private meetings that we were not aware of, and I don't think both parties that allegedly met, I don't know if that would be a possible scenario, at least in my own personal opinion.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARMM parliamentary election sa Setyembre. Tuloy kahit pa nakapagdala ng isolated violence noong weekend ayon sa Malacanang. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Siniguro ng Malacanang na magpapatuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 14 ng Setyembre. Sa kabila ito ng nangyaring pag-atake sa convoy ni Interim Chief Minister Abdurrauf Macacwa nitong weekend. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatuloy ang halalan. Bahagi kasi anya ito ng transition tungo sa democratic governance sa Bangsamoro Region. Sabi ni Castro, ang Commission on Elections nauna nang inilarawan ang naganap na pananambang sa Bangsamoro official bilang isolated incident. Binigyan din ng komisyon na dapat na masunod ang nakatakdang schedule ng BARM election nang walang delay. At ayon rin anya si COMELEC na nanatili namang generally peaceful ang buong BARM region.
6: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC, ay peaceful naman ang buong barn. Patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pasig Local Government Unit muling nagbukas ng Government Internship Program para sa mga out-of-school youth. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Muling nagpatupad ang Pasig City ng Government Internship Program para sa mga out-of-school youth. Bukas ang programa para sa mga 18 hanggang 29 na taong gulang at may kabuuang 100 internship slots. 4 na po para sa District 1 at 6 na po naman para sa District 2. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng mga kwalipikadong kabataan ng pagkakataong magkaroon ng aktwal na karanasan sa trabaho sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan habang nalilinang ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa workplace. Nakadakda namang isagawa ang internship mula September 1 hanggang December 29, 2026. Layunin din itong matulungan ng mga kabataang hindi nag-aaral na magkaroon ng work experience at skills na maaari nila magamit sa paghahanap ng trabaho at pagbuo ng kaninang career path. Sa pamamagitan nito, nabibigyan din ang mga kabataan ng pagkakataong maranasan ng serbisyo publiko at aktwal na government workplace environment. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, United States President Donald Trump inatasan ng Pentagon na bawasan ang military drill sa South Korea. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Inatasan ni US President Donald Trump ang Pentagon na tapyasan ng malaking porsyento ang military exercises nito sa South Korea. Sa isang social media post, inahayag ni Trump na matagal na siyang hindi nasisihan sa joint military drills kasama ang Seoul dahil masyado anya itong magastos at nagpapahiwatig ng agresibong tindig laban sa North Korea. Binigyang diin-din ni Trump ang very good relationship nito kay North Korean leader Kim Jong-un at nagpahaging sa anya'y pagtanggi ng South Korea na makiisa sa denuclearization efforts laban sa Iran. Ginawa ng US leader ang pahayag ilang oras bago ang pagsisimula ng taon ng Ultra Freedom Shield Joint Military Exercises sa pagitan ng Amerika at South Korea. Sa kabila ng pahayag ni Trump, nagpatuloy pa rin sa schedule ang nasabing pagsasanay militar nitong Lunes. Una nang kinundina ng Pyongyang ang nasabing military drill na anilay provocative at dinadala sa bingit ng nuclear war ang seguridad sa daigdig. Nagbanta rin itong tatapatan ng bagong antas ng deterrent ang nasabing pagsasanay. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Kaya Women's FC Iloilo na itala ang opening win sa AFC Women's Champions League preliminaries sa Kyrgyzstan. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
9: Tagumpay sa unang match day ng AFC Women's Champions League 2026-2027 ang Kaya Women's FC Iloilo nitong Lunes sa Dolen Omurzakov Stadium sa Bishkek, Kyrgyzstan. Ito ay matapos lampasuhin ng reigning league champions ang kupo ng Elbris FC ng host Kyrgyzstan sa full-time score na 6-0. Nagtala ng mga goals sina Alessandrea Carpio na nag-brace o dalawang goals sa laban at tig-isa naman sina Saki Yoshida, Maya Mendano, Inday Tolentin at Marisa Vasquez. Susunod na makakaharap ng Kaya Women's ang Phnom Penh Crown ng Cambodia sa Webes dakong 6 p.m. Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 500,000 pesos na napagbentahan ng mga MSMEs sa Ablan Celebration Trade Fair sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ronnie.
14: Umabot sa mahigit 5,000 piso ang napagbentahan ng mga micro, small and medium enterprises sa 6 na araw na trade fair na inorganisa ng Governor Roque and Manuela Ablan Foundation. Katuwang ang Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Office. Ayon sa tagapagsalita ng DTI Ilocos Norte, nasa 57 na maliliit na negosyo ang pumuesto sa paligid ng Lawag City Hall para makapagbenta bilang bahagi sa selebrasyon ng 120th na anibersaryo ng kapanganakan ni dating Governor Roque B. Ablan Sr. Kabilang sa mga produktong ibinenta ng mga MSMEs ang mga cassava chips, banana chips, empanada, Abel Iloco products at mga handwoven water hyacinth crafts. Sa pamamagitan ng trade fair ay nabigyan muli ng pagkakataon ang mga MSMEs at magsasaka na kumita sa kabila na maulan ang panahon na mas kakaunti ang mga turistang bumibili ng mga pampasalubong imbes ay mga kababayan sa Ilocos Norte ang naging customer ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: PDRRMO at PCG Kalinga pinahusay ang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kaugnayan sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Amelia.
15: Pinagtibay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Philippine Coast Guard o PCG Substation Kalinga ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kinalaman sa tubig sa pamamagitan ng Water Search and Rescue o WASAR Refresher Activity na ginanap nitong nakaraang linggo sa Chico River. Isinagawa ang aktibidad mula sa Barangay Suyang hanggang sa Gata Bantay sa Tabok City kung saan nakibahagi ang mga responder ng praktikal na pagsasanay sa mga pangunahing pamamaraan ng water search and rescue, standard rescue procedures at wastong paggamit ng mga rescue equipment. Ayon sa lokal na pamahalaan, napapanahon ang nasabing pagsasanay dahil sa inaasahang pagdami ng malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat at tropical cyclones na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog at panganib ng pagbaha. Layunin ng WASAR refresher activity na mapalakas ang kasanayan katunayan, koordinasyon at kumpiyansa ng disaster response team ng lalawigan upang maging mas mabilis at maayos ang kanilang pagkilos sa oras ng sakuna. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng PDRRMO at mga katuwang na ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mayigit sa 173 million pesos na pinsala sa agrikultura at infrastruktura na itala. Halos 300 pamilya naman ang apektado sa Mountain Province dahil sa habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Dona.
16: Mahigit 173.6 milyon pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Mountain Province dulot ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa PDRRMC, mahigit 154.3 milyon pesos ang pinsala sa infrastruktura kabilang ang mga kalsada, paaralan at iba pang pasilidad. Sa agrikultura, mahigit 19.3 milyon pesos ang pinsala. Pinakamalaki dito ang mga gulay at prutas. Apektado ang 46 sa 144 na barangays o 272 pamilya at 1,118 individual. Isang injury ang naitala at 59 na bahay ang bahagyang nasira. Patuloy ang paghahanap naman kay Sofia Magalgalit Oria ng Sagada na nawawala mula August 9. Namahagi rin ang DSWD SWAD ng cash assistance at relief goods sa mga apektadong individual. Patuloy din ang clearing operations ng DPWH at LGUs sa mga apektadong kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center Facility. Pinangunahan ng DICT at ng Camarines Sur Local Government Unit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome.
17: Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda at mga opisyal nito at ng PLGU Camarines Sur ang site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center o DTC Level 4 facility sa loob ng Camsur Uptown sa Municipalidad ng Pili. Ito ang pinakaunang DTC Level 4 sa Pilipinas na naitayo sa pamamagitan ng direktang pakikipagtulungan sa isang local government unit. Magbibigay ng lupa ang provincial government upang itayo ang DTC sa loob ng 200 hektaryang Camsur Uptown at sila ay magbibigay ng supply ng kuryente at tubig at mga tauhan na magpapatakbo nito, habang ang DICT naman ay magbibigay ng infrastruktura o gusali, mga high-end na kagamitan sa ICT at mga technical training programs. Magsisilbi ang naturang gusali bilang isang malaking digital campus. Magkakaroon ito ng mga advanced computer labs, co-working spaces, dormitories para sa mga trainee na galing sa malalayong lugar at mga espasyo para sa mga maliliit na negosyo o MSMEs at startups. Ayon kina Camsur Governor El Rey Villafuerte at Secretary Aguda, maghatid ang pasilidad na ito ng mabilis na internet, mga dekalidad na trabaho sa teknolohiya at digital skills training para sa mga Bicolano. Layunin ng proyekto na palaguin ng lokal na digital economy upang umasenso ang mga mamamayan ng hindi na nila kailangan pang lumayo o umalis ng kanilang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Positibong epekto ng mga drainage projects sa Puerto Princesa, ramdam na ng mga residente. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Lizelle.
18: Nararamdaman na umano ng mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa ang positibong epekto ng mga karagdagan drainage projects na isinasaayos at patuloy pang inaayos ng mga proyekto ng syudad sa pangunguna ng lokal na pamahalaan, partikular ng City Engineering Office. Kaugnay nito ay personal na inspeksyon ng alkalde ng syudad kahapon ng iba't ibang mga drainage project upang masiguro ang maayos na pagtatrabaho sa mga ito. Kabilang sa mga proyektong binisita ng alkalde ang Jacana Gabinete Road, sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, Westcom Road sa Barangay San Miguel, De Los Reyes Road 2 at Pinera Road sa Barangay San Pedro, gayon din ang Buhanginan at C Road 1 sa Barangay San Manuel. Mabusising sinuri ng alkalde at ng City Engineering Office ang pagsasagawa ng naturang mga proyekto kasabay ng paalala sa mga contractor na gawin ng maayos ang pagtatrabaho at sa mga project engineer na maging mahigpit sa pagmomonitor sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
19: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Cebu Port Authority nagsagawa ng public consultation sa sinusulong na pagtaas ng domestic cargo handling tariff sa Pantalan sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jessa.
25: Isinagawa ng Cebu Port Authority ang isang pampublikong konsultasyon na kasama ang mga stakeholder ng daungan sa Cebu nitong 14 ng Agosto taong kasalukuyan sa CPA Social Hall 8 at sa pamamagitan ng CPA Facebook Livestream, alinsunod na rin sa kahilingan ng Port of Cebu Association of Cargo Handling Operators Incorporated o PICACCHOY upang pag-usapan ang iminungkahing 25% na pagtaas ng domestic cargo handling tariff. Formal na inihain at hiniling ng PICACCHOY ang nasabing pagtaas dahil sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin sa operasyon kabilang ang inflation, pagtaas ng pasahod at ang pabago-bagong presyo ng langis. Sa naturang konsultasyon, nagpahayag ng mga tanong at rekomendasyon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng paggamit ng barko, cargo handling at industriya ng negosyo patungkol sa iminungkahing pagtaas. Hinimay ang naging batayan sa isinusulong na 25% na pagdaas, maging ang proseso ng pag-aproba at pagpapatupad at ang posibilidad na unti-unti o staggered na pagpapatupad nito. Wala pang pinal na desisyon ng otoridad hinggil sa iminungkahing pagdaas dahil kailangan munang pag-isahin at ipunin ng CPA ang mga position paper at una mula sa mga stakeholder ng daungan upang masusing suriin bago ito iharap sa CPA board. Sa Agosto 24 na ang deadline para sa pagsumite ng position paper ng mga stakeholder ng daungan upang maisama sa kabuuang report na tatalakayin sa CPA Board. Tinitiyak din ng CPA sa lahat ng stakeholder ng daungan na ang iminungkahing pagtaas ng taripa ay sasailalim sa angkop at masusing pagsusuri at deliberasyon bago magdesisyon sa pag-aproba o pagpapatupad nito. Isinagawa ang public consultation upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na stakeholder ng daungan sa Cebu na marinig ang panukala, maglahat ng mga alalahanin at katanungan at iharap ang kanilang paninindigan sa hiniling na pagbabago para sa Bagong Pilipinas. Just sa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inflation rate ng Eastern Samar umabot sa 8.2% noong Hulyo. pagkain at kuryente, pangunahing nagtulak sa pagtaas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ben.
3: Umabot sa 8.2% ang inflation rate sa Eastern Samar noong Hulyo 2026, mas mataas kumpara sa 5.8% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pulong balitaan, sinabi ni Supervising Statistical Specialist Susana Mosco, pinakamalaki ang naging ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages na nasa 9.2%. Kabilang sa mga pangunahing nagmahal ang isda at iba pang seafood na 28.1%, bigas na 15.2% at gulay at tubers na 6.1%. Malaki rin ang naging epekto ng kuryente na umabot sa 21.6% habang 19.3% naman ang inflation sa LPG. Ayon sa Department of Agriculture, nakadagdag sa presyo ng isda ang mababang huli dahil sa masamang panahon. Gayun din ang pagtaas ng presyo ng diesel at iba pang production inputs. Samantala, ipinaliwanag ng Isamelco na halos 1 piso kada kilowatt hour ang nadagdag sa power rate dahil sa pagtaas ng generation cost. Patuloy naman ang price monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga pangunahing bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Interagency Territorial Defense Exercise isasagawa bilang paghanda sa mas pinalakas na Territorial Defense Readiness. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo-Sulu. Darito ang report ni Fatma Gino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Fatma.
4: Isasagawa sa August 19 ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise o IATDOX bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang koordinasyon, interoperability at kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa mga sitwasyong may kaugnayan sa Territorial Defense. Bago ang aktual na ehersisyo, isinagawa kahapon August 17 ang final rehearsal na pinangunahan ng 11th 02nd Infantry General Brigade sa ilalim ng 11th Infantry Alakdan Division, Philippine Army, katuwang ang lokal na pamahalaan, iba't ibang law enforcement agencies, emergency responders at iba pang ahensya. Ayon kay Second Lieutenant Ana Sofia Borromeo, Acting Civil Military Operations Officer ng 11th 02nd Infantry Brigade, layunin ng final rehearsal na matiyak ang kahandaan ng bawat kalahok bago ang pagsasagawa ng IATDOC. Sinubok dito ang mga konsepto, pamamaraan, communication channels at ang mga responsibilidad ng bawat kalahok na ahensya. Ngayong araw, August 18, isasagawa ang opening ceremony habang nakatakda sa August 20 ang after activity review upang suriin ang naging pagpapatupad ng mga aktibidad at tukuyin ang mga aral at rekomendasyon para sa mga susunod na pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo-Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: World Cafe of Opportunities and National Tech Voc Day 2026. Nagatid ng job matching at employment opportunities sa Marawi City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Habel.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Nadif.
5: Isinagawa noong Agosto 15 sa Maypakpak Central Elementary School, Marawi City, ang World Cafe of Opportunities bilang bahagi ng paggunita sa 2026 National Tech Voc Day. Layunin ng National Tech Voc Day na bigyang pansin ang kahalagahan ng Technical Vocational Education and Training o TVET sa pagbibigay ng kasanayan at paghahanda sa mga Pilipino para sa trabaho at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Ayon kina MBHTE, TESD, Lanao del Sur Provincial Director Asnawi Bato at PCMDC Administrator Bae Insanoray Amirol Makapaara, kabilang sa mga aktibidad ng selebrasyon ng World Cafe of Opportunities upang mas mapalapit ang mga TVET graduates at job seekers sa mga industry partners at mabigyan sila ng pagkakataong makahanap ng trabaho. Sa aktibidad, isinagawa ang job matching interviews at industry booth visits kung saan direktang nakipag-ugnayan ang mga job seekers sa mga employer at nalaman ang iba't ibang available na employment opportunities. Isa sa mga naging resulta ng job matching ang 6 na hired on the spots matapos mapili ng mga participating employers. Samantala, hinikayat ng Provincial TSD at PCMDC ang publiko na bisitahin ang kanilang tanggapan upang malaman at mapakinabangan ang iba't ibang programa at serbisyong maaaring makatulong sa skills training at employment. Nagsimula ang aktibidad bandang alas 8 ng umaga at nagtapos bandang alas 4 ng hapon matapos ang mga nakatakdang programa at closing activities. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 18, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: Oo. Oh,
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo
11: sa training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Na, ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Marami hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Martes, ngayon ay August 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Sa puntong ito, mga kaibigan, makikipag-ugnayan tayo sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin, mga kaibigan, ang MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
7: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyong mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, dito po sa mga namumonitor pa na pagbaha, kung meron man dito sa atin sa Calacanang, Maynila. Yusek, sir.
7: Sir Alan, lahat ho ng ating mga flooded areas nag-subside na, pero matataas pa rin ang tubig sa ating mga ilog, kaya pinapayuhan ng lahat na sumunod muna sa mga pinagpapayo ng weather station at saka ng gobyerno regarding sa mga alternative work from home at especially sa mga estudyante natin, sa mga kabataan.
5: Opo, since yun nga po, nabanggit niyo, work from home, alternative work arrangements for today dito sa National Capital Region, at yung mga estudyante, wala namang pasok. So kung hindi naman kailangang lumabas, eh manatili muna, ika nga, sa loob ng bahay. Yusek, sir, ano po?
7: Yes, sir. Opo, yun po talaga mismo, para maiwasan ang mga aksidente kung ano man, emergency. Dahil mayroon pa rin ini-expect na pagbagsak na lang ngayong araw na ito.
5: Yes, sir. Okay, pag-usapan nga natin, sir, yung pag-ulan na nangyari magtatanghali kahapon. Mag-alas 12 ng tanghali until about 2 p.m. Kahapon, ang tindi po pala ng volume ng rainfall na bumagsak sa Metro Manila kahapon ng tanghali, Yusek, sir?
7: Opo, yun pong bumagsak kahapon sa loob ng 5 oras ay halos kalahati ng 24 oras ng undoy. Kaya 44%, actually, to be exact.
5: Mm.
7: So, medyo mataas talaga ang volume kahapon. At lalo na, yung alas 12 hanggang alas 2 na portion, 136 yon. Pero yung hanggang alas 12 hanggang alauna lang, 76 mm yon. Napakataas yun. Halos 3/4 ng meters. 3/4, parang 3 pie ang magsak na ulan sa Science Garden. Kaya makapal talaga ulan kahapon.
5: Ayun. So this explains kung bakit talaga nagkaroon ng flash floods in some areas dito, limbawa sa Quezon City, na kahit paano ay napahupa naman kaagad. Ika nga, na dahil sa rehabilitation ng ating mga drainage system and flood control projects po, Yusek.
7: Yes, Sir Alan. Pinakaiba yan siya, parang, di ba, pag naghuhugas tayo ng plato sa lababo gamit ang isang palanggana, habang may tumatagas na tubig sa habang tayo naghuhugas, okay lang. Ay, nadadala ng drain ang lahat ng tubig na lumalabas kung galing gripo lang. Pero oras na itinapon mo na yung laman ng palanggana ng biglaan, eh talaga magkakaroon muna ng tubig sa lababo bago pumasok sa drain.
5: Mm-hmm.
7: Kaya yan ang nangyayari kahapon. Yung bumungkus ang malakas na ulan, talagang umangat ang tubig sa mga ilog, pumapao, at pagkatapos ay nagsubside naman.
5: Yun, okay. Now, dito po halimbawa sa yung kahapon, yung matinding volume ng pag-ulan, may na-monitor pa ho ba halimbawa na mga daanan ng tubig, baha, na biglang nagkaroon pa rin ng mga nakaharang o nakatambak na mga basura, sir?
7: Sa taas ho, sir, ng tubig kahapon, yun nga, nakita natin na inanod talaga yung mga basura papunta
5: Opo.
7: Sa major waterways. Kaya nung nandun tayo pumunta sa area ng Ilog Pasig, taas Ayala, nakita na naman natin, may video nga kami dyan na ilalabas.
5: Opo.
7: Eh talagang yung basura, talagang namang kitang-kita na napaka, dahil medyo Ilog Pasig, so dispersed, hindi siya gaya ng Redemptorist Water Channel na maliit, na talagang na-impon. Eh yung sa Ilog Pasig, dahil nagpo-flow ang Ilog Pasig, eh talagang yun, nakakalat at napakarami. Pero alam nyo, napakarami talaga, Sir Alan, nakakalungkot tingnan ang
5: Opo.
7: Pasura kahapon.
5: Yes, sir. Okay. At syempre, dito sa aspetong ito, mahalaga ang pakikisa ng bawat isang mamamayan. Para dun man lang sa aspeto ng hindi pagtatapo ng basura o yung tamang disposal dapat ng basura, starting from the household mismo. Yusek, sir.
7: Yes, sir. Alam niyo, Sir Alan, ang garbage disposal kasi ay Yung garbage disposal ay multifaceted kasi yan.
5: Opo.
7: Dalawa major component niyan. Isa ay parte ng gobyerno at obligasyon ng gobyerno ang mag-set ng sistema sa collection at sa disposal ng basura. At siyempre naman, itong mamamayan naman ay may obligasyon din na huwag nang pabigatin ang trabaho ng gobyerno, huwag nang magdagdag sa stress ng system at simulan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga regulasyones, pamantayan sa pagtapo ng basura, gaya ng halimbawa, segregation, very important,
5: yes,
7: recycling, upcycling, at iba pang mga paraan para ma-reduce ang waste na nakakarating sa ating mga landfill.
5: Okay. Opo. Isang puntos pa po, Yusek Torres, sir. Kumusta po yung ating mga pumping stations all over Metro Manila na gagamitin kung sakali para higupin yung mga naiipong tubig, baha, at mabilis na mapahupa ang mga ito, sir?
7: Okay po, sir. Ang ating mga pumping station, gumagana na po lahat. At kahapon, nag-deploy rin tayo ng mga mobile pumping station at saka mga booster pumps para makatulong sa pagpahupa ng agarang pagpahupa ng baha, lalo na diyan sa area ng Mindiola kung saan ang mga eskwelahan natin ay may mga pinasok hanggang sa loob ng kanilang mga eskwelahan. So nagpadala tayo ng mga inhinyero natin, tiningnan kung saan ang tubig at kung paano natin sila matulungan para mapahupa agad ang tubig sa kanilang mga establishmento.
5: Ayun. Okay, isang punto sa lang, sir, ang inyong mensahe at panawagan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon pong umagang ito ng Tuesday, sir, please.
7: Yes, mga kababayan, magandang umaga po. At sana po sa ngayon, patuloy tayong maging mapagmatsyag, maghanda, at sumunod sa mga pinanunukala ng ating pamahalaan regarding sa pag-iingat ngayong araw, sapagkat meron pa rin orange sa rainfall warning sa Metro Manila at matataas pa rin ng tubig sa ating mga waterways. Sana po mag-ingat palagi, at laging tandaan po yung ating hotline 136 sa MMDA ay para po sa emergency. Huwag na po kayong tumawag kung ang inyong itatanong lamang ay kung suspindi ang number coding, kasi kahapon, Sir Alan, talaga nabulunan ng system sa katatanong kung number coding ay suspindi. Ang number coding po ay ating ipinapublish sa MMDA Facebook page. Real time po yan. At, katabi lang po ng mga telephone operators natin, ang mga social media personnel natin na nag-update sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Facebook at sa ating iba-ibang social media accounts. So, again, ang ating hotline 136 pang emergency, kung gusto nyo malaman lang ang ibang mga balita or mga promulgations ng gobyerno, especially yung number coding, dyan na po tayo sa Facebook page ng ating MMDA.
5: Yes,
7: sir Alan, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito.
5: Opo, thank you, sir. Good morning po.
7: Yes, sir. Opo.
5: Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Yun hong matinding volume ng rainfall kahapon ng tanghali. Yun nabanggit initially kanina ni GM Torre, yung limang oras, magmula alas 12, yung limang oras na rainfall ay equivalent sa about 44% ng rainfall na ibinagsak ng Ondoy. Mamaya pag-uusapan natin yan. At ang ating kakaugnayin, ang chief naman ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Kumustahin natin yung gaano ba talaga karami yung rainfall, yung volume ng ulan na bumagsak kahapon, na naging dahilan ng pagkakaroon ng pagbaha in most parts of Metro Manila. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information,
6: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Pinas, pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
10: Radyo Magazine.
8: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Podcast.
8: Di papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
8: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
8: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
5: Mga kaibigan, 19 minutes. Makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
13: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
12: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas. Para

0: Opa, makikibalita lang kami from your end dyan po sa Mandaluyong City, yung Mandaluyong merong portion, merong side dyan na nakaharap din sa Pasig River. Ano po, kumusta po sa inyo sa kasalukuyan dyan sa Mandaluyong City, sir?
1: Sa kasalukuyan po, ano naman po tayo, wala po tayong reported floodings as of this time. Lahat naman po natin mga kalsada ay passable po.
0: Ayun. And noong kasagsagan ba ng mga pagulan kahapon, meron tayong mga kababayan tiga Mandaluyong na kailangang ilikas to safer areas, sir?
1: Oo. Sa katunayan, meron po tayong preemptive evacuation at hanggang sa ngayon ay nakalagak po sila sa iba't iba nating mga evacuation center. So meron po tayong naka-preemptive evacuation mula po sa Barangay Edition Hills, mula po sa Barangay Daang Bakal, Hagdang Bato, Itaas, Poblasyon, Old Saniga at San Jose. So total po meron po tayong 156 families plus meron po tayong outside evacuation na 56 na total of 773 lahat po ng ating mga taka-preemptive evacuation po. At bagay po kaninang 130 update, medyo nadagdagan po yung ating naka-preemptive. So, ang total na po is 812 individuals na po.
0: Okay. At yun naman pong mga supplies na kailangan nila, pagkain, mga hygiene kits, inuming tubig, ay kumusta naman po, sir?
1: Oo, mula ho kagabi, mula nung amin po silang inilikas, ay tuloy-tuloy po ang suporta ng pamahalaan lungsod ng Mandaluyong. So, lahat po sila ay provided naman po ng mga sinasabi po nating mga supplies, yung ating pong mga pagkain, ay tuloy-tuloy po yun hanggat hindi po sila nakakauwi ng kanilang mga sarili-sariling mga tahanan.
0: Ayun. And syempre, ang pag-uwi o pagbabalik nila dun sa kanilang mga tahanan, ano yan, nangangailangan muna ng go signal o clearance from the local government unit to make sure na ligtas na para sila o sa kanilang pagbalik, yung kanilang lugar, sir.
1: Oo, totoo po yan. At kami po ay direkta na ipag-unayan sa mga respective barangay captains po nila. At alam naman po natin na meron pa ho tayong forecast na tuloy-tuloy pa ho ng pag-ulan.
0: Opo.
1: Hanggang Wednesday at Thursday meron pa ho tayong pag-ulan. Kaya hindi po, hanggat hindi po nasisigurado na maganda na po ang panahon at wala na po yung banta, doon lang po natin sila papayagan na tuluyang bumalik at muling manirahan sa kanilang mga tahanan.
0: Ayun. So ngayon, wala namang mga bahan na nakakasagabal sa mga pangunahing kalye natin dyan sa Mandaluyong City, sir?
1: Opo. As of now, wala po tayong reported flooded areas po. Kahapon po kasi nakapagtala po tayo ng average rainfall of 158 millimeters. So medyo may kalakihan po yun. At the same time, tumaas po yung mga waterways po natin, yung San Juan River, Pasig River, mga nagsiangatan po.
0: Opo.
1: At syempre, hindi po natin maalis dito yung basura na nakasagabal din po sa mga drainages po natin.
0: Mm.
1: Kaya yun po yung isang sanhi sa pagbaha po sa ating lungsod. Pero ang kagandahan naman po rito sa Mandaluyong, once na humupa naman po ang ulan at bumaba yung mga ilog, ay tuloy-tuloy naman po ang pagbaba ng ating mga waterways, ating mga baha po sa ating kalsada.
0: Ayun, okay. Nako, Sir Roald, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito na inyong pinagkaloob mula po dyan sa Mandaluyong City, sir.
1: Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
0: Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Ang chief ng Mandaluyong City Risk Reduction and Management Council, si Sir Roald.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang

0: Yung 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issue. Na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
4: Radyo Magazine,
1: Serbisyo Publiko,
4: the AM and FM collab,
1: sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko,
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Mga kaibigan, ang oras natin 31 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, magpapatupad po ng libreng sakayang Department of Transportation o DOTR. At ilan pang mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong araw na ito po yan, mula 6 AM hanggang 8 PM. At yan po'y para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masama pa ring panahon. At ito po'y maring may extend kung kinakailangan. Mamaya po pag-uusapan natin yung detalye niyan, lalo na yung mga ruta na alalayan po ng libreng sakay ng Department of Transportation. Makikipag-ugnayan muna tayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So CAAP, makakausap natin ang kanilang Public Information Officer, si Ms. Bea Bernardo. Magandang umaga po!
9: Good morning, Sir Alan, and good morning po sa ating mga kababayan.
8: Yes, ma'am. Una, makikibalita kami kung may abiso ng mga canceled flights para sa araw na ito as we speak, ma'am.
9: Yes po, no, Sir Alan. Since 12 midnight last night, 26 na po yung affected flights. Sa mga flights na po, naman po tayong canceled flights, pero ito po ay mostly mga diverted flights. So, 11 po yung na-divert na flights. Mostly mga international flights po ito na papunta sa Manila. Na-divert po yung flight nila sa May Clark. And then, lima pong miss up those at 10 naman po yung go-around flights natin.
8: Okay. Pag sinabing diverted yung flight, sa halip na mag-landing o lumapag dito sa Manila, doon muna sila, ikamo, sa Clark, Miss Bea. Sa Clark muna sila.
9: Yes po. Exactly. Ganun po yung ginawa natin kasi mas okay po yung panahon sa May Clark compare po dito sa Manila. Kaya instead na lumapag sila dito sa Manila, dinala mo po na muna din sila doon sa Clark and then doon natin sila binigyan ng assistance. So, binigyan natin sila ng option kung pwede natin silang ihatid dito sa Manila ng by planned travel na po to. O kaya na willing sila para sa susunod na flight at para may dala dito, madala sila dito sa Manila. So ganun po tinigil natin sa kanilang mga option. And so far po, naman po yung mga pasahero natin. Wala naman po tayong stranded mga pasahero sa Clark po.
8: Ayun, okay. So yung iba, kamo, bumalik, ganun ba? Merong mga bumalik na flight sa point of origin?
9: Yes po, noon, during the time na naging okay-okay na po yung panahon dito, ibinabalik din po natin sa Manila yung flight. So, para ang nangyayari lang po is from their point of destination, from their point of origin po, papunta po sana ng Manila, delivered to Clark. Nung okay na po yung panahon, ibinalik din natin po sa Manila.
8: Ah, okay. So, yung totally canceled na nakascheduled flights, anong detalye tungkol doon?
9: Wala pa po tayong canceled flights po na nagtatala. Mostly diverted flights lang po.
8: Mm-hmm. Mostly diverted flights patungo o paalis ng Maynila. Ganun po yun, ano?
9: Mostly po na mga affected flights natin ay yung from galing po ng ibang lugar po ng Manila. Yung from Manila flights naman po papunta sa mga provincial or international flights, naging okay naman po. Nakalipad naman po sila.
8: Ayun. Okay. So, sa ganitong mga sitwasyon, Bea, no, ang may papayo sa ating mga may nakaschedule na biyahe o mga paglipad ngayong araw na ito is to double check first kung tuloy o hindi, kung canceled o hindi ang kanilang flight bago pumunta sa airport. Madam?
9: Yes po, exactly, no, Sir Alan. We advise po yung ating mga kababayan na makipag-coordinate or tingnan nila sa website, sa Facebook pages ng kanilang mga airlines kung tuloy o hindi yung kanilang flight bago sila pumunta sa may airport. Wow. Sa mga ganito namang panahon, meron naman tayong mga itinutuloy na flights pero yun nga lang, may mga flights talaga na hindi kinakaya ng mga aircraft kaya hindi natin tinutuloy yung flight. Pero kung sakali namang isa yung mga flights nila, affected flights, tutulungan naman sila makipag-coordinate sa mga airlines nila para malaman nila kung pwede nilang ma-rebook o ma-refund yung kanilang flights po. Pero really advice po talaga na bago pumunta ng airport ay i-check kung talaga tuloy ba o hindi yung kanilang flights.
8: Okay. Nako, Miss Bea, salamat na marami ha. Thank you very much for the updates mula sa ating Civil Aviation Authority of the Philippines, ma'am.
9: Thank you po at mag-ingat po tayong lahat.
8: Thank you. Good morning, Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Ms. Bea Bernardo.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po yung mga ruta kung saan magkakaroon ng libreng sakay. Ang ating Department of Transportation ay i-deploy po mahigit sa 40 vehicle assets ng pamahalaan para alalayan ang mga commuters na maaaring ma-stranded. At siyempre, nandyan din ang pakikipagtulungan ng iba pang mga government agencies sa pagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero na apektado po o maaaring maapektuhan ng matinding pag-ulan. prioridad na makapasok at makauwi sila ng ligtas. Yan po ang sinabi ni Transportation Secretary Banoy Lopez. Ito po yung mga areas, ha? Yung mga ruta balikan ng libreng sakay ngayong araw na ito. Quiapo to Fairview at pabalik. Luton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft Avenue, Luton to Muntinlupa Star Mall, Heritage Market Heritage patungo sa Market, Monumento patungo sa PITX busway route po yan. Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta Avenue, Baclaran to Sucat. Katuwang po ng DOTR sa pagkakalob ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang Department of Energy, Department of Labor and Employment, at ang Philippine Army.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Commission on Elections. Makakausap natin si Chairman George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Radyo Publiko, servisyo, bayang mahal, news nationwide.
16: Balitang pambansa.
17: Sa ulo ng ating
16: pinakamalawak na pagbabalita.
10: Ang Radyo ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
19: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Ang Radyo ng Publiko.
18: Radyo Publiko.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan.
18: Sa sambayanan.
10: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
20: Magkaisa.
21: Pagtulungan.
20: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
18: Ang boses ng Pangulo.
10: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
22: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Sa puntong ito, hingi naman tayo ng update sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
26: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
8: Ayan. We understand that the COMELEC has actually ordered a probe dito sa ambush sa BARMM Interim Chief Minister Makakua. Ano pong latest sa bagay na yan, Mr. Chairman, sir?
26: Yes, Sir Alan. Kaagad tayo nakipag-ugnayan sa pinuno ng Philippine National Police, si General Nartates, at kaagad natin sinabi nga sa kanya na kinakailangan mayroon ditong mga aresto. Hindi pa pwedeng wala sapagkat at kinakailangan magkaroon kaagad ng follow-up operation at investigation sapagkat siyempre yung mga kababayan natin baka kasi magkaroon ng agam-agam, mayroon magkaroon ng takot dahil nga ang mismong Chief Minister ng Bangsamoro ang tinangka na inaambush nga. So as of kahapon naman ay patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at nakita nila na napakadami pa lang mga basyo ng bala ang ginamit at ibig sabihin talaga ang intensyon ay i-neutralize ang chief minister. Ang Philippine National Police, Sir Alan, ay hindi pa nila kinukonsider na election-related incident ito dahil may proseso ito para maideklara na ganyan. Pero ang COMELEC po, kinukonsider na natin ito election-related incident sapagkat una, chief minister yan, ang pinakamataas na opisyal ng Bangsamoro. Number two, ay siya mismo ay tumatakbo dito sa eleksyon na mangyayari sa September 14. At the same time, yung palang mismong araw na siya ay na-ambush, ito ay nanumpa bilang miyembro ng pangalawang pinakamalaking partido sa buong Bangsamoro. Originally, nandun siya sa pinakamalaki. Ngayon, pumunta na siya doon sa pangalawang pinakamalaki, yung Bangsamoro Federal Party, at naging chairman din ng nasabing partido. At yun, pagkatapos mangyari yung panunumpa, pabalik siya mismo sa Cotabato City. So, again, as far as the COMELEC is concerned, wala kaming ibang makuhang konklusyon kung hindi ito ay may relasyon sa halalan.
8: Okay. Given this situation, Mr. Chairman, sir, inaaral na rin ba na COMELEC na magtaas ng level of alertness o concern na halimbawa sa isang particular na area dyan sa BARMM, Mr. Chairman, sir?
26: Lalo-lalo na, Sir Alan, kung ang katanungan ay ilalagay ba sa COMELEC control yung WDSWAT kung saan nangyari yung pananambang. Hindi po. At this point, Sir Alan, ang COMELEC ay hindi handa at wala tayong pinaplano na ilagay ang kahit anong area sa buong Bangsamoro sa 105 municipalities at dalawang syudad sa buong Bangsamoro under COMELEC control. Hindi po dapat na yung isang pangyayari na yan ay maging dahilan upang sirain natin ang napakatahimik na nararanasan ng mga kababayan natin sa bawat mga munisipyo sa buong Bangsamoro. Ibig sabihin, maaaring tama, nangyari po ito bilang isang election-related incident, pero hindi ito ang trigger para malagay sa COMELEC control sapagkat ayaw natin magdagdag ng puwersa o kaya naman po yung mismong karapatan ng mga kababayan natin ay malilimitahan dahil lamang sa isang pangyayari. Again, ginagarantya natin sa buong Bangsamoro, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14, number 2, at ang katahimikan sa buong Bangsamoro ay napaka-generally po peaceful pa rin ang buong Bangsamoro, Sir Alan.
8: Okay, oha. So, ang assurance then from the end of the Commission on Elections, Mr. Chair, tuloy ang BARMM parliamentary elections as scheduled on September 14, sir.
26: Yes po, Sir Alan, wala pong kaduda-duda. In fact, ang inyong lingkod kasama ang iba nating mga kasamahan sa komisyon at ang ating pong AFP Chief of Staff kasama na rin ang Philippine National Police Chief at ang ating pong Philippine Coast Guard Chief ay magsasama-sama sa isang linggo at kami po ipupunta mismo sa Bangsamoro para sa aming command conference at yan ay para ipakita rin sa mga kababayan natin na nagkakaisa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pamumuno ng COMELEC upang igarantya na magiging matahimik ang ating halalan sa September 14.
8: Ayun, okay. In closing, Attorney Garcia, Mr. Chair, sir, ang message of assurance po ninyo sa ating mga taga-subaybay mula sa Commission on Elections. Sir, please.
26: Yes, Sir Alan, maraming salamat. Alam niyo naman po mga kababayan, lagi naman may mga pangyayaring ganyan pagka nalalapit na ang halalan. Pero kita niyo po, bago nangyari yung pangyayaring pagtambang sa chief minister ng Bangsamoro, zero po, inuulit ko, zero ang election-related incident natin at nangangahulugan mula po nung nagkaroon ng filing ng candidacy noong May 5 to 7 ay hindi po nagkaroon ng kahit na anong insidente ng karahasan na may relasyon sa halalan. Ibig sabihin, handang-handa ang mga kababayan natin na tiling malinis at maayos at tahimik ang halalan sa Bangsamoro. At the same time, inyo pong COMELEC, kasama ang ating mga security forces, we are on top of the situation at wala pong kaduda-duda, tuloy tayo sa September 14.
8: Yes, sir. Thank you so much po, Mr. Chair.
26: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat at magandang umaga po.
8: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
23: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya sa ating pagbabalik dito pa rin sa programang Boses. Ang update naman mula diyan sa Navotas. Sandali lang.
23: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas
14: and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
21: Sports Radio.
27: Radyo Pilipinas.
28: World Service.
29: Ang taginting ng FM.
30: At lakas ng AM.
31: Sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa.
33: Para sa mas malawak.
34: Mas maraming mararating.
35: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
36: At serbisyo publiko.
37: Radyo Pilipinas.
38: And Capital 104.3 Colab.
39: Radyo Pilipinas.
40: News nationwide.
41: Trending issues na pinag-uusapan.
42: World News in 5.
43: Ang inyong institusyon.
44: Sa Philippine Sports Broadcast.
45: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
46: 66 impormasyon.
47: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko
49: 738.
50: Sports Radio 918.
51: Radyo Magazine 1278.
52: At Radyo Pilipinas World Service.
53: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
54: Mapapakinggan na
55: sa Capital 104.3 FM.
56: Capital 104.3.
57: Radyo Pilipinas World Service.
58: Sports Radio.
59: Radyo Magazine.
60: Serbisyo Publiko.
61: The AM and FM collab.
62: Sa Capital 104.3 FM.
63: Radyo Pilipinas.
64: Radyo Pilipinas
65: and Capital 104.3 Colab.
66: Colab.
67: Radyo Pilipinas is on Viber.
68: Viber.
67: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
69: Receive credible news and information.
70: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
71: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
72: Viber.
73: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po ng papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, mapapanood po sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center, ha? Update tungkol po sa magiging kalagayan naman ng panahon sa araw na ito. Siyempre, nariyan pa rin, pinangangambahan pa rin ang pagkakaroon ng mga pabubugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan. Pero siyempre, ang OCD, ang NDRRMC, mas madalas nating textmates ngayon, ngayong mga panahong ito, di ba? Bigla na lang tutunog ang ating mga phones at may alerto via text na dumarating mula sa Office of Civil Defense para magbigay, paalala at babala sa ating lahat tungkol sa mga rainfall warning, yellow, orange at red rainfall warnings. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa PAGASA Forecasting Center.
23: Radyo Pilipinas
25: Weather.
8: Narito ang update direkta mula sa PAGASA, atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
44: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, meron tayong dalawang low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung nasa silangan nga ay huling namataan sa layong 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon. At yung ikalawa naman na low pressure area ay nasa layong 295 kilometers Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Alinman sa dalawang LPA na yan ay wala pang direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit yan ngayon patuloy na humahatak dito sa ating habagat na siya nagpapaulan pa rin sa Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga malalakas at patuloy na mga pag-ulan dito sa may Benguet, maging sa may bahagi ng La Union, kasama rin dyan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pabugsubog sa mga pag-ulan naman ang dadalhin nitong habagat sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Maging maulap at makulimlim pa rin ang kalangitan dito sa may Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, mas magandang panahon pa rin ang aasahan. Pero sa chance ng mga pulupulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat at localized thunderstorm. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayo nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat nga lang sa papalaot sa mahilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, maging sa may silangang bahagi ng Mindanao, dahil maging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alot. Yan ang latest na dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-uulat.
8: Thank you so much, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
73: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Oh, paalala pa rin ha, ingat. Kung lalabas ng bahay, magbitbit ng payong o kaya magdala ng jacket, ng raincoat para sigurado. Hanggat maaari, umiwas lumusong sa tubig baha. O ayan ha. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 18, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
73: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
3: Dati sa bahay lang siya. Ngayon na kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa Sino nagturo sa...
6: Nag-training po kami sa DOSD.
5: Sa DOSD.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghihip.